Martini bone. I sugar. I hang.

Danke, Boy. Danke, Boy.

Garou, sa chronique, un garou!

0: ane mi pokile mwina ke
1: ana mi pokile ni rikola ka ho tsongo mo ho ntshano ha le ga ba ka makeke
0: ba ka ba keke mwina
1: e mina mwana boti
0: ai ba te ba kuna ne barada
1: e so
0: a tsai se kana ne Janko 060-8875942 make sure I'm in the comic like a number like and take a mixer on guest line name Lemoyna Lowa
2: DJ Raja
0: Yo
2: Njani
0: I'm in for Gilles Nela Mishan Wayne
2: Ay mina ndiyashunga swona na ngiri kwala block 20 ka singane mandla la ku tsaka malula
0: Vho mi dlela ku tsaka shemo
2: Akutala
0: Sai sekana mana mina ne
2: Eh
0: Janko ke a fambil sese mana ma dlela ku tsaka 060-8875942 mina mana lo
3: Raja.
0: Yo.
3: Ke tsini ka tsini se le ka mmudimo re tsika ba.
0: La go mami wala.
3: La go tsotsiwa la.
0: Ah la go rogo jiwa nje.
3: Ai ye mme tso.
0: E tla se ka no swinele ba.
3: Arti.
0: Jango from Bill ndela lega. At that down. Ai dele se mong sona lo big so romain. Ai dele se mong sona na mina na ngwe na ne. E man lap e kokwan gabeng la ba. Eh? Ah, ka gone gaben ka sa minyamala mi ya go mara ngwe.
4: Kona mfana wa mina so ka suka famba ka ka sa mara.
0: Ah.
4: E ku pona e ho sina
0: mkhapa. Ah, ei bela, ei. Oh oh.
4: And the radio anti mangi so ke na wa ntano.
0: Yeah.
4: Ani ngi sela ka no. Ko so ko ko no an se tsama ntimo.
0: Yeah, yeah.
4: Na anya mfana wa mina, kalanga wa mina, lobzi.
0: Hello, so ni vile le ngotolo no ku ha ko gone gaben a izangi tona ni la moyeni la ku endlekeni.
4: Oh shame. Oh, ane namba. Namba ra ya le munhu wo fona phela aku ka kokwa
0: ka yini. Ku endleka eh.
4: Eh, mayi bona ikota ku twisisana ku anga ti anga ri ku kona ke.
0: Eh, mkhegula le ku endleka yini.
4: No sisimuka ku ni ku eish. Imane ni ni hlamula jara mina enga ta za afamba ndo ku.
0: Inga zange vana vula.
4: Eh, swila ku tiveka ku ni kona ano vana problem ya mkhuhlwayo mara seni right nyana ni ya kona.
0: Ai na mitwa shema ai vana nkahle kokwa.
4: Eh na mthala mina wani dia so swivungu bavo.
0: Eh.
4: Ni dia ke kera focus.
0: Eh.
4: Focus chau ke xigombe xa mantsena aka supplan.
0: Eh.
4: Ha eta lai chana ya kona ne.
0: Kahle kahle kokwa.
4: Na hanya mwananga.
0: Ai na tsantsakile kwa nemtwili shema ai ni va kahle na mina.
4: Ntahleka kahle vikile ta kuno hala
0: yes sei sekane shem sei sekane dango bo fambile ka kwani gaveni vala ba mixero mina ne ka ti vote sa kwa ku kwani gaveni mara kunene all right ke ya mahlala nokona kwa mixero ji serfem wake hello
5: wake
0: hey man wa sanganye
5: Mina jike karanga wa humantanga yanga ningena.
0: Iyo.
5: Nimjare ri ku hi ti khomba ta 76 ta 1976.
0: Eh, zwi khomba ni nje.
5: Eh, ri ti khomba. Eh, ri ti khomba 1976.
0: Ya. Hey.
5: Wake. Ambi sritani. Singene lis bazani kwa ka ganda kwa. Singa khandisa man. Hane ka mana na Maria masanganyi. Kwala kama sanganyi kwala mina le aska bo dzaka ole no mashango wa patso ayo kati ndzwa mina mbuya danko
0: ai ne mgesile kama no sanganyi
5: danko
0: danko wa fambela kama sanganyi kwala mo kati ndzwa mina mbuya hey madiba kunana e garo ndi kho betla ndi mina sawara le abone ke se ba big so register fam wake hello wa
6: rajo le sopani
0: eh tavela kumbe minjani
6: Ufukile njani?
0: Ela kama papila kwala.
6: Ah, kasuka papila kwa ngatsambana na.
0: Ah, uje, kuba kona vanhu man.
6: Mara uku tsena tsuka.
0: Si ai kanta seni snota kahle la ya ka.
6: Ano wana ubai skoti ri ku mtsitsi hana hana hi lesi ya uya ku hele ka mapaye.
0: Eish, mi ti botisa ku mara botilo u endla njani?
6: Eh ai
0: tsia kwa lathele kwa ai ga minga bilile ka ani loko ni khotsa ndo bara ka malamla ntwa nga re mikwa ala renke iri ku me mtlela kwa le renke
6: a ani mhetsa tu ba kona ka mapatini
0: ai nam ti sa mara minga bilile man ai man ta ringete matimba man
6: ai jasu ku serena hi ripeli
0: ai da khesa big serbs ngwe na tavela kumbe me yaka duma tekisi kumbe ita duma ema 5
6: Ah, non sai, ho buttato
0: di mano a sicchi. E ma sicchi, mi ti

0: Sanyana ku humanyana hi nkarhi wa kahle le u ri xe kahle.
1: Eh, ni vona vomakhelwana ni le huma vusiku ni vuya vusiku va tele.
0: A wu xema hayi impela va vonini nyana namuntlha mani. Ah, hi hlayise kahle vhele kumbe.
1: Thank you, Rajo.
0: Thank you swinene, ne?
1: Thank you.
0: Thank you, girl, from success. I want to make sure I win. Hey, loko ni vulavula na Thevela kumbe ku biya nkulu wa munhu mana ni tsundzuka swa laba texteni ku kunja kunja mana le demand for a year for a year. Yes. Hey, minya mara le mi kwini mana hey. Demand for a year, yes, I guess. So go on, let's see. Minya mara le mi kwini mana drive the text ka jito mara. Ku endla kai na mana loko ni ga meet mana. Ani vikahle mkhwi 060 887 5942 mina mina lo.
2: Kuhila
0: akutaleni
2: a kokwani ngoba xa xikuva xifaxane
0: la ka xifaxane la
2: yebo
0: yo
2: xokhuluka
0: a swikhuluka kahle le
2: yes
0: hayi na tsaka komito mani la ka xifaxane la
2: a kezo swena akutali ka ntlhavetela what's happened
0: a mativa ku holovi ne
2: hey Como que va GR la caída.
0: Ay, man, te van a hacer ese gol, man.
2: Ay, 24 hours to talk.
0: ¿Y qué te gol?
2: Thank you very much, my friend.
0: Thank you.
2: I'll come back after 4 o'clock.
0: Gase, man, no way.
2: Yes,
0: don't go care for me. Tell me what can this go to never to in the lay.
3: I teach you, Raj. How are you so long in a mosh? Ne jesu sono ne ngisela ku antswa munhu ri kwala sadana lo njintirhi la akaya ku ri ka nsava na block 35 ne mugangi wa tana kahle a mihlangene na xilahla Richard Dank hayini DJ Raja danku
0: ayena 060 bile moyena lowa
4: inata wanghena kalika bodileka mfaka makhapelo tana kateli bodi lenya mala kuto ka 5.7 wa kilomatota ya pelela lo mfaka
0: Goodbye.
5: Ha leswi ma nga ti talela vutomi wa khapakhapa dan'wini
0: ha no fika ni va khapa hi bakete lani haxa kunene
5: ha ku nga hakeriwangi kwalani
0: sesesimilani vhele mi kona ne
5: mi kona kha ku yimisela va
0: e mi ni chekela kokwani gaveni mani hey
5: a ni ta va cheka
0: e mi ni tlhokomelela mikhegula luya n'wina
5: a i mhala mina lavalungu ni hundza ni hala ka mhali hala va makhelwani ku hala mhala a kulela ku
0: ina ma mi pamba hlometela wuxema
5: va hlometele
0: hlayisekani ss elsimilane
5: thank you
0: danko va fambile a va vhayile ne a va vhayile a ri kuma kahle ya mixer la gandis wa radio i twi lava
6: ri xile na vaxumi Raja the MC hey Raja wa muhaxi hi swin'we khalanga hi swin'we ni kwala a midrand hi le xikarhi ka Pitori na Johannesburg lava va ku le halfway house mina ni papa mihlurisi zeka Richard Rikhotso ka ya le robeni ka xoko 7 delani Raja a hi vini swin'we until awara ya ntsevu inkomu
0: ni khesa swinene papa mihlurisi zeka Richard Rikhotso 060 mi lemoyina low ku endleka yini moni putesa la ni mingezile alo ni mingese mbweni wa jisera fema lowa Alright, va balekile. Bona bona ku mena ndla njani la. Va kandisile va nwana lava. A hi ti lava ka kandisa rate ra vona ndlela le.
7: Rishile. Ah, na mi ngisela kwa ntsha hi khaida swivungu hi ri kwala ka mchipisi kwala makhala wa mayini lava hlayiseka DJ Nkomo.
0: Name case is nene makhala na mayini ke wa big surge 0560. Wake up.
8: Eh, DJ Raja.
0: Iyo. Isso é isso que ele me chamou, hein?
8: Não,
0: e não, mano? Eu não sei se você está fazendo isso. Hilaria, aneio!
9: Ei! main raja le.
0: Oh, main raja ngo vumi njani wena ka?
9: Ah, ku tsama ku kuwa leswi kutaka.
0: Ina.
9: Yika itsela tseliwa yindwe hala man wena.
0: Ayino hela kahle.
9: Eh, nakuta ku pfukini ni nge ku vutisa ku njani? Kuta ku tsakhe kini tsara ku kini uyo tsam tsamo.
0: Niyo tsam tsamo niyo njha.
9: Ah, sini kwansile ka 39.
0: So dili li li li li li li.
9: Abese ritare de kuingisa ra pantsa ni rikwana ti tsandra va sinara iti kura va sengweli. Ka karwa se ri khomo hi bo John vo ri kata. Muti ni kuingisa ra ni ri muti wa ko kwa mtileni. Ti jelerisa ti kutwa nja ko kwa mtileni na ti jela i ti momodi ya i tsekete hi se swona.
0: Se so heyo.
9: Ti tsaveli ya kumbe ka ava ya lava yini le pungwe ka xikontini. Loko vanhu va tsama handle ka xikontini se swona. Ele é quase se sabe andar.
0: Ei, ei.
9: E vai dar uma na matéria se logo vai ter que dar com a engenha grande. Ele é simples do dia.
0: Ei, me acha sai.
9: Tá lá no correta vai curte. Tá com cama na mulher.
0: Ei, yo. Ei, yo. Vamos ver, já não há menos lá de longo lá. 060-8875-42. Wake you, wake you, wake you, wake you, wake you, wake you, wake you, wake up!
10: DJ Raja.
0: Yo.
10: Damn, man. This is just a little bit of a minute last. I said, damn, man. I'm
0: not going to lie to you. I'm not going to lie to you. I'm not going to lie to you.
10: Ay, it's so sad to come to
0: you. I love you.
10: I love you.
0: Ay, man. Let's go, Deba.
10: DJ Raja, I show me.
0: I show me. I'm going to care. Tanko ke ambe ba shuma ba ruku ba shuma ku ba batlele ku ba fa ingisela heti hay ba te ba marana en tsabo dimela tsabo ra le ya mone ga se ba ra mone mix ra mine mtab kana ba fosha ke ndlela le ke mele mone hello wa
11: araki kalanga
0: yo hi sa isekela sne na rji kala go right a
11: le mo ka tsana mi
0: mhm
11: la ntlela sna pam ki tsaba ta ko nna ka le ko tsala a tsama ini na we araki kala
0: ay no nam kesa sne ne man
11: pasi araki kala
0: say second elash
12: option mr rajan nina ina da su solo lo papa tla madawulo koko swa box swa mpaswa mina navilina khatsa
0: all right kenda kutaka hlongo no wena vakhari ba tsala kunene ka mishwa sukira na mathoko hi swingwe ndi ri kwana la B9 mirina ma face mlanzo ani mkesile ma face mlanzo ka mishwa sukira na mondla all right andela le ke ajula banga kandisa indlela le 1 ke la ka 060
13: DJ Raja Rishile la wana mtana na pili jinsi mchana tsamela dzinela kandala ni ngisele le GCRF
0: danke
13: iba
0: All right ba fam sasaso all right kuma kahle ba ngizirwa mirintsene la kare tingwe ntaka ba mirintsene nje ay das bungsona ay dere sona na resil
14: DJ Raja man
0: yo bo ba sayon
14: e gine en kurila isot
0: ey ah ikhale
14: wativa ntaku faka ramba nyi timbambu ti forma mi heta ntsutsuma ba phorisa ba ngani ku mu ntsutsumela ka ogo ogo iri la tshela ndiwa mina hi mati
0: eh oh lo vanga la ku pfuka oh
14: oh tshela ndiwa mina hi mati
0: oh ni ke jeli sorry isorry
14: ba tsebase etali mala enga tlangeli lani wena
0: eh
14: mudiwa mina hi mati mushela hi mati xikale swani
0: mudiwa mina ni ke jeli sorry
14: ni ku himetela timbambu hinkwato ti foma ave ni heta ni mbala mdlangoma ni mbala jombo ni khoma khavi wa xedani ni tsutsumela ka hogo ave ni ni kumi va ta kuma hi kha hi fana layani hikuhi hinkwenu ta va hi mbale tshumeche yin'we ntsena
0: ni tata na vona kwale va xiphorisa ri fikani va komba ni ku hi lava
14: timbambu ti vavisekile kha ti kha ti foma
0: owowo e a
14: va ku va ku ri bot masinyani ka bot mafonyana lavanu ka bot mafonyana wan bot masanya nga mule mi wa mutiva
0: vada ka ngwena bot mane
14: bot mafonyana wa wan bot mafonyana bot masanyana mina mu mutsana nkomba kahle wa mutiva ma mina ma nkombela ku va ya phambena ntirwa wala wala ngomeni
0: bye bye bon ta ka mi xero ha telela e vhenda no ma
14: tshi swa po no
0: go e ndwi e va fambe 060 ko mina mbingisho wa sene riqingo ne wuwensene nje eveni kota ku vona mina ni ya nomati kota ku ya va pfuxa le ka wara leyiwani ya ka yona ya mune vingiseni wa GZFM ni mi nge se voni wa GZFM n'wina ri swiyila mina moyena no
15: Hey,
0: I don't go care about from Sasabix or Register of Family, so man, don't get up Nangare.

0: Segwana bekso ra jisa FM eh re fapa ka tla re se bana ka be show sokra na montsa ka ron bekala ka makume mbira tibela tsa ora le a ya tsa ole ka ora le ne ya ntani ka se ba just 20 minutes before the hour at 5 o'clock wena bekso ra jisa FM ntlela ayo ya la
1: so ke aduma zu
0: la ntanga wena mkala ka Facebook wena la kwanda wena ku mkala ka Facebook ka be show sokra la botla alo ka se rumela rungula ra wena ka Facebook tsitsima rumela e page la ntaba ka langota ka mesho sukura na mohla of course ya marugula mawana mdzasa kuri wena ufusha mamani ka mesho sukura mtata ka famba na wena endlela leyo ngenda tano kwa nkoma e Facebook wena big sir waji sara feme ka mesho sukura na mohla e kana kono kwa kasa na kono kwa hlawule ka endlela leyo and kona ka radio wena mine ka mesho sukura na mtata zuma nkoma ka Facebook wala niya kona ka mesho lo wena big sir waji sara fam elan ka tabaka rinta ka kwa big sir wa mina la ka Facebook ya stage ji sara fam ndlela le enta tano ne noba siya marugula ma wena sin la ngela kona na ka Facebook mina
1: no way.

0: 5 kwa ginaka 84 uhakela 220 utukumela 10,000 rand 270 utukumela 15,000 rand kasi 370 utukumela 20,000 rand kasi 420 utukumela 30,000 rand kasi waiting period ya referral to get done is 6 months eka refra mangu wa mova kwa hawa waiting period logo utlema mali ya wena hikunyika nzaka 48 hours nzena titsaru seli sheshi hikui bera ntingo eka 015-101-01 kumbe 071-554-9757 and that can we send an email eka admin@shubasa.co.za.
1: All right,
2: kuna saka la adida soka maleke la blue tree aka mninginisi na finyasi stole la aka gongo la aka tiba kona shoko shoko suwea la supnekara inkwavu aba sangane nga kala shaka EW mangani mensa makatu kwa rilaka go ni kensile jijara cha usi ya minene boboa
1: Django from Bill, what a poor boy. Whatever sort of firm, I land up like I'm Candice Maritone. I've got along a Candice Akunen and like a Michel Sukranamon like I do love in Jalale.
3: Rishile Rishile nava shumi munhu wo xexe mina ni ku dyini ka swivongo swinwana ni ri la ka ndindani laha hi ntirho a kaya hi le ka Mahlati xikaya lexiya xi le ndleleni mina hlayisekani maxa
4: hela fucking rich na fucking income na kusana rejistara na kuto swivongo swa kunwana na sana ku rejistara ka swivongo swa kunwana mana swi hluka tinyo kama leka la kango ve a chamela tsuku mu
5: ne pfumeleli nwananga ni hetisela he mana xikhongelo lo wa a hetevula a hemnyai ni kombela ku vapfusha nwananga ni pfusha mana xihlovo i vanhu vele France man Maria vaka nwa gekeni a vapfu ne pfumeleli nwananga ni hetisela he mana xikhongelo lo wa ja vapfusha i man rozobyane network leyi pfa hi tsema danki nwananga
1: nani ke sasinene ndlela leke 060-887-5942 nkhoma lava riqingho ke vatsutseni vanharhu
6: munhu wa kuxexa
1: yo
6: munhu wa kuxa vanharhu kuna mama Mhluri inwamaluleke leka xihoko a Robin i xikomi xa mhani makhuvela pfukani ka mama Mhluri kuna mhani makhuvela leyi ka ndhambi i scheme xa mina pfukani hi scheme tinhlanga ta Boti Rich ni hetela hi ku pfuxa mukhaya wa mina i xini xilahla Richard Dzambukeri le kaya ka Nsavulani hi ntirho va kwala Giyani a Sadana Lounge pfukani hi mukhaya vanhu lava pfuxiwa hi mhani maxinji i kokwana wa ku hlula kusukala Giyani section A i ngomu the DJ a hi yeni munhu wa ku xexa
1: danko
7: DJ Raja mo ni pfuxa mindyangu leyi a ku pfuki ndyangu wa ka ndhambi la xivulana a wu pfuki ku ya pfuka ndyangu wa ka risimati wa mitavula eka tomu a wu pfuki ku ya pfuka ndyangu wa ka ndhambi le ka xihosani a wu pfuki na wona hinkwayo mindyangu leyi wa yi pfuxiwa hi rika ka Rubhava Rubhava na Marhanga ni MT Ndhambi la gongwangwa la xivulana la ku na gunguma ra gungu ra mali loko ni kwati ni nsongasonga ntshuri ni ya chela lwandle danko
8: Apsheni Mr. Raja mpukine na moyo vapusha kupata kuri kona ko teka vanharhu nta pfuxa kala xaka double mangani kusuka ka gongongo a va pfuki kasi ku na mhani chauke ba kusukala ka Jim Galum a va pfuki ni ta hetela ku pfuxa mhani sana rivombo kusuka ka Jim Galum eka patirohundzela eka tomu a va pfuki vanhu lava hinkwavo va pfuxa ta hlamisa mavoko hi kokwana swa boha kusuka ka makoxani khani lo pfuka ku hetla ka madabulo mbuyo a mi naveri na katsa
9: ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaku khalanga ni pfuxa kokwani mangi ka mukhomi majaya mhani hi lamo papa remote Richard Maluleke pfukani boti rixini boti masenyani rona timaluleke lamawa pfukani boti na n'werixini vanhu lava va pfuxa hi mhani Flora Makhuvele amawa a block 9
1: Janke snane ka swangwan batsela kunene ba kwarishele raja ya hot moon wa shesha ka grand form ne si verne si bulumusa mbundlusela anir kwala mgageni wa ndune frame gamu kwala hello hello basani lo wanwana manposa rimkhese snane njale ka swangwan ba kona mangathela batsala na bona ke monitor kwara abatsela ba kweni ba kwarishele raja ni mingserile kwanza ndir kwala ka skokwane stadium e babandwa ne makesi la gozel betsa wa jgobo danko raya kona and mkhese njela le kase laba nga thala bakandisa kune ne mkandisi ya marito ay batho njela le mix romain
10: ya ka thomo ku kane ku kono go van ka thomo ku kane tets te ku pan tala nga laba kana ko an manwa ra ka black kings blue 2 danke
11: rishile dj rajan kom black pusha ba nga wala njela ka kuna man mabunda mina le kangovele kuna man rombo le aka gym kuna skin system kuma le ke kangovele jamela tsho mana lunkwa ba pushi le kingo ben aba yehli ahlise
12: corona dj raja nkombela ku pusha ba naru le pusha anu na mina thomas ngoveni ko kwa ndala wa mkhensona shivona ko la ka mapuve le pusha ba nkuza ka siandani ni tanta hetisela hi ba kalaxaka davumangani ka gon'wana vanhu lava hinkwavo pfuxiwa hi kokwana wa mukhenso na xivona kusuka kwala tikweni ra ka mapfuva na khensa dj rush
13: hello mo hi va pfuxa a ku pfuki mhantsongo ndlovukazi a man'wombe krale lava va chomi ya se sithaveli ya kumi pfukani ka mhantsongo ndlovukazi amangombe kral kwala zozeni kupuka manhlungwani le ka ngove leyi pfukani ka xiseleselo xa mina manhlungwani ka ngove kupfuka papa phonyoka makhuva a tikatareni hi khese guriguri pfukani phonyoka a tikatareni vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi mama khensi wa hulela wa muti ya mona ni ri la alomondo kopo a thakhalani akaya kuri risinga
14: rishile dj raja akupfuki mhanda henu aka zinzini va ku kapapa ka kapapu pfuka mhanda henu ku pfuka mhantsoke bavu laha ka jimilani tatisela mavona etisini laha a vuhehlana lava hinkwavo dj raja va pfuxiwa munhu wo dumarexe munhu wo duma a ri one laha mugangeni wa ndhuna elika na muchama ku na papa xiluwana afana ni lo tete n'wana mukhalabya
15: ahee rajo a nghena sweswiwani mara a yi nge twali amoyeni swa hlupha ni a hi tleli hi yingisela rediyoni mara na chuma hi xayiwa hambi no ti wekeke a hi swi tivi swi lava misecha tinambara ta hina kahle ni kombela ku va teka ni teka lava nga ni pfuxa tolo n'wana mhani hi tivuleni vito ra n'wina a ni muti wa nkumi mani na vilela na mi pfuxa n'wana mhani pfukani mi ni endle munhu tolo pfukani mi yimayima ni ta ni ta va teka kokwani wa mukhesi pfuka n'wana mhani pfuka i kota ku tirhatirhi swekela mukhala bya vuswa ni n'wi vonini ni ta ni ta teka mani mana nhlamulo kwala kusuhi na ndhuna xitsavi pfukani n'wana mhani pfukani mi kota ku yima mi ta kerekeni mi pfuxi ku mhani mahori kwala ka mapuva kokwani wa diyono na ku hlula dango
16: ahee moya va pfuxa vanharhu ku na papa sam 5 big matevula aka bode a va pfuki ku na bode isaya nkuna aka dzingidzinga xitomanini a va pfuki ni ta hetsela hi papa xiluvana vafana aka sikhunyani va pfuxiwa hi mhana filixiya lavi lava kokwani wa mbali kona kona ka dzingidzingi laha masikral danki
17: a ku pfuki mhani mahori le ka mapuve leyi ive ku pfuka na mhani magoda kona kwale ka mapuve leyi i driver ya teretere leyi ivi ni hetisela hi mhani mariya magagani le gumbani leyi vanhu lava a va pfuxiwa hi makhelo wa mayini kwala ka muchipisi kwala loko va ku na manjanjani va vula mina hlayisekani DJ Raja nkomu
7: magoda ka mkomu mpfhuka wona ya kwini mani Jesu na nhlongwani kona ku le ka vanhumelana na wena pfhuka kwala ka nhumelana wakonikwana na wena xikaya xa le ndleleni pfhuka ehaka van'wanyana i vona va haka loko va kha va ya kwini ni hetelele nhomuso ku ma vona siyandlani i swigangu swa mina leswi na swigangu leswin'wana hinkwaswo tibutiwa tikona di
18: ya khalanga umnyayi ni kombela ku pfuxa vanhu vanharhu ntsena ku na tatana Alex Harara Maluleke ababangu Pfukani ku na mhana Mukateko ka xitlhelani ehansi ka Power na n'wina Pfukani ka mama ni ta hetelela hi tatana MT Makhuvele ka xigamani na n'wina Pfukani vanhu lava hinkwavo va nga pfuxa hi mani handle ka manana mari ya masanganyi mina ni kwala ka masanganyi kwala mina ni le hansi ka vuvabyi ka holeni wa maxango wa patso dango
19: ndzi grand fama a ku pfuki mhani mahuri le hansi ka sports center ka mapuni a ku pfuki ndhovukazi laha mangombe krali a ku pfuki mhama khisi laha sinyavuyo vanhu lava hinkwavo pfuxa hi mandorweni wa khalangelo wo khandziya siwa xika ya rhavi laha mugangeri wa katekani ka mayele na putin e dank
12: ahe kombela ku va pfuxa hi pfuxa mhana xihlovo ya ku ta hi le tikweni ra le kule hi ri Pfukani ivi ni ta ni ku huma ni khumano a va pfuki ivi ni hetelela hi mhani Makhuvele levo duma ra va pfuki na vona women fish a grawundini ta ku
20: mandlekeni wa manyunyu ka phaphazela Pfukani ni pfuxa na mhani Maria Magagana Gumbani ni vuya ni pfuxa na mhani Jajani a kwele ka Mchipisi lava va pfuxaku lava i mhani Burisa va ri la ka Mapayeni na ka Magezi wa Njini laha inkomu
7: DJ Rajan ni ngo vaseketeli va jisara hinkwavo ni nga hlaya mavito ku loko wo hlaya mavito foni yi ta za yi block-a hikuva a hlayetela mavito vaseketeli hinkwavo sesi vo mhani vo papa vo boti a va pfuki ka hinkwavo ka vona a va pfuxa xikwembu bya hi mbangi laha hansi ka vukomi bya ndhunamunguri laha ka makoxa laha ni va rhandza hinkwavo
18: ahe buti Rajan ni kombela ku va pfuxa le hlangani RDP ku na miharhiwa wa mina hanu wa ndhavezita loko va heta ku khiya xikhiya va ku khiki loko tluva veka makhiya hansi Pfukani miharhiwa ni landza n'wungu wa mina n'wana maji vala ta ku ri ka siyandhani mantsongo Pfukani ni hetisela hi kokwana wa mukheso kwalaha tikweni ra ka mapfuni Pfukani mhana mina vanhu lava nga kona va pfuxa ku mhani mapfuni mina loko la ka ngwavadani
21: ahe DJ Raja hawa mo ni teka vanharhu ntsena muhaxi wa mina wo sungula ni ta teka wa mbili na moya ni muhisi wa hosi vona va kumeka leyi ka nsavula block 25 leyi muganga wa tana kahle leyi a va pfuki va vona ta ndyangu ni ta teka ya fuma ngoma ekipi do kubayi vona va kumeka leyi ka Mswane na vona hawa a va pfuki ni va twile ni ta hetelela hi drive wa chopa emasilo ndlovu vona va kumeka le ka mavalani le na vona hawa a va pfuki vanhu lava hinkwavo muhaxi a va pfuxa xilahla Richard Dzambukile ni ri lasadana lonje ntirho laha a kaya ku ri ka nsavulani block 25 leyi muganga wa tarakati ahini DJ Raja danku
19: pfuxa vanhu vanharhu ku pfuka bahari vomba la kaya ku pfuka mhani lawundza hi mina ka ngove ni hetisela hi mhana khavisa ka ngove u pfuxi mhani vomba ka mhanana n'wana Vuzeke
17: ri vantena na hi laha ku nghena ka mi pfukile Raja mo hi va pfuxa va kona i mhani woman fish la grawundini laha Pfukani mhana mina ni mi twini vo Judas mani na n'wina Pfukani mani bo Judas 182 Pfukani
0: Mune tlela hi ku ya pusha papa Amos Mboweni aka Mbokota ka Mugejwani na n'wina Pfukani. Vana hinkwava ni va pfuxiwa hi mhana Xihlovo, i mhani Baloyi, ku karhi ku haxa Baloyi, va ri ntukulu wa ka Baloyi. Mo yi pfala ri va nti huma hi ku kandla.
12: Njhani Botiraja, ni pfuxa mhani Jajani ka Muchipisi, ni pfuxa kokwani wa Dakano a ti i. Ni hetelela hi ku pfuxa kokwani Nghoveza ka xikhonzi ka Xigaxana na ni tlhela kwala ka Mapayini ta ku.
2: Ni kombela ku va pfuxa DJ Raja, ni pfuxa Sesi Glory Maluleke eka Khakhala Pfukani Sezani, ni pfuxa buti Sanje Makamu ka Ndhambi, ni pfuxa buti Kitchen Baloyi ka Ndhambi, vanhu lava va pfuxa hi mhani Makhuvela ka ta buti Richi ka Ndhambi, Kensile Muhaxani.
1: Hey, thank you snane ke khoma n'wana riqingho 0608 7594 2 ngani khoma ni nga riqingho ke va karhi va pfuxa ku ya mahlweni wena mingiso registra fam nkarhi ni vekala ka makhumembirhi timela sawara liya yo hlawuleka ri lene ya ntlhani bile u ri hetelela nongonoko va dzuzeni vanharhu
22: Hilaria
1: Hilaria
22: wa ni nghenela ka bodela ku na jaha ra mi Kolanga Mavasa a ringeta ku pfuka u vona ku yini yini. Ivi ya ni ya le vuhexi leyi ku na botiliki ngoveni i tata mhana ndiphala pfukani botiliki mi vona ku yini yini mi landza ni ya le a tshimela tiwo ku na mhana BBZ i mhana xituke loyi tinyiko Maluleka a jamela tiwo ni ngo nga pfuka u vona ku yini.

0: 0605942 0608 75942. Nkoma mingisela la line lami la bona no
1: ahee kuna man alki mhlanga le ka siyandzani le mathela wa GCR a vapuki
0: yo va balekele mixer wa GCR FM ka sivakona ni va nga tsala kunene eka mixo siku ra namuhla ma va langutela va nga tsala kunene ka nongonoko lowu wena mixer wa GCR FM eka WhatsApp ya stage la va ku rexele maxeni mpfuxa va vana va landzelaka papa va ka hina Nduna Efraim ka muka nkove mfundhisi velevele ka nkove papa xiluva na vafana eka sikunyana block joint va pfuxiwa hi man grace nkata Nduna Efraim kamo aka nkove ni mikhese swinene ndlelaleke nkata Nduna Efraim kamo 0608875942. Hello.
2: Rishini mwashi wa mina.
0: Ah hey.
2: Ani pfusha vanhari lava landzelaka.
0: Kahle kahle.
2: Masewe wa mina Mani Gil Mathebu ya kwale ka Maswanganya a va pfuki. Masewe wa mina Mani Anakanya le 14A a tibananini kokwani wa ntsumi lava a va pfuki na vona. Ivi ni hetisela hi Mani la hi za makhekhe i mantsongo wa mina lava wana a va pfuki na vona. Vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi mandlawu la ku tsaka Maluleke kwala ka sikhunyani danke mhaxi wa mina eyi xiporipori xa nixanisi
0: hayi madye va na hlayisekane
2: ku tala
0: edya nkova van'wani va tsala ku na ku rixile botrajan kombela ku pfuxela lava landzelaka papa va na ngati ya ni ka nkombo tole tobini pfuxama na mina bazani ka n'wadzikdziko ni telela hi va mamazala hi mamazala wa mina mani ringeda ka nkombo tole tobi vanhu lava va pfuxa hi mana masungulo na nhlolo ka nkombo 22b ni mihlayisile ndlela leya wena mikiseri wa mina eka mixo wa siku ra namuhla 0608875942 a hi twini lavawani vana rtsen yo ai sei sekel menjan ina
3: Ni
0: ya ni ya hetelela hi
3: mwana
0: mhani ni ya ku tsakana mhani leyi ya ka tsongo ku tsandzeni. Ntshe mama le
3: baka na

Mela se bza dira al Miss Kane ke so shinene enongonoko wo shonga shonga singona bangiseri ba mina ba kurandeka nongonoko wa praise and worship eka siku ra namuntlha ngwena bangiseri ba mina hi ta va hi khe hi langutana kahle na theme leyi vulavulaka hi timhaka ta temptations ngwena bangiseri ba mina va kurandeka ku ringeka kumbe miringo hi ndlela yaleyo ngwena bangiseri va hina swi tele ngopfu swileswi hi va ku hi khe hi hlangana na swona ka vutomi bya masiku hinkwawo loko hi ri ka vukhongeri lebyi hi nga ka byona bya Vukreste ngwena bangiseri va mina va kurhandeka. Otherwise ke hi ta va hi khe hi tlhuputsa hi ta va hi khe hi yisa sweswo mahlweni hi va hi khe hi xugaxuga kumbe ku yi xukaxuka hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka eka siku ra namuntlha tanihileswi hi nga hlamusela ku ri theme ya siku ra namuntlha i temptations n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka miringo kumbe ku ringeka hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka hi leswiya a yini ni ya kuma kahle risimu kusuka kahle le eka Messi loko a hlamusela timhaka ta ku ri excellence love a hi tweneni.

Leso so ke hungena bangisere ba mina ba ku rhandzeka a yene ni mahlweni ya ya tlangela ya ya dzunisa eka lawa matimba hinkwawo tani hi leswi ni nga hlamuseta ni ku mina na n'wina eka siku ra namuntlha hi ta va hi khe hi langutana kahle na theme leyi nge temptation n'wina bangisere ba mina ba ku rhandzeka ku ringiwa kumbe ku ringeka hi ndlela yaleyo n'wina bangisere ba hina ba ku rhandzeka a look of four verse 1 to 4 n'wina bangiseri ba mina va ku rhandzeka ku ha munhu loyi a ka nga yi tivi hi ku leyi 1 verse n'wina bangiseri ba mina va ku rhandzeka loko yi kombisa ku timhaka ta ku ri loko Yesu a ta va a ta temptiwa hi Satan n'wina bangiseri ba mina va ku rhandzeka loko a ri exikhongelweni lexiya xa fasting n'wina bangiseri va kha kombisa timhaka ta ku ri a fasta 40 days and 40 nights n'wina bangiseri ba mina va ku rhandzeka u ta temptiwa ku ringana ka nharhu n'wina vayingiseri ba mina va ku rhandzeka yi tlhela yi rhelela futhi temptation leyi nga va kona n'wina vayingiseri ba mina va ku rhandzeka le ka Matthew 4 verse 1 to 4 n'wina vayingiseri ba mina va ku rhandzeka lexi xi ndlaku ku ri ni khota letiwani na swi tiva ku ri ku hava munhu loyi o ka nga yi tivi hi ku leyi 1 verse n'wina vayingiseri ba mina va ku rhandzeka so ni la ta ku hi kota ku va hi khe hi kotana kahle na ku ri hi le ku vulavuleni yini eka siku vayingiseri ba mina va ku rhandzeka swi tele ngopfu swileswi swi va ku swi khe swi fikaka swi hi veka emiringweni kumbe xana swi hi ringa n'wina vayingiseri ba hina ku va ku rhandzeka tanihileswi hina hi hlamuselataka timhaka ta ku ri hi pfumela ka Kreste hi ta tirhela Kreste hi laha ku nga heriki ndlela yaleyo n'wina vayingiseri ba mina va ku rhandzeka ende swin'wana swa swirhalanganyi leswi hi va ku hi khe hi hlangana swona kumbe swin'wana swa ti-temptations leti va ku hi khe hi hlangana na tona n'wina vayingiseri ba mina ku va ku ri swilo leswi hi nga kotaka ku va hi swi avoid-a but hi mhaka ku yo vula ntsena ku hi ta tirhela Xikwembu hi timbilu ta hina mbilu ya wena yi va yi nga ri ku vuleni ka swona hi laha temptation yi fikaka yi nghenaka hi kona as much as wena u nga ri truthful na leswi u va u khe u swi endla hi laha temptation yi fikaka yi nghena kona kumbe hi laha miringo yi fikaka yi nghena kona n'wina vayingiseri ba mina va ku rhandzeka nkarhi wun'wani mi kumaka u le xikhongelweni and then e kuma ku hayi mani xikhongelo lexiwani u kona but then wa hesitate leswi swa ku wa kanakana swa boha miringo yi ta va kona kwalano so eka siku ra namuntlha ku ze mina ni ta ni ta chuza theme ya temptation ni la ta ku hi va hi khe hi endla swilo kumbexani hi swi tivaka swilo leswi hinkwaswo hi swi vulaku kumbexani swilo leswi hinkwaswo hi va ku hi khe hi swi endla a hi swi endleni hikuva hi khe hi tinyiketela loko hi ku hi tirhela Xikwembu a hi tirheleni Xikwembu hi va hi khe hi tinyiketela hi va hi khe hi swi mina n'we vayingiseri ba mina va ku rhandzeka hi mhaka ku ri as long as hi nga swi mina temptation yi ta va kona kumbexani miringo kumbe ku ringiwa ku ta va ku ri kona n'wina vayingiseri ba mina va ku rhandzeka mi tindlela kumbe ti-forms ta ku ta miringo ti ta ti tele swinene leseke mi kuma ku n'wi hi sweswiwa mi tibyela ku hayi khona mina ni ta tirhela Xikwembu na hinkwaswo leswi ni nga na swona ni ta va ni khe ni tshembeka a hosini ivi mi ya kuma xivandla ekerekeni va mi byela ku hayi khona n'wina ku ta ku ri n'wina munhu loyi a nga ta va kha a hindzisa timali ta minyikelo hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri ba mina ivi then mi kuma ku va na situation ya ku ma hlayela mali loko mi hlayela mali loyi a nga hlayela mali ro sungula a mi byela ku hayi mali leyi nga nyikeriwa vhiki leriwani kumbe ka Sunday ya siku ra namuntlha i 1,000 rand loko n'wi mi ya mi ya yi hlayela mi kuma ku i 1,200 mara hi mhaka ku ri n'wina a mi tshembekangi na leswi mi nga swi vula swo n'wina mi ta va mi khe mi tirhela hosi ku ya mahlweni na ku hi rirhandzu hi mbilu ya n'wina hinkwayo mi kuma ku a mi nga swi mina a mo swi vula ku just to pass time ku na vanhu lava vulaka swilo just to pass time n'wina vayingiseri ba mi lava ku rhandzeka swa boha temptation yi ta fika yi va ku why mi nga teki 200 leyi swa fana hi ku lowun'wana a nga yi vonangi and only to found out ku ri hayi khona mali liya it's 1,200 luya i lo endla mistake hi ndlela yaleyo so lexi ni rhangetaka ku vula xona i ku a hi tshembekeni hi tirha hi ku hetiseka hi tirhela hosi hi ku hetiseka ku endlela ku ri yini hi ta ti humesa kumbexani ku ti hunguterisa ku va hi nghena emiringweni hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri

0: Trump kiani.
1: Ahe ntombi ya papa. Watani kuingisa ka antswa ndiri kwala ka ngove. Ta khonga rike.
2: Na shumza smer ngini na pukini. Kimingi seri kwala Jim Jones. Minani ya akere kene FM ngela 9 o'clock kwala Jim Jones. Makarngi KJ. Awumiri na manje mina kwala Jim Jones. Danke mfumunyo ashwa mi.
3: Rula says Merlin, me pukini na hina hi pukini hai hina n'wina kwala moyeni akarhi ha mi yingisela namuntlha a ni kerekeni ni to va ni kha ni kereka kwala ka GCR hayi ni ta va na n'wina ntshi ni mi chayisa na vona va chayisa ha dyambu ri za ri tipelela ni kha ni ti yingiselela GCR FM hayi a hi katekeni says Merlin. Ni khani ku happy happy birthday ka Fleece Companions laya ka mavuza laya. Kulani mikula ka papa tsongo wa vana ka. Kulani mikula mi hikulela kwala xiticini. Hala ku ta hi mbona mi haxela minongonoko ku ya mahlweni. Hayi ri Fleece Companions ka n'wina. Kulani swinene, kulani swinene. Kokwana wa mukheso na xivono kwala ka mapuve hi mino papa tsongo wa swihlangi.
2: Hello, hello, hello, tswale wingwe e pfukile na hi ku yingisele ku antswa wa tiva watani laha a ni hala gya namuntlha watani le Lomondo Kop hala Thakalani hala Thakalani hala wena hi laha ni nga kona wa ti nga ku yingisela wa tiva ni kha ni ku ni nghena na vabeli ye va yevo Sikwembu sa mi na nkata xivhixco i Sikwembu sa mina na mhansi vongile a wu ri na mama Khensi ka n'wa humela n'wa muti ya mona kusuka laha a Lomondo Kopo a Thakalani la e mama Khensi n'wa hulela n'wa muti ya mona kusuka la ri singa view
4: ri xile n'wama humane ri xile ka mhana fana ri xile n'wa mona dzongeni a hina n'wina hina hi le ku katekeni ka n'wina hina hi kateka hi ri kwala ka makoxa hi sungula hi ya khoma milawu ya tiko ku vuya kona hayi hi ya kwale kerekeni ya Light Embassy hi ya hi ya kateka hi ri kona hansi ka mfundhisi Emmanuel Chabalala hi la n'wina n'wana ngo hina n'wino hina n'wino hina n'wino hi to suka hi mi veke kwalaya mi rhasaka mi ri kona hi famba hi ya huvini hlayisekani hlayisekani n'wama humane danku baya n'wana nga kokwani gavini
5: yinene i sonta hi ku pfi hi sweswi ndzaka ku munhu a pfuka a karhi a gwira kwala ndyangwini wa yena ku nga ri vutlhari bya mina Jehovha a ni nyike masiku na mikarhi ni rhandza ku va ni mi xeweta ku i sonta leyinene eka n'wina mina ni le ku prepareni sis Merlin na kha na prepara ni le ku sweka swekeni loko ni heta ku sweka sweka ni ta kota ku va ni ya ekerekeni ya mina ya Bode ZCC FD 72 ahansi ka vurhangeri bya tatana Elliot Chabalala mfundhisi wa hina nhloko ya kereke hi laha ni ya ku kona ku ya gandela kona ni khensa Xikwembu ku hosi ni pfunile Xikwembu a xi mi kotisi na n'wina sesi Merlin ni rhandza ku khensa emixweni lowu hikuva ni le ku vulavuleni van'wana va ha koti no vulavula nkarhini lowu i manana Maria Maswanganyi mina ni kwala ka Maswanganyi kwala mina ni le hansi ka vuhosi bya ka holeni wa maxangu wa mpatso amen
6: ahee ahee hina hi na n'wina hi le ku mi yingiseleni hi mi yingisela antswa hi ri la ka xihosani laha kokwani wa xingwavila hi mina komu
7: ni njhani na ni pfukini manoni ka milinginisi ni dzakereka na n'wina kwala kaya namuntlha i nkomu
8: ta thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM rito rixaka.
9: Shayisa mbatho sakho sondela ungesabi.

xiyimo xi ya xi khe xi nyanya hi la temptation ifika ku yingena ko la vanwanani mukuma ku va hetela va tikuma ba jike ka ripfumela runwanyana mina vanyiseri va mina va ku randeka va kombela ku pfuniwa kona so loko size mpfumeri ka xikwembu loko mi fika ka point liya ya ku miringete hinkwaso as endli 1 plus 0 mati na mugayo swinga ndli vusha ku nga hlangana nchumu hi la mfika ku mi fika ku mi khisama mi ku we hosi I surrender ndwalulo one unike ukhe utiba kambe na tsandeka kuya emahlweni hi wena isitibako so a hene ni yaya na vakurandeka yaya tata ku cancer ngona vangiseri ba mina vakurandeka yaya surrender loko swi hitsanda ku khongela hi amahlweni loko hi vana nga ku ya tikeriwa ku trela hosi hi amahlweni a hene ni ya kombela xikwembu xiku we hosi ni kombela matimba ya ku kota ku va ni ya emahlweni kumbe we hosi ndi rule laha ni nga fika kona se na tsandzeka ku ya emahlweni ni pfune hi ndzwalo lowu one not ku ri n'wina mi nghena emiringweni kumbe n'wina mi ya mi ya ringeka hi swin'wana na swin'wana swa kwala misaveni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka theme ya hina hi leyi vulavulaka hi swona eka siku ra namuntlha a hi fambeni ya ya tlangela ya ya dzunisa ya ya tata ku cancer eka lowu wa matimba hinkwawo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka loko hi ku n'wina ma ha ku hi joyina na mamukela ka siku ra namuntlha kusuka ka tindhawu ta ku hambanahambana lomi va ku mukhe mi ni yingisela mi ri kona mukhe mi famba kahle na mina marileni wa ka xirindza i ntombi laya ka mahumani leyiwani kusuka kahle tindhawini letiya ta ka bungeni ka xitachi ni khe ni huma kahle emutini wa ka phirita n'wina mi khe mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we i ntombi ya bava nongonoko i praise and worship n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka hi khe ya temptation matitwa na n'wina kwala mi nga kona ku inga ku mi ta ringeka lexi mi ni mi kombelaka xona i ku mi nga ringeki fambani ka hosi mi ya yi byela hosi ku ri we hosi se na tsandzeka u nga tshuki ni hoxe emiringweni tana na ndlela yintshwa kumbe u ni susa ndzwalo lowuwani kumbe i nyika matimba ya ku va mina ni khe ni yisa mahlweni hi ndlela yaleyo 0607 59 vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ku masingita hi wena.

0: swi tlhela swi n'wi tsundzuka, swi tlhela swi n'wi endla lowukulukumba hi yo mhaka va phupula hi mbilu ya yena. Ku ri xana Davhida i mani na leswaku wena u n'wi langutisa u n'wi tiva? Xana Davhida i mani na ku ri wena Xikwembu u n'wi endla hi tintswalo na yindlu ya yena na rixaka ra yena? Xana Davhida i mani ke loyi a ri munhu a nga endla swa ku homboloka a nga herisa na Uriya a nyimpini a teka nsati wa yena? Xana Davhida i mani na loyi wena hambileswi a nga tengangiki kambe u n'wi tengisa u n'wi rivalela? Ku ri u endlile lowukulukumba a ri karhi a huma eka yindlu leyi ntsanana. Va ta vulavula na tiko ra Xikwembu, Davhida wa n'wi kombisa, u lo n'wi tsetselela, u lo n'wi endla hi tintswalo, u lo yima na mina, u lo n'wi kotisa, u lo n'wi rhangela, u lo ndzi fambisa, u lo famba na mina. A ni nge swi kota ngopfu, no Davhida a ni yo hlawu leswaku Yesu Kreste a huma ka rixaka ra mina, kambe i ku tsetseleriwa hi tilo ni ri munhu loyi a nga wa mudyohi. Va ta vulavula na kereke namuntlha, wa twisisa miso leyi wa timhaka ta ku dyerisa u ri we Xikwembu u hlawulekile u lulamile. Wena Xikwembu u endlerile ndyangu wa mina timhaka leti kulukumba ni ri lontsongo. Hi nongonoko wa praising worship muhaxi lava tsundzuxa tiko ra Xikwembu namuntlha, lava tsundzuka kereke ya Xikwembu namuntlha, leswaku mina na n'wina ha hanya ku tenga etimhakeni ta tilo, ha hanya ku tenga hi masiku na minkarhi, kambeni ho kotisiwa, ho tsetseleriwa hi tintswalo ta Xikwembu lexiwani. Tetele u ve Xikwembu xi ri karhi xi hi tekelela swi ri tano, swi na nkoka muhaxi na mayingiseri eka vanhu va hi ya tsundzuka. A mi ngo yo tenga ngopfu mina, a mi ngo yo vulama ngopfu mina, a mi ngo endla ngopfu swona swilo mina. Laha n'wina n'wina mi nga hundza kona, van'wanyana muhaxi a va hundzanga. Laha n'wina kona, van'wanyana a va pelanga kona. Laha n'wina mi nga dya swilo kona, van'wanyana va swi dyile kambe a va hanyanga. Ni nga ta vulavula na n'wina namuntlha nimpundzu eka nongonoko wa praise and worship. Ni ku a hi tsundzukeni timhaka tiko ra Xikwembu hikuva ni dyini ra Xikwembu, hikokwalaho a ho swi kota ngopfu, a hi lulama ngopfu, a ho endla swona ngopfu, a ho tshembeka ngopfu, a ho endla leswi wena leswiya swa kahle ngopfu, kambe tintswalo ta ha ri henhla ka hina. Se tanihi rhedio ya matimba na vayingiseri va matimba na muhaxi wa vuswikota eka nongonoko wa praise worship, ni ku a hi yimeni hi ya hi ya dzunisa Xikwembu, a hanya ekutengeni ka hina, a hi yimeni hi ya hi ya yima altarini ya yena hi ku Jehovha ha ku dzunisa. Hikuva u lonkulu kumbe u lowa tintswalo u yima na hina wa hi tiva wa hi rhandza u hi endlerile. Sweswiya swi ntsanana swi nga ringaneki swi nga ringaneki na swa van'wanyana, mara lexi nga kona i ku ha ri kona ha hefemula. Wena Xikwembu ku tlula ni ta hina letiya tikulu kumbe wa ha ta ti humelerisa, kambe namuntlha hi ku dzunisa hikuva ni u hi endlerile, hi ku dzunisa hikuva ni u hi hlayiserile, hi ku dzunisa hikuva ni u hi pfuxile hambi muzimba wu ri na swivavi, hi ri ha ku dzunisa hikuva ni ha hanya hambi tidigiri kumbexana hi nga ri na tona, hi ri ha ku dzunisa hambi mabindzu ma hina ma nga tirhi ku fikana hi lavaka kona, mara loko tintswalo ta ha ri henhla ka hina hi ri ha vula u hi langutisile hi ri vanhu vo ka va nga pfuni nchumu u hi endla swa n'wi nchumu. Hi ri Xikwembu i siku ra kahle namuntlha, hi tindhawu to hambana kwala ntirhweni, hi tindhawu teo ti hambana kwala bazini, kwala movheni, kwala tekisini, kwala ka yindlu ya n'wina ya manyunyu, kwalani mi nga yima kona mi kha mi ndzi ya rhedio ya matiko na muhaxi wa vuswikota, vulani swa n'wi nchumu hi Xikwembu lexiwani. Hikuva ni hetiseriwa ivo Xikwembu muhaxi na vayingiseri hi tindhawu to hambana xi nga mi langutisa xi mi tiva a huma hi matima a ku he Xikwembu hi maholeriwa hi wena a ximendlele tintswalo muhaxi na vayingiseri. Amen and amen.
1: Ni khensa swinene mfundhisi, mi va na siku ra kahle.
0: Na n'wina muhaxi, haleluya.
1: Thank you. 0608875942 mina n'wi ya vakhehisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Le ka mfundhisi leyi khe yi kuma kahle ritiro leri vulavulaka kahle hi tintswalo. Grace n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, a yene ni ya ya tlangela ya ya dzunisa ya tata ku khensa eka lowa matimba hinkwawo. Eka mpundu wa siku ra namuntlha lava ku yi joyinaka nongonoko wa praise and worship, hi khensa swinene vuyingiseri bya n'wina kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomba ku mukhemeni yingisela mi ri kona. Sindi hashtag eka wena ku vona kwalano kahle ke ni vona kahle munhu wa ku fana na Khele 78 hashtag eka n'we Joseph Nyati mbana siku ra

0: pfuxiwa wena ngiristana uhele la xirala ka marena haya na ku teke hi xamile swa phongerisa ku swa sesina leyi nwana ka
1: nwe ya uxi ha uhlulwe kana se

0: katana atama kokona. Hallelujah, hallelujah. Every day, hallelujah, hallelujah. Every day, we more, more, more. Every day, we more, more, more. Every day. Vamwashemati, vamukongenena, vamukongenena. Aya olela sioni. Mina nikateka nirikola Bloom Tree kamninginisi. Nikhani khaisa xikwembu loko xikhaxini khaisa nikari hikwayo. Wativa loko nikhani hanya enitwa ni endla leswi. Nihlangani na miringo hikwayo ya kwala misaveni hinkwayo akuna ndzingu na wun'we lowu ni nga wu tiviku. Mara xikwembu xikhaxini endla hi titswalo ta xona. Se ni rhandza ku xikhesa, ni tlhela ni kombela ku xikhaxi hlayisa na vana va mina, ni le ku xikheseni edyambi ra namuntlha. A hi yeni tikerekeni vanhu va xikwembu, a hi yeni tikerekeni, a tikerekeni ya yingisa rito ra xikwembu. Un'wana xirhana a famba, ni ya kerekeni va ta va ya ni byela, va ta va ya ni byela loko ni vuya va ta va va ni byelini. A kerekeni ku ya yingisiwa rito ra xikwembu. Hi ya hi ya khongela hi landzelela milawu ya xikwembu leswi yi lavaka swona ku xikwembu xi ta hi pfuna na hleketa na dyondzo ya wena sathani hi mpela xo xi nga ku tirhisa i nga swi voni ku xa ku tirhisa loko hi mpela yo lerisiwa mali i fika le loko hlayeli kuma ku yi hindzile i ku ha leyi a nga yi vonangi na ha yi teka xikwembu a xi hi endli ku hi nga ha endli swilo leswiya hi tlha swi hi chavisa hi endla swilo leswi nga na tiyisi emahlweni ka xona mina ni rhandza ku swilo leswi va ka va ku swa nghena la mbilwini ya mina le ngatini a ni fanele ni swi dyondza ku munhu hambi u wisa xilo a nga xi vonangi ni fanele ni n'wi byela ku famba rhwale lexiya ni nga ti byeli ku ni ha teka xi ta ni pfuna i mhana lukasi kwala Bloom Tree ka mninginisi
1: ni khensa swinene mi va na siku ra kahle
0: ni khense ngopfu
1: danke 060-887-5942 mina n'wi va khesa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka mi ri yini eka lowa matimba hinkwawo eka mpundu wa siku ra namuntlha 060-887-5942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka ta mi nyika kahle risimu leri sukaka kahle eka minister Lufuno Dagada loko va ku ri mixumo ya chiridzi a hineni ya tlangela

0: Shile ntombi ya bava ri shile mirilina namuntlha ku ri siku ra sonto ku ri siku ra sabata ha prepare ku ya kerekeni hi nga a hi na majazi ri majazi lamava no stach a nga stachiwa hi ya kerekeni na dzunisalanga henhla ni rhamba mfundhisi Sithole leyi a Orlando niko a hi fambeni mfundhisi ya a khongeleni mina ni nghena kereke ensayoni laha bishop ya mina nga Black Makhuvela na va rhamba bishop na mungameri wa mina mhani ku bayela aka Skwenda na hinkwavo na va bishop hinkwana ni ku yevo a hi fambeni kokwana a hi fambeni kokwana ya akerekeni ya dzunisa mungolanga henhla na vulaka sweswo i munhu wo duma ri yexe mirilini la blokweni ka Skwenda a hansi ka muganga wa ndhona elka namixa papa xilwana fana mina a hi hlayisekeni hosia a hi hlayisekeni n'wana bava tanku
1: ndzi rhandza ku xota hume haxi ni xota na vaseketeri ni xota na vayingiseri hinkwavo ni xota na vafundhisi hi ta dyondzisana swin'we vito ra xikwembu laha ka pisele lama 23 verse 1 hi nghina na yo ka number 5 hi ta vulavula hansi ka nhlokomhaka leyi ngo Jehovha i mutisi wa mina Jehovha i

0: Yesu wa mina, ndzi nga ka ndzi nga pfuma nchumu, u ndzi wisisa emabyanyeni ya rihlaza, u ndzi fambisa ekusuhi ni mati lo rhula, u hanyisa moya wa mina, u ndzi fambisa etindleleni leto lulama hikokwalaho ka vito ra yena. Ni loko ndzi famba enkoveni wa ndzhuti wa rifu, a ndzi chavi ku biha na kun'we, hikuva u nhonga ya wena ni xa wena hi swona leswi ke u ndzi Jehovha i murisi wa mina, Davhida i risi Jehovha, a hi fambeni hafana na Davhida loyi a Xikwembu xi nga horisa. A hi nga swi koti ku tirhisa hi ri hexe, hi nga na xona Xikwembu lexiwa. A hi fambeni ha tshemba Xikwembu, Xikwembu xi ta mi hlulela ka valala va n'wina, Xikwembu xi ta mi bekela tafula mahlweni ka valala va n'wina ka swiyimo leswi mi hlanganaka na swona. Ina va karhele va hlekini, mara Xikwembu mi nga xi tshiki, famba ma xi dzunisa, swi swa n'wina swi ta famba kahle, swa n'wina swi ta lulama. Xikwembu xi ta xa herisa valala va n'wina hinkwavo loko mi khongela. Ni lava swa ndyangu wa mina swi famba kahle, Xikwembu xi ta xa mi endlela mahlweni ka valala va n'wina, mi ta ma vona ntshovelo wa kahle, mi ta vona ku tsaka hi ku Xikwembu mi ta va mi fambi na xona. Loko mi nga fambi na Xikwembu swilo hinkwaswo a swi fambi kahle. Khensani Xikwembu ku tikuma ma ha ri kona namuntlha, khensani Xikwembu, Xikwembu xikexi mi hlayisa vusiku na nhlikani helelo ya amen. A hi fambeni ha famba na Xikwembu swilo swa hina swi ta famba kahle. Loko hi ya kwini mi ya Giyani, loko mi tlele rhangisani Xikwembu halela hemene, Xikwembu xi ri famba na xona xi ta va na hina i ntsako ngwenyeni.
1: I sonta nakambe sesi Marilyn, sonta leyinene, tlhele hi vuya nakambe. Ta hlaya ka tipisalema 35:1 a ni nga yi kule ngopfu na yona. Xikhongelo xa loyi a xanisiwaka ya Davhida. Oho Yehovha, ndzi lwele ka lava ndzi pfukaka, lwana ni lava lwaka na mina. Khoma xitlhangu lexikulu ni lexitsongo, xitlhangu lexitsongo ni lexikulu, u pfuka ku ta ndzi pfuna. Hlomula tlhari u sivela lava ndzi hlongorisaka. U kuka moya wa mina hi mina ku hlayiseka ka wena. A va kanakani, a va khomiwi hi tingana lava lavaku vutomi bya mina. Hikwalaho ka nkarhi ni ta yima kwala ka verse 34, amen, ka verse 4. I Psalm 35 verse 1 ni fika la ka 4. Sesi Marilyn, a hi hueleleni ka Yehovha leswaku a khoma xitlhangu lexikulu na lexitsongo, a hi lwela ka valala va hina tanihiloko Psalm yi karhi hi vulavula. A hlongorisa valala va hina lava lwaku na hina, va wela hansi kambe va nga weliwa hansi va lova, va kota ku wela hansi va kota ku vona endlwini ya Xikwembu, va ta vona ku humelela ka hina. Yehovha wa tintswalo, Xikwembu xa mina, na hi n'wi gandzela emixweloni, rhandza ku khensa eka lowu nkarhi ku Jehovha hi yena laha hi kotisaka loko hi tshama hi ri karhi hi huwelela ka yena leswaku a hi lwele ka valala va hina. Swi nga endleka ku ri na lava nga ku hi pulaneni vusiku na nhlekani lava lavaku vutomi bya hina, mara loko hi karhi hi khongela kwalani n'wana mhani, loko mi karhi mi khongela mi karhi mi huwelela ka Yehovha, va ta hluleka, va ta khomiwa hi tingana, va ta kanakana, va ta holova hi xivona. Hikokwalaho ni nge Xikwembu a xi hi pfuni ka hi ri sonta ku tetani ka seza ya tikerekeni. Yehovha hi kotisi ha suka hi kerekile kwala xiticini xa hina xo hlawuleka. Kwalaho ka nkarhi ni ta yima kwalawani. A ni nge yi ku hi manana Maria Maswanganyi, mina ni kwala ka Maswanganyi kwala, mina ni hansi ka vuhosi bya ka holeni wa maxangu wa mpatso. Danku.
2: Avuxeni, avuxeni, vito ra Yeso Kreste wa Nazareta. Namuntlha ni khensa na mufundhisi loko va kha va hi dyondzisa namuntlha hikokwalaho ka tikorinto wo sungula chapter 17 va hi dyondzise ngopfu. Se namuntlha na mina ni lava ku tisa rito ra ku dzunisa hi le ka Exodus 20. Loko Xikwembu xi byela vana va Israyele leswaku va huma etikweni leri va kumeka va cinca ka vutomi lebyi va hanyaka byona hikuva Xikwembu xi va byele ku ni mi humesile etikweni ra Egipta endlwini ya vukhumbi leswaku ni ta va kombeta ku i vana va mina ni va nyika nawu. A va nga ta swi kota ku famba hi nawu wa Xikwembu loko a xi nga va kombangi nawu. Eka Exodus 20 Xikwembu xi ku hi mina Yehovha Xikwembu xa wena lexi ku humeseke tikweni ra Egipta endlwini ya vukhumbi, a nga tshuki va ni Xikwembu bya xona a xi nge leswaku va yi dzunisa ku xikwembu.

0: Ere simura kahle ngwana bangiseri ba mina ba kuranze ka kusuka kahle le ka Master Pri ba ku ri ranzu ngwana bangiseri ba mina ba kuranzeka otherwise ke mina na ngwana ita ve ba ike hamba insa sweswo eka mpundu wa sikura na muhla nakutshemba na kupfumela swa ku rai khona man siku a isa sekeni na ngonoko a xisa sekeni hindlela le ngwana bangiseri ba mina ba kurandeka otherwise ke monhla nga kahle nkandiso lo 1 wa ku hetelela hetelelo hito ku va hi khomile yini
1: ri vantena na hi la ku nghena kani vuyena kambe sesineri le a yini ya hlaya rito ra hina eka Isaiah 43:18 yona yi hlayeka hi ndlela leyi kambe sweswi ndzi ri mi nga anakanyi ngopfu timhaka leti ta khale mi nga ehleketi ntsena leswi hundzeke vonani ndzi le ku endleni ka leswi swa karhi swa humelela a mi swi voni xana ndzi ta boxa ndlela emananga ndzi khulukisa milambu etikweni leri omeke loko hi ya hi ya hlavutela rito ra hina sesi Marilyn aniri ra hi dyondzisa ku hi nga yi hi ya hleketa swa khale lexi endlaka ku anga minkarhi ya sweswi hi nga humeleli hi tshama hi ri a khale a hi rivaleni hi swa tolo hi languta swa mindzuku tolo ya ri tolo i hundzile ku tolo ni hlangane na yini tolo ni vaviseke ku fika kwini tolo a ni pfumala swakudya tolo a ni vabya a swi ri swa tolo a hi languteni swa namuntlha hi ku namuntlha tolo i hundzile namuntlha i siku rin'wana ene a hi ri tivi ku leri Xikwembu namuntlha xi nga hi khomela rona xi hi khomele yini xi hi khomele swihi swa kahle xi hi khomele ku humelela a hi yeni hi ya rivala swa tolo vanhu va ka hina hi ya rivala hi maxangu ya tolo hi rivala hi maxangu lamaya leswiya swi nga hi vavisa a hi yeni hi ya swi rivala hinkwaswo hi languta leswintshwa xi ri xi ta boxa ndlela emananga kwaleve nge a nge hi nge fiki kwale hi nge a ku na mati ku omini Xikwembu xi ta swi endla ku hi kuma mati hi nwa Xikwembu xi ta swi endla ku hi kuma swakudya hi dya Xikwembu xi ta hi horisa mavabyi Xikwembu xi ta hi ongola hi xoxe hi ku a hi yeni hi ya rivala swa tolo loko ho kota ku rivala swa tolo ku endleke yini hi languta ku Xikwembu namuntlha xi hi khomela yini na pfumela ku ta na ku humelela ku ta va na ku cinca se a hi yeni hi ya pfumelela ku tolo a hundza hi languta leswintshwa leswi Xikwembu xi swi endleke hi minkarhi hinkwayo a ku ri mhana xihlovo i vanhu va le tikweni ra le kule eFrance mo hi pfala ri vanhu tihuma hi ku kandla
0: khenso swinene mhana xihlovo otherwise n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka mina n'wina hi va khe hambanyisa sweswo ka mpundu wa siku ra namuntlha nongonoko wa praise and worship u va kho fikisa sweswo makomu n'wina vayingiseri loko hi kuma hakwe hi jona unfortunately mi lo nghena mini kheni huma otherwise ken bamani ambelela ka mana mani laha kota ku va kha famba kahle na mina ka mpundu wa siku ra namuntlha kheni ku xandla endleni ka xin'wanyani xandla mina n'wina hi tihlangana kahle ka siku leri landzelaka nongonoko wa mid morning life kusuka wara liya ka wara nkaye ka gimela kahle le ka wara liya khomembirhi bamani ambelela ka mana mani laha kota ku va kha famba kahle na mina ka mpundu wa kurana muntla mina vayingiseri va mina va ku rhandeka ni balekisa sweswo ni languta kahle eka Facebook page ya station va ni kheni languta ku ri hi le ku fambeni kahle na vamani kumbe hi fambe kahle na vamani vona kahle munhu wa ku fana na Philly Jones hashtag eka munhu wa ku fana na Khanyisa Yiseke ni vona kahle munhu wa ku fana na Dennis Hlungwane Esfa Sonke kasi mana kahle munhu wa ku fana na Tova ra Nova mi va na siku ra kahle le Burgersdorp le Soli Ngamula hashtag eka n'wina mi va na siku ra kahle va ku hi ta famba kahle hi Pisalema 103:1-3 hi khenisa swinene 060 ni vona kahle munhu wa ku fana na Manarisana Ringana na Rinoko lopuleka ku ri le ka makoxo le mbana siku ra kahle mana triple r leswi ya honora Abraham Free mbana siku ra kahle ra mdzuri ndivuwo hashtag eka n'wina kasi mana kahle munhu wa ku fana na Mackenzie mama Mackenzie mbana siku ra kahle fresh timbeba hashtag eka n'wina kasi ke ni mina kahle ni yisa sweswo mahlweni mbana kahle munhu wa ku fana na web chavalala gan baloyi na mbona kwalani tshika ni filimu mbana siku ra kahle leswi ni mbana kahle munhu wa ku fana na roli mbana siku ra kahle mr wisan j makam na mbona mana bumba hashtag eka n'wina hi leswi ni mbana kahle munhu wa ku fana na amukelani xinangani mbana siku ra kahle Rejoice Magara hashtag eka n'wina manu tabela mana siku ra kahle vona ni nkuna na mbona kwalani kasi mana kahle munhu wa ku fana na mafesi mlandza otherwise ke mina n'wina hi va khe hambanyisa sweswo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka ni kheni ku xandla henhleni ka xin'wanyani xandla 060-887-5942 nambara riqingho leyi mina n'wina hi nga famba kahle hi yoho kasi www.gzfm.co.za that's our audio streaming vayingiseri va mina va ku rhandeka 106.0 gandla tixihondzo le ka grand form na ku tshemba na ku pfumela swa ku a hi khe hi famba kahle swin'we kasi ke Facebook page page ya xitichi xikan'we na mathikito hi n'wina na n'wina le ka GCRFM. Facebook page ya mina it's at ntswalo yin'we, kasi TikTok page ya mina it's Marilyn Pirita kumbe Lane. Ni khensa swinene ku va yi kha yi fambe kahle swin'we. Instagram is being Marilyn. Ni khensa munhu wa ku fana na Cindy, ni khensa swinene ku va yi kha yi fambe kahle swin'we. Takalani Mdawu, ni khensa swinene, kasi ni mana kahle munhu wa ku fana na alright, tsunduka Shabangu, hashtag eka n'wina amo, hashtag eka n'wina le nobela mbana siku ra kahle. Otherwise ke ni khe ni ku xandla ehenhleni ka xin'wanyana xandla ni murana swisikambelweni ya mina lexi ni nga mi tshembisa xona a ku ri ku ni nge mdisi mahlanhlana ku tshemba na ku pfumela swaku ri nongonoko wa president worship wu mi khome kahle n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka. Kasi ke nongonoko wa awara ya ntiyiso wu mekulonga n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka. A mi khe mi famba kahle na mina Marilyn wa ka Xirindza intombi la ka mahumani leyi wani kusuka kahle tindhawini letiya ta ka bungeni ka xitachi. Mina ni khe ni huma kahle mutini wa ka Pirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito to rantswa loyinwe n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka intomba leyiwa n'wina ta va khe hambanyisa sweswo n'wina vayingiseri kahle eka a ku hlavekela leyiwa.

kawona na mishoweta ba inkseri ba awara yantiyiso eka 106 The Voice of the Nation aka GCR FM ba makorela ba randekaka mina mfundisi mavasa na muthana misho kuya ya donda swinwe rito ra xikwembu randa ku khensa eka mantwala muyimbeleri wa ku tontiwa muyimbeleri wa ku vuyimbelela rito a ku minge ikoti ndlela leyi hakunene ba makorela ba randekaka a unga swikoti ku hanya loko Yesu a nga ri kona a unga swikoti ku hanya u nga ri na xikwembu va makorela ba randekaka mpfumelente ka nkarhi lowu ni xeweta va yingisela hinkwavo van'wani mi ni yingisela mi le mintirhweni van'wani mi ni yingisela mi le tindleleni mi le ka swo famba van'wani va ya majoni van'wani va vuya majoni mara mi yingisela xitichi xa n'wina xa ku rhandzeka xa GCR 106 The Voice of the Nation a yeni ya dyondza swin'we rito ra xikwembu ni ri aka Pastor James Dr. James murhangeri wa nongonoko wa awara ya ntiyiso mukhomi wa xivono xa awara ya ntiyiso ni rhandza ku mixeweta hambiloko mi nga ri kona laha ni nga kona kwala mi nga kona ni ri dokodela ra hina xikwembu a xi mi hlayisi a xi mi katekise aka sonta lowo saseka hi rhandza ku khensa ku va mi hi tshemba ku ta dyondzisa rito ra xikwembu hambiloko mi nga ri kona va makori lava rhandzekaka ni rhandza ku xeweta na Mr. Pray mukhomi wa xitichi lava nga va na xivono xa ku va vanhu va fane va kuma rito ra xikwembu hi xitichi xa vona lexi hosi yi nga va pfuna yi va katekisa ku va va xi sungula Mr. Pray mi tekela nhlokweni hlayisekani kulani mi kateka eka ku va mi hi nyika nkarhi lowu ku ya dyondzisa rito ra xikwembu va makwerhu ni rhandza ku khensa na vayingiseri hinkwenu n'wina sonta wun'wana na wun'wana mi ti nyikaka nkarhi mi yingisela awara ya ntiyiso ni ri xikwembu a xi mi endle hi tintswalo hi lava ku ya dyondza rito ra xikwembu endzhaku ka rona hi twa leswaku swi mi khomise ku yini ku rhandza ka hina va makwerhu lava rhandzekaka i ku va hi dyondzisa leswi xikwembu xi hi nyikaka swona hayi leswi hina vinyi hi lavaka swona namuntlha ni lava hi ya dyondza swin'we rito ra xikwembu va makwerhu lava rhandzekaka aka buku leyi tivaka swinene yi nga buku ya Matewu chapter number 11 hi ya dyondza aka yona hi tiva swinene hi ta suka na yona kwale ka verse number 25 lexi ni nga dyondza xona i ku emisaveni leyi munhu un'wana na un'wana u na tinguva ta yena hi le ka nguva ya xixika hi suka eka nguva yin'wana loko hi huma eka nguva ya xixika hi ya eka nguva yin'wana va makorila wa mina vutomi lebyi byi hanyiwa endzeni ka tinguva ni vulavurisa leswi na n'wina mi le ka nguva yo karhi na le vuton'wini ku na tinguva ku na nguva ya ntsako ku na nguva ya ku kwata ku na nguva ya ku vaviseka ku na nguva nkarhi wun'wana ya ku va u pfaleriwile ekhotsweni ra vutomi mara makori la rhandzekaka eka mixo lowu twana mfundhisi mavasa ni ri eka wena u nga rhukani xikwembu hi ku va andzeni ka nguva yo karhi tiva leswaku Yesu wa ha ri hosi Yesu wa ha ri mponisi Yesu wa ha ri yena loyi a hi nyikaka matimba ku va hi hlula eka tinguva hinkwato tshama andzeni ka rito ra xikwembu pfumela ku tshama eka rona u nga suki hi minkarhi hinkwayo tshemba xikwembu lexi eku hanyeni ka wena u ta vona matimba ya xikwembu ni rhandza ku khensa rito leri va nga dyondzisa eka vhiki leri nga hela Pastor James a hi yeni swin'we namuntlha ka buku ya Matewu chapter 11 ni ya hlaya kona from verse number 25 yona yi hlayeka hi mukhuva lowu enkarhini wolowo Yesu a vulavula a ku nda ku khensa tatana hosi ya tilo ni misava
hikuva ti makateto u ti fihlelela botlhariha ni lava mano kambe u ti hlawutele eka lavatsongo. Ina tatana u swi lavise sweswo. A hi khongeleni. Xikwembu xa hina xa le tilweni ni le ka mixo wa siku ra namuntlha kwala exitichini eka GCR eka awara ya ntiyiso. Xikwembu rito ra wena ro kwetsima ri hlayiwile emahlweni ka hina. Xikwembu hi lava vayingiseri lava nga tshama emahlweni ka swiyanimoya ku hava lexi ni nga xi vulaka mina loko moya lowo kwetsima a nga vulavulanga. Ku hava lexi ni nga xi vulaka loko wena tatana u nga ti hlawutelanga eka mina. Na khongela eka awara leyi ni ri moya lowo kwetsima teka ndhawu henhla ka mina, tota milomo ya mina, tota laha voice ya mina yi fikaka kona evitweni ra matimba ra Yesu Kreste. Xikwembu ni alela moya hinkwayo ya lowo biha Satan leyi kanganyisaka ni ku tshikelela vanhu hi nkarhi wa ku dyondzisiwa ka rito ra wena evitweni ra Yesu Kreste. Amen. Vamakori lava rhandzekaka, rito ra Xikwembu ri na matimba hi minkarhi hinkwayo, ra ponisa, ra kutsula, ra tshuxa, ra hanyisa, ra tumbeta munhu. Vamakori lava rhandzekaka, hi twa Yesu Kreste la yi ri enkarhini wolowo Yesu a vulavula a ku, nda ku khensa tatana hosi ya tilo ni misava, nda ku khensa tatana wena hosi ya tilo ni misava, mana mina, papa mina, muntshwa, kokwani n'wana wa xikolo xa sonto, ndi twe namuntlha ku hava hosi yin'wana ya tilo ni misava handle ka Xikwembu tatana, handle ka Yesu Kreste hosi ni muponisi wa hina. Ku hava lo anga hosi ya misava leyi, ku hava lo anga hosi ya le tilweni. Makwerhu la rhandzekaka, loko u lava ku humelela eka misava leyi hanyaka eka yona, eka misava leyi teleke swiphiqo, eka misava leyi teleke miringo, eka misava leyi teleke mavabyi, eka misava leyi teleke ku xaniseka, eka misava leyi teleke ku karhateka, eka misava leyi teleke tinguva, ku laveka munhu lo anga teka anga hanyi a ri yexe, lo anga teka anga fambi a ri yexe. U ri mantwala u nge yi koti ndlela leyi loko Yesu a nga ri kona, a wu nge yi koti ndlela leyi ku hanya eka yona, ku famba eka yona, ku humelela eka yona loko Yesu a nga ri kona evuton'wini bya wena. Makwerhu la rhandzekaka, i nkarhi wa ku tiva leswaku ku hlula eka misava leyi a ku kumeki kun'wana, ku kumeka ntsena eka Yesu Kreste. A ku kumeki etin'angeni, a ku kumeki eka vaprofeta va mavunwa, a ku kona eka vafundhisi va mavunwa, a ku kona. Makwerhu la rhandzekaka, twona mfundhisi mavasa namuntlha na mixo, ku hlula eka misava leyi ku kumeka eka hosi ya tilo ni misava lo anga Yesu Kreste, lo anga Xikwembu tatana, Xikwembu n'wana, Xikwembu moya lowo kwetsima. A wu nge swi koti makwerhu la rhandzekaka ku hlula swiphiqo leswi u nga na swona loko u ri hava Yesu tanihi hosi na muponisi. Ingaku na vantu va mhani va ku, ina mfundhisi wa mina ni tshama ni ri karhi ni xaniseka, ni tshama ni ri karhi ni karhatiwa, ni tshama ni karhi ni karhatiwa na hi vana va mina lava ni nga lo bebula,
Vanwana bande rukana, vanwana bande tsangwa, vanwana abana makana mina, vanwani bande bulana tihlamba, woni kubyela mhani wa mina, kona munhu unwentsena lo anga hlula misava loyi, le anga hlula rifo, anga Yesu Kriste hosi. Yena lo anga kupfunaka lo anga hlula swiphiqo hinkwaso swa misava le makorla randekaka vanhu hinkwavo vanga ku chukumeta vanhu hinkwavo vanga ku tshika kambe Yesu Kriste ange ku chukumeti kambe Yesu Kriste angaka anga ku tshiki twana ni timhaka ta kahle uri Yesu Kriste nda ku khensa tatana wena hosi ya tilo ni misava hikuva timhaka teto u ti fihlelela vo tlhariha ni lava mano titlhari ta misava leyi vutlhari bya misava leyi i vuphukuphuku emahlweni ka Xikwembu makwerhu la rhandzekaka timhaka ta Yesu Kriste la nga hosi na muponisi timhaka ta Yesu Kriste loyi a nga hlula xihambano timhaka ta Yesu Kriste lo anga hlula sirha timhaka ta Yesu Kriste lo anga pfuka hi siku ra vunharhu a hlula rifu makwerhu la rhandzekaka uri timhaka leti ti fihleliwe lavo tlhariha lava hi va tekaka leswaku va ehleketa swona lava hi va tekaka ingaku va endla swona loko a ri hava Yesu Kriste munhu yaloyo u hunduka xiphukuphuku hikuva a nga tlharihangi lava nga tlhariha hi lava nga hlawuteriwa leswaku Yesu Kriste i hosi lava nga na mano hi lava nga hlawuteriwa leswaku Yesu Kriste i hosi makwerhu la rhandzekaka la ku vulavula na wena namuntlha na mixo leswaku na wena u nga hunduka wanuna wa ku tlhariha u nga hundzuka wasati wa ku tlhariha u nga hundzuka wanuna wa mano u nga hundzuka wanuna wo tlhariha mahlweni ka Xikwembu la nga na mano hi ku teka Yesu Kriste a va hosi na muponisi wa wena u ri Yesu Kriste kambe u tihlawutele eka lavatsongo timhaka leti lavatsongo u vula vanhu lava tekeriweka hansi vanhu lava nga hlayiwiki lava ne le tihlengeletanweni a va tekeriwi nhlokweni va ri lava hambi vo vulavula va wela ka lavatsongo Yesu Kriste a nga hlawuli u hlawuteriwile ni le ka lavatsongo u hlawuteriwile ni le ka lava va nga tekiwiki va ri nchumu woni ku byela makwerhu wa mina swi nga endleka wa ha ku kuma nhlamba tolo swi nga endleka wa ha ku tekeriwa hansi tolo mara ku na Xikwembu lexi nga karhalangiki ha wena lexi nga ta ya xi nga ku niki tihlamba lexi nga ta ya xi nga ku tekeli ehansi Xikwembu lexi cincaka swiyimo namuntlha na mixo twana mfundhisi mabasa u ri yini teka Yesu makwerhu la rhandzekaka ku va u cinca vutomi bya wena ku va u cinca mavulavulelo ya wena ku va u cinca mahanyelo ya wena ku va u huma eka khombo leri u nga eka rona ku na hosi ya tilo ni misava makwerhu la rhandzekaka na ku rhamba namuntlha twana ka verse 27 u ri tanani tatana u ri tatana u vekile swilo hinkwaswo emavokweni ya mina makwerhu la rhandzekaka swilo hinkwaswo swi le ka mavoko ya Yesu Kriste swi le ka Yesu hosi ni muponisi ni vula swilo hinkwaswo hinkwaswo ni vula hinkwaswo na leswi wena u swi lavaka swi le mavokweni ya Yesu swo lava ntsena mhani wa mina u teka Yesu tanihi hosi na muponisi ina ingaku na ku vona u tlele emasangwini u tlele amubedweni hinkwalaho ka ku vabya
awukoti no ti endlela swilo ku hanyisiwa ka wena makwenu la rhandzekaka swilo hinkwaswo swi le mavokweni ya Yesu Kreste swilo hinkwaswo swi le ka vito ra Yesu Kreste a ku na nyaputswaka loyi a nga ku nyikaka ku tshunxeka a ku na munhu loyi a nga ku nyikaka ku tshunxeka ku hava na ngangana yin'we leyi nga ku nyikaka ku tshunxeka ku hava na ngangana yin'we leyi nga ku nyikaka ku hanyisiwa hikuva ku hanya ka ku hetiseka ku huma eka timbanga ta Yesu Kreste ku huma eka timbanga ta Yesu Kreste makwerhu la rhandzekaka twana Yesu Kreste la u ri tatana u vekile swilo hinkwaswo emavokweni ya mina kutani a ku na loyi a tivaka n'wana loko a nga ri tatana naswona a ku na loyi a tivaka tatana loko a nga ri n'wana ni loyi n'wana a lavaka ku hlawutela tatana eka yena vamakwerhu lava rhandzekaka swilo hinkwaswo swi le mavokweni ya Yesu Kreste la ku vulavula na n'wena muntshwa wa mina kwala u nga kona u nga va u ri karhi u vula leswaku a ni na vatswari u nga va u ri karhi u vula leswaku a ni na loyi a ni langutelaka u nga va u ri karhi u vula leswaku a ni na loyi a ni hlayisaka makwerhu la rhandzekaka ni lava ku ta ku byela leswaku teka Yesu Kreste tanihi hosi na mponisi u nga ka u nga tisoli evuton'wini bya wena hambiloko maxaka ma nga ku fularhela hambiloko vatswari va wena va nga kumeka va hundzile emisaveni hinkwavo kambe loko u ri na Yesu Kreste u xo leswaku eka vutomi bya wena u ta humelela u xo leswaku eka vutomi bya wena u ta hlula ina makwerhu a ni vuli leswaku u nga ka u nga hlangani na swiphiqo u nga ka u nga hlangani na ku tikeriwa kambe Yesu Kreste loko hi ri na yena hi kota ku hlula u ri manthwala eka misava leyi loko u nga ri na yena Yesu u nge swi koti ku humelela u ri manthwala misava leyi yi tele mahlwehlwe ma ta ku tlhava loko u ri wexe ma lava u famba na Yesu misava leyi yi tele milambu yi lava munhu wa ku pela na yena misava leyi na tintshava yi lava munhu wa ku gonya na yena la ku vulavula na wena makwerhu la rhandzekaka u nga va u nga tiveki kahle na le mugangeni u tiveka u ri munhu wo biha u tiveka ni hi mahanyelo layo biha tana na wona eka Yesu Kreste loyi a nga ta cinca mbilu ya wena loyi a nga ta cinca miehleketo ya wena makwerhu la rhandzekaka tana eka Yesu la nga hosi na muponisi yena hosi ya tilo ni misava u nga ka u nga tisoli u nga ka u nga tisoli ni lava ni ku hlaya ni ya emahlweni a hi 20 ka verse number 28 u ri tanani ka mina n'wina hinkwenu lava karheleke ni lava tikeriwaka ndzi ta mi wisisa halala makwerhu la rhandzekaka twana xirhambo lexa kahle xirhambo lexo saseka tanani ka mina n'wina hinkwenu lava karheleke a nga lavi lava nga na mali a nga lavi lava nga na swa vona mara u lava munhu loyi a nga karhala hi xiyimo lexi a nga eka xona lange ina ndzi hluphekile swiringene ina ndzi karhatiwile swiringene ina ndzi vabyile swiringene ina ndzi va vulavule hi mina la mugangeni nkarhi wo leha mara se swiringene u ri Yesu Kreste a nga lavi vanhu ntsena tanani ka mina n'wina hinkwenu lava karhaleke makwerhu la rhandzekaka eka xikwembu lexi ku laveka vanhu lava nga karhala hi swiyimo swa vona lava nga karhala hi ku endla leswo biha lava nga karhala hi ku xanisiwa hi Satan
vo tala va n'wina va makwenu lava rhandzekaka leswi u swi endlaka wena a wu swi lavi a wo ti endlisa phela wena i ku u le ka joko ra Satan i ku u le ku tshikeleriweni makwenu la rhandzekaka xana u kona wanuna wa ku a nga siya ndyangu wa yena aya tlela ehandle xana u kona wanuna wa ku a nga siya ndyangu wa yena aya tlela a byaleni a siya ni vana va yena makwenu la rhandzekaka i ku bohiwa i joko ra lowo biha u ri Yesu Kreste kambe lava karhaleke hi swiyimo swa n'wina tanani ka mina n'wina hinkwenu lava karhaleke ku laveka vanhu lava nga karhala hi swiyimo swa vona hi loyi n'wana namuntlha u vuya mixo lowu kusukela hi ravutlhanu a nga ri kona ekaya languta muntshwa wa mina u tlange hi nkarhi wa wena u tlanga hi vuntshwa bya wena se wa hlakala se wa khegula se wa khalabya hi mhaka ya leswi u tikhomisaka swona hi mhaka ya leswi u swi endlaka makwenu la rhandzekaka namuntlha ni mixo twana mfundhisi Mabasa u ri Yesu Kreste u ri tana ka mina n'wina hinkwenu lava karhaleke ni lava tikeriwaka ndzi ta mi wisisa makwerhu u le ku hlakaleni malembe ya wena a ma fambelani na wena loko vanhu va ku languta u languteka u hlakele kambe Yesu Kreste a nga ku penal beta a nga ku vuyelerisa u tlhela u va sesi nakambe u tlhela u va boti nakambe papa wa mina ndhuti wa wena u nga tlhela u vuyela eka wena mara ntsena loko u tibyela ku teka Yesu Kreste tanihi hosi na muponisi ntsena loko u teka xiyimo xa wena u xi tisa eka Yesu Kreste a swi na mhaka makwerhu wa mina leswaku u xaniseke kusukela rini leswaku u xaniseke ku fika kwini leswaku u hlakele ku fika kwini ni vulavula hi Xikwembu lexi nga tsandziwiki ha nchumu loko u ni twa ni tshamela ni ri karhi ni vulavula rito ra Xikwembu na mina ni lo penal betiwa na mina ni lo pfuniwa hi Yesu Kreste a va hosi na muponisi wa mina hikokwalaho ni hanya vutomi bya ku kongoma ni hanya vutomi bya ku tiphina ndzi hanya vutomi bya ku tiva laha ndzi sukaka kona na laha ndzi yaka kona ndzi vona na laha ndzi nga kona ni vulavula na wena mhani wa mina u kumeka u etlerile eka ndhawu leyi nga ri ku ya wena van'wana mi etlele makwatini van'wana mi kumeke mi nga ri kona laha a mi fanela mi va kona languta vana va wena va xaniseka ingaku na ntirho a wu tirhi ku ve wa tirha hikuva lowo biha ri karhi a tlanga hi wena languta muti wa wena makwerhu a wu fane wu tlula leswi wu langutekisaka xiswona mara hikuva lowo biha a ku yivela mali ya tirha swilo leswi nga ri ku na nkoka ya endla swilo leswi nga ri ku na nkoka u tsakisiwa hi ku tsakisa vanghana u tsakisiwa hi ku komba vanhu leswaku wena u na mali makwerhu la rhandzekaka hinkwaswo swiyimo leswi swo lava Yesu ntsena swi lava Yesu ntsena hosi ya tilo ni misava swi lava Yesu ntsena lo a nga yena a nga hlula rifu lo a nga yena a nga hlula xihambano a hlula ku tseketseriwa ina vanhu va tseketsela va misava leyi va nikule milomo va nikule miehleketo ku va va hi tseketsela mara loko hi ri na Yesu Kreste lo a nga tseketseriwa a ri exihambanweni hi kota ku tiyisela hi kota ku hlula vamakwenu lava rhandzekaka ni kona namuntlha aka 106 aka awara ya ntiyiso ndzi tele ku ku byela leswaku ku na Yesu Kreste la nga hosi na muponisi u ri tanani ka mina n'wina hinkwenu lava karhaleke ni lava tikeriwaka ndzi ta mi wisisa u nga va u ri kona makwenu la rhandzekaka u le ku tikeriweni hi vutomi wena
a wu le ku tiphineni makoni la rhandzekaka u basulukile wa tiva ingaku a wu murhangeri ingaku a wu mufambisi hi mhaka ya leswi sathana a ku endlaka swona mali ya wena ingaku wo hola yi nga ringananga makoni la rhandzekaka teka yesu namuntlha na mixo u ta cinca vutomi bya wena u ta ku endla u va munhu wo antswa u ta ku endla muti wa wena wu cinca u ta endla miehleketo ya wena yi tshamiseka u va munhu loyi xikwembu xi lavaka yena u va papa loyi xikwembu xi lavaka yena u va manana loyi xikwembu xi lavaka yena makori la rhandzekaka hi lexi rhambo namuntlha na mixo wena lo unga kutweni ka ku vava wena lo unga ku vavisekeni a wu karhali ku xekeleriwa na a wu karhali ku totiwa swilo na a wu karhali ku boheleriwa swilo na makoni la rhandzekaka ku na xikwembu ku na yesu kreste hosi ni muponisi ririto ra xikwembu hi timbanga ta yesu kreste hi hanyisiwile makoni la rhandzekaka a hi hanyisiwi hi ku xekeleriwa hina a hi hanyisiwi hi ku boheleriwa swilo hina a hi hanyisiwi hi ku dyisiwa swilo kambe hi khongela ntsena hi timbanga ta yesu kreste kutani hi kuma ku hanyisiwa loko ku ri ku wa ni twa u nga fona na namuntlha leswaku makoni la rhandzekaka hi ku khongelela hi nkarhi wa ku teka tiqingho u ta swi vona ku vito ra yesu kreste ri na matimba ya ku hanyisa ri na matimba ya ku pfuxa muvabyi emasan'wini ri na matimba ya ku pfuna loyi a karheleke hi xiyimo xa yena ri na matimba ya ku pfuxa loyi a tikeriwaka eka vutomi bya yena makoni la rhandzekaka ni vulavula mhaka leyi ni yi tivaka i khale nyana hi na malembe nyana hi ri kona ka vhangeli leyi hi yi teka hi matimba hi yi teka hi matimba loko malembe mo zama fika makumanharhu i malembe nyana ma kahle hi ri karhi hi vona matimba ya xikwembu hi ri karhi hi vona tintswolo ta xikwembu makoni la rhandzekaka ni vulavula na wena teka yesu namuntlha na mixo xiyimo xa wena xi ta cinca loko hi ya emahlweni va makoni lava rhandzekaka ka verse 28 u te yesu tanani ka mina n'wina hinkwenu lava karhaleke ni lava tikeriwaka ndzi ta mi wisisa u lava vanhu lava nga karhala lava tikeriwaka kutani a va wisisa ntsena evitweni ra yesu kreste a hi nga ku niki swin'wana ni nga va ni ri mfundhisi mavasa u hava ku hanyisiwa mfundhisi mavasa u hava kereke ku hanyisiwa ku le ka yesu kreste ntsena vamakwerhu lava rhandzekaka mi ta hi khomela nyana i hanya eminkarhini ya tinguva ta mukhuhlwani mara a swi hi siveli ku dyondzisa rito ra xikwembu vamakwerhu lava rhandzekaka ni ya hlaya verse number 29 yona yi ri rhwalani joko ra mina mi dyondza ka mina hikuva ndzi ni mbilu yo rhula ni ya tintswalo kutani mimoya ya n'wina hi ta kuma ku wisa twanani ku wisisiwa loku mi ku kumaka loko mi karhele mi ku kumaka loko ku ri ku matikeriwa loko mi ta eka yesu kreste ku na mhaka leyi mi fanelaka ku yi endla ku nga ku rhwala joko ra yena hi rhwala joko ra yesu kreste xana hi ri rhwala njhani na hi ku amukela yesu tanihi hosi na muponisi hi vula hi milomo ya hina leswaku yesu kreste i hosi hi pfumela ndzeni ka timbilu ta hina leswaku yesu kreste i n'wana wa xikwembu lexi hanyaka u file a tlhela a pfuka loko hi endla tano hi rhwala joko ra yesu kreste loko hi ya emahlweni yi ri mi dyondza eka mina vamakwerhu lava rhandzekaka hikuva hi ya enkarhi wa ku va vanhu va dyondza eka rito ra xikwembu enkarhi wa ku va vanhu va dyondza eka rito leri yesu kreste a hi siyeleke rona u ri yesu kreste eka buku ya mintirho chapter 1
tshamane e Yerusalema ku konda malo kwetsima Afrika eka nwina aku ndingaka ndinga misiyimi rinweshe hikuva mita guguruteka eka misava leyi kambe ndita misiya ni malo kwetsima ndita misiya na muchaveleri ndita misiya ni malo kwetsima ndita misiya na muchaveleri ndita misiya na mukongeleri ndita misiya na makomba ndlela ndita misiya na moya lo kwetsima lo anga ta tshama na nwina hi masiku hinkwawo lo anga ta mi dondisa ku rhandza ka mina lo anga ta hi dondisa erito ra Xikwembu ni vulavula ni tetani makori la rhandzekaka a ni vulavuli kusuka eka mina kambe moya lo kwetsima lo anga kona eka mina hi yena lo a ndzi nikaka tidyondzo ta ku ta dyondzisa eka GCR eka awara ya ntiyiso hikokwalaho ni namuntlha ni kona ni ri makori la rhandzekaka u ri Yesu Kreste rhwalani joko ra mina mi dyondza ka mina hikuva ndzi ni mbilu yo rhula vamakori lava rhandzekaka ku hava ku rhula kun'wana handle ka le ka Yesu Kreste loko mi hi languta hi languteka tanihi tinyimpfu hi languteka hi ri lavo rhula a swi suki ka hina kambe swi suka eka joko leri hi ri rhwaleke swi suka eka loyi hi n'wi amukeleke a nga Yesu Kreste la nga hosi na muponisi hikuva eka yena ku ni mbilu yo rhula ni ya tintswalo makori la rhandzekaka leswi u nga na swona wena u nga na mbilu ya ku kariha wena u nga na mbilu ya nsele swi lava u swi cinca swilo leswimbirhi wena lowu u tshamaka u ri karhi u karihela nuna ni vulavula na n'wina mhani nkarhi wun'wana mi hava mbilu yo rhula n'wina swi tive leswaku joko ra Yesu Kreste a mi rhwalanga rona u ri mina hikuva ndzi ni mbilu yo rhula ni ya tintswalo lava nga rhwala joko ra Yesu Kreste va na mbilu ya ku rhula va na mbilu ya tintswalo a va vulavuli ku biha ahenhla ka vana va vona a va vulavuli ku biha ahenhla ka mindyangu ya vona a va vulavuli ku biha ahenhla ka maxaka ya vona a va vulavuli ku biha eka vanhu hinkwavo lava va hanyaka na vona makori la rhandzekaka na ku rhamba ni namuntlha cheka vutomi bya wena xana u na u rhwale rona joko ra Yesu Kreste na ra mbilu ya ku rhula ra mbilu ya tintswalo va ku tivisa ku yini amugangeni wena ina hakutwa swa ku u ponisiwile mara mbilu yo rhula yi kona eka wena na mbilu ya tintswalo yi kona eka wena na makori la rhandzekaka na ya fika emakun'wini ya rito ra Xikwembu na ku rhamba ku languta vutomi bya wena ku endla leswi hi xilungu lexitsongo ve nge i introspection ni tshama ni ti langutisisa ni tshama ni ti cheka eka vukreste bya mina ni tshama ni ti cheka tanihi tatana wa ndyangu ni tshama ni ti cheka tanihi manana wa ndyangu u tshama u ti cheka tanihi n'wana endyangwini mi tshama mi ti cheka tanihi kokwani wa vana xana mi endla wona ntirho wa vukokwana na xana yi kona mbilu yo rhula eka n'wina ke xana yi kona mbilu ya tintswalo eka n'wina ke makori la rhandzekaka u ri Yesu Kreste rhwalani joko ra mina mi dyondza ka mina hikuva ndzi na mbilu yo rhula liya ya 1929 yi ku hikuva ndzi ni vunene ni mbilu ya tintswalo ku laveka vanhu lava nga ta ehleketa leswinene ku laveka vanhu lava nga ta navelela vunene eka vanhu van'wana hayi vanhu
lava nga ta lavelela vubihi hi minkarhi hinkwayo vamakori lava rhandzekaka na mikhongotela eka mixo lowu rito ra

Xikwembu ri vulavula na n'wina, ti langute makwerhu ku xana Xikwembu lexi u famba na xona ke, ti langute makwerhu ku mahanyelo ya wena ma fambelana na vunene ke, ma fambelana na ku rhula ke, ma fambelana na tintswalo ke. Languta vutomi bya wena ehenhla ka vanhu hinkwavo lava u hanyaka na vona, u nga rivali aka verse 28 u ti tanani ka mina n'wina hinkwenu lava karheleke ni lava tekeriwaka ndzi ta mi wisisa. Loko u karhele hi vutomi bya wena, loko u karhele hi leswi u hanyisaka swona, makwerhu la rhandzekaka ku va na un'we ntsena loyi a nga cincaka vutomi bya wena, a nga Yesu Kreste tanihi hosi na mponisi. A hi mhaka ya ku va u ri kerekeni, va kona vanhu va ri ndzeni ka kereke mara va nga hanyi swona, va kona vanhu va ri ndzeni ka kereke mara va nga hanyi swona. A nga koti ku vulavula na nuna, a nga koti ku vulavula na nsati, a nga koti ku vulavula na vana va yena loko a ri n'wana, a nga koti ku hlamulana kahle na vatswari va yena. Wo ni ku byela makwerhu, loko u ri na Yesu Kreste u rhwele joko ra yena, u ta dyondza eka yena hikuva u na mbilu ya kurhula, u na mbilu ya vunene ni tintswalo. Ku laveka vanhu eka tiko leri Afrika-Dzonga lava nga ta kombisa tintswalo, lava nga ta kombisa kurhula eka vanhu lava hi yingiselaka, eka vanhu lava hi hanyaka na vona. Aka verse 30 loko yi hetelela yi ku, hikuva joko ra mina ra olova ni ndzhwalo wa mina wa vevuka. Hikuva joko ra mina ra olova, hakunene ra olova vamakwerhu lava rhandzekaka, ni vulavula ni kwala ka GCR, ro olova joko leri. Loko ni suka lana swi tiva leswaku ndzi ya ekerekeni, loko ni suka lana swi tiva leswaku ndzi ya teka ndyangu wa mina hinkwawo hi ya eku khongeleni hi ya ekerekeni, joko leri ra olova makwerhu la rhandzekaka. Ku nga vi na joko leri ku siyaka na swivati, ku nga ri na joko leri ku siyaka u vavisekile. U nga va u ri kona namuntlha na mixo u ku mfundhisi Mabasa, ina na mina se ni karhele hi mahanyelo ya mina, na mina se ni karhele hi leswi a ni tekisiwa swona, na mina ni lava ku teka Yesu Kreste la nga hosi na mponisi, na mina ni lava ku rhwala joko ra Yesu Kreste, joko ra vunene, joko ra kurhula, joko ra tintswalo. Ni lava ku cinca vutomi bya mina. Loko u ri kona makwerhu la rhandzekaka, kwala u nga kona no lava u famba na mina hi xikhongelo hi ya khongela swin'we, u vula hi nomo wa wena leswaku Yesu Kreste i hosi, u vula hi nomo wa wena leswaku Yesu Kreste i hosi, i n'wana wa Xikwembu, u file a tlhela a pfuka, u pfumela ndzeni ka mbilu ya wena leswaku i n'wana wa Xikwembu lexi hanyaka, u hlurile rifu. Rito ra Xikwembu ri loko u endla tano u nyikiwa matimba ya ku thyiwa n'wana wa Xikwembu, u nyikiwa matimba ya ku vuriwa kumbe ku vitaniwa n'wana wa Xikwembu. Makwerhu la rhandzekaka, ni lava ku ya khongela na wena. A swi na mhaka leswaku wa swi kota ku vulavula kumbe a wu swi koti, kwala u nga kona pfumela eka Yesu Kreste. Loko ri ku xiyanimoya xa wena xi le kusuhani, u nga vekela voko. Loko xi ri kule na wena a swi na mhaka, mhaka leyi lavekaka i mbilu ya wena, i ku pfumela ka wena, i ku vulavula ka wena. A hi khongeleni. Xikwembu xa hina, Xikwembu xa tintswalo ni le ka mixo lowu, hi lava makwerhu lava tweke rito ra wena, Xikwembu ni khongela na vona sweswi, va vula hi milomo ya vona leswaku Yesu Kreste i hosi, va pfumela ndzeni ka timbilu ta vona leswaku Yesu Kreste i n'wana wa Xikwembu, u file a tlhela a pfuka a tlhandlukela evokweni ra xinene ra Xikwembu.

0: kuba kuna mbilu ya kurula na mbilu ya tintswalo na bunene evitoni ra matimba ra Yesu Kriste n'wina mavabyi loko mi ri kona eka vona na mi lerisa sweswi hi timbanga ta Yesu Kriste ni vulavula ku hanyisiwa ehenhla ka miri ya vona evitoni ra Yesu Kriste hosi amen. Vamakwerhu lava rhandzekaka eka nkarhi lowu hi ta hi ya teka tiqingho ta n'wina eka 0608875942 hi twa leswaku rito ra Xikwembu ri mi khomise ku yini. A hi foneni hi nghena eka 060. Alo, mi amukeriwile ka awara ya ntiyiso? Ahe. Hi pfukile hi ngo vona. A khensa mani. Alleluya. Ya. Alleluya. Ah. Hey. Hey. Yeah. Amen. Amen. Yeah. Yeah. Ah. Naku onha swo tala. Eh. Amen. Hallelujah. Ah, mana Lucas va ta mitwa vana vanwana minga chavi Yesu wa hina wa swikota. Ke khensa hina muingiseri lonkuru wa awara ya ntiyiso I mana Lucas la block 3 ka mininginisi. A hi kumeni vanwana vaingiseri a hi ngheneni ka 060887-5942. Mune ba teka hilava. Me amkeri wilka awara ya ntiyiso. Alo. Alo.
1: Ae mfundisi njani?
0: Hi pfukile hi ngo bona.
1: Hi pfukile.
0: Eh.
1: Ei matewa mfundisi hi khesa pfukelelo wa kahle emtsweni lo.
0: A khensa mani. Eh.
1: Matiwa ma hi tsundzuxa impela loko I tikeriwa.
0: Yeah.
1: Inga yi munhwini.
0: Inga yi munhwini.
1: I kona n'wini wa wena hamba ri mutsari wa wena loko tikeriwa I nga beliyanga hi ku mutsari wa wena a hi xikwembu xa wena I xikwembu xa wena I ku tixile la misaveni xikwembu xi rhume yena mara lonkulukumba hi loyi a nga rhuma mutsari wa wena ku a ku tisa la misaveni
0: I Yesu Kriste hosi
1: se loko I tikeriwa Gena xona Xikwembu.
0: Amen.
1: I rhwala njoko ra xona. Hikuva ri na vunene.
0: Ri tele vunene na kurhula.
1: Ri tele vunene. Se a hi dyondzeni aka minkarhi leyi ku loko hi tikeriwa ka ha ri na nkarhi wa ku famba yembuleriwa I tshaveriwa swilo swa tirhezani. I nyanya ku tikeseriwa hikuva van'wana loko va karhi va ku tlhavela xirheza lexiya va ku nyika miloyi nga byi tiki
0: va ku chela mabadi
1: va ku chela mabadi va tlhava ku tlhavela tinhlanga loko ri perini I haha I ya lomu ka makhelani I nga tivi ku hi le ku hahini
0: ya ya ya
1: se swi lava loyi hi rhumela loyi a nga taka anga hi tikiseli anga hi rhuketi swin'wana emirini wa hina
0: anga tsandziwi ku hachumu
1: hambiloko hi karhi hi tikeriwa ni mhaka etinsista

0: tire ya bo abuna ku chimwana chikwanda misave ni vete chimete ruwe karwa chona hi tshembe ni karile hi kona hambi loko i tikeriwa
1: tikeriwa
0: ku ta fika
1: na i tikeriwa
0: ku hinkwaswo i nga languteli xin'we hambi i tikeriwa wo xikwembu wa hari xikwembu i tiya wo xinele matimbeni ya yona mpfundeni
1: amen mhana yi
0: khensaindange i komu nsungulo wa hosi ka xikunyana hayi hi tsundzuxeni mi nga hi hele timbilu hi tata hi hundzuka
1: hi khense swinene mhani la ka swikhunyani katekani mi ya khongela kahle
0: a ku tali
1: amen
0: heta na ku kongeleriwa emikhuhlwandze hi nga na yona hi tsandzekana ku ya fikelela kerekeni mara hi kumi hi kongelerini xikwembu a nkhesa
1: amen hanyisiwani hi timbanga ta yesu amen
0: timbanga ta yesu hinkwomu
1: amen hi khensile nkarhi wa hina wu ri 9 minutes before 10 o'clock n'wina mi nghenaka hi 10 o'clock swi tiveni leswaku misele na 9 minutes a hi ngheneni aka 106 aka awara ya ntiyiso mi amukeriwile allo
2: ayenjani
1: hi pfukile hi ngo vona
2: hi pfuke
1: e bankozani la
2: haleluya
1: amen
2: and ikhesa erthrashwembo enamuntu nampundu sisi mi chumayile erthrashwembo leringa kona ematsalweni and then se mina sisi
1: ya
2: mina ni tshaveriwile na ha ri ntsongo na swivangi sweswi
1: exi
2: kambe ndzi rivele hikuva ni tintswalo and ile namuntlha vana va mina leswi swi va tilinga na swona a va na swona i ku tsakisa ka swona se mi vulavula hi tinguva a ni chava mina a ni ya tibedhlele loko ni khome tswalo kambe loko no byele leswaku ri betele xin kometela hi voko xi ta nale I want I can't and nge swi koti ku ta kwalano hikuva ni kumele tintswalo ta xikwembu xikwembu xi kona xa hanya
1: and
2: xikwembu xi lava munhu a yingisela xikwembu loko munhu o tshama ka ravula ra xikwembu hi mo ni byela a kerekeni wo ya hikuva ku na masiku ma 7 xikwembu xana xi ri loko i swi kotile ku yayana kambe kwihi na kwihi hambi le tirheni tshama i ri kerekeni cini vulavula hi yesu wa nazareta hosi ya tihosi leswiwani hinkwaswo swi nyikile mina matimba namuntlha loko ni famba ni vulavula hi mina sweswi i xikwembu a hi mina xikwembu xi endla munhu va n'wi mbexa va vulavula hi yena va ku hi nga ku hi yena na khensa namuntlha na mpundzu na ndza wa xikwembu
1: yingisile
2: fambani am with you never.
1: He cancel bakuzani mi bana sonta lo unene.
2: Asiritano ena nwena. Tshumela ri trash kwembu hikuva mi rumweni.
1: Amen. He cancel bakuzani le museketeri lonkulu wa awara ya ntiyiso imuyingiseri lonkulu wa xitisha GCR106. Ba makola ba randeka ka karhi wa mina wo ri 6 minutes before 10 o'clock. A ngheneni aka 0608875942 mina mfundisi mabasa namuntlha mune mi amukeriwile ka awara ya ntiyiso
3: mfundisi wa mina mpfuke
1: hi pfukile hi ngo vona
3: mhaka ya ma hi tshova timbilu leti nga ku vaveni
1: ina n'wina mani
3: hi nga ku mihamba mi hi tshova sonta un'wana na un'wana
1: eyi hayi hi ta tshama hi ri kona
3: xikulukumba n'wana na n'wana munhu i fane a byela xikwembu
1: xikwembu lexi a xi na xihlawuhlawu
3: i tolo ra vulavula loko mi la ta vona ku munhu loyi i mukhongeri mo languta tiburuku takwe mi ta kuma ti hlakala ematsolweni a ti na swithevisa hala ndzhaku ni to va na swithevisa la matsolweni ku khidzama nevelisiya ku munhu yaloye hayi wa khongela
1: hi khensile papa
3: ya i deoriginali n'winyi wa vito na sweswi hi languta tsamba ya hina yi nghena hi ti-afternoon
1: yi nghena hi va mathu tsena yi nghena munhu loko siku ri pela a va khongele xikwembu a swi na nkoka ku yi nghena nkarhi muni hayi Xikwembu tsena munhu a tiva ku Xikwembu.
3: Tendeka ri kukula nikisanani hi kukula swirhende swa lava va nga khongela na mpfundo.
1: I can sell papa.
3: No, I can sell go.
1: Thank you. I can sell by in Serbash the China. I can get 060-887-5942. It was a great rush. Quembu Remy Comenjani. Milaba answer Sakui. Milaba Sin Lisaguin. Inkarhi wa n'wina, inkarhi wa ku teka tiqingho ta n'wina eka nkarhi lowu. 060-887-5942. Mina Mfundhisi Mabasa. Mi amukeriwile ka awara ya ntiyiso.
4: Ahe Mfundhisi.
1: Ahe, i manani ke la?
4: Hi vona manani ke.
1: Ah, na mi twa man.
4: Na kaya na hi rhamba ku thosa rito ra Xikwembu leri mi nga hi phamela kwalaya ka Mateyu 11 ku fika ka 25.
1: Amen, amen man.
4: Ni ta ku kava makwerhu hi mpela lava nga ku xanisekeni va twa ku ku vava timbilu ta vona miri a va hlayi kwalayani yi ta kota ku va phona kale.
1: Amen man.
4: Yi ta aka yi va nyika rito ra Xikwembu leri nga ta va aka hi mpela hambi wo hlangana na ku fika endlayini rhumela Xikwembu hi sweswi nga ta ku ku.
1: Hi kwala misaveni.
4: Lama i nga na wona. Kha rito ra Xikwembu Mfundhisi ni hi phamerini nkarhi se u fambina hi kha hi potofela.
1: Hexi, a khensa man, i khensa ku seketeriwa.
4: Swinene Mfundhisi mina ni khensa ngopfu loko ku fika nkota na taka hi ku na phameriwa ni bya ni xurha.
1: Amen.
4: Hayi ni ka tekisini Mfundhisi ni khensa swinene ni ri Xikwembu xi mi hlayisi xi famba na n'wina laha mi nga ta famba kona.
1: A khensa man.
4: Mani a ni timisa nga kwala ka Siyandhani.
1: La ka Siyandhani la kaya ka hina kwala tlhelonyana ka Giyani kwala.
4: Na nkhela wa sweswi titi sexiwani.
1: Ina mani ha khensa swinene seketeleni mi nga karhaleni.
4: Danke Mfundhisi hi nge karhali hi sungule na n'wina hi nga tlhinga ha give up hi sweswi.
1: Amen mi ya khongela kahle mi va na sonta lowunene mi tlhe mi tiphina na ndyangu.
4: Hi swona Mfundhisi na n'wina swilo tani.
1: Thank you mani.
4: Thank you.
1: E randa ku khensa ba makwela ba rande ka ka ina man anike kusuka la ka Siyandhani la ai no monte ka muingiseri wa ku hetelela mara ku yo sala minete na ti second nyana mi amkeri welka awara antiso. Hello.
5: Hello.
1: Ahe.
5: Hello.
1: Ahe na mitwa vulavulani.
5: Mnalona na boti shitereka kama kusha asa ukusi zakari singa.
1: Okay, ina mito boti shitereka vulavulani hitu.
5: Akateka eritura ngui na Mfundhisi man.
1: Okay, sasunene man.
5: Nga kushkumbusha mnika matimba mia mba mchumaila ngutula kwa la.
1: Eha, ikongelele ni hita chumaila kutula lana.
5: Hola no kumkami chumaila ena man.
1: Hola nisunene.
5: En kumbe khongelelwa kuma ntirho Mfundhisi man.
1: Loko moteka Yesu tani hosi na mponisi papa o ta mpfulela tindlela minga chavi ta mkhongelelela i kensile.
5: Thank you Mfundhisi.
1: I kensile kateka nisi nene sonta lonene. Va makola va rhandekaka enga ku karhi wa mina se u diwa hi makondlo la ku sele 1 minute ni lava ku vula leswaku ayeni ya tiphina hi mnongonoko leyi landzelaka kuna nongonoko lowu taka wa church service wa ku kereka na hina na sisi la hi ta tiphina a swi tiva leswaku GCR 106 the voice of the nation xi nga ka xi nga mi DC mahlahla ya swin'wana switichi mara xi mi tisela an original ya rito ra Xikwembu a hi tshameni na xona mi nga timi tshamani na yona biyingisela hi Mfundhisi Mabasa lavenge bye bye mi tiphina mi va na siku lerinene inkomu.

vakweri lava rhandzekaka loko mo twa radio ya hambiyele nyana va ta va va ri ku fikeni lava fanelaka ku nghena eka nongonoko lowu landzelaka wa kereka na hina church service mi nga fambeli kule na xitichi inkomo.

0607 759 42

kumangwe hotel tumeleze fela tete kola ta kuya ka warali ya malunga ra warali ya kumangwe hena ngono ko karo ona kare kana hina enkar lwa bo bana ba ina wasande school so kuno ba kar busan na bona fela ndela ya sibra katle tata la bokum ne karo na tsa ka kula mono ten pai ba go aika yobo yobona zo skim fela tata ne sibra katle je

tse botime la stako fete tkolota ka kuya ka hora le ya 10 nwe le bokaren bon le bokaren bul sana ka tla bana bo me bana sa de school vele la go tokshana ke bona ba re to ke kere ke ni na na bona ba la dun sa skombo hi ne ka skolo na motho ka la moye ne ba la clash part ko mbeshana ba la go imbelela ba la go chumaila ko mbeshana ba la tla vese Sam Kelega Velega and Koska Sovel. Tell us, he's a good to make a mothwin and near.

0: mi a chu wana vo nar tsing tsing goro ku tsai tsai la lo goro ku ku nar te ka e ve ku tin de le le ho ku wana ni kan ma na phone ve phone nan phone ni ka bana so no iva ka reporta na bona vele to ku shana ke bona black din sa skembe ni ka skra na motla vere ku kate kile ver tsika na bana wa te ka mina indela ya le ya ner na ngwe na mlota wa tsika wa ku na le moela
1: ayi mngwashi wa mina minjani na
0: nkarhi wa Sunday school ka

0: makosana filime mathebula kusuka la ka emdabula mlamoyela
1: ngilamoyeni bramreza mpfukile
0: hi pfukile ngo vona
1: hi pfukile
0: yes
1: hi mi yingisela ku antswani ri kwala ka nkozana la
0: ka nkozani
1: ni karhi ni famba ni ya kerekeni ya mina hansi ka mfundhisi musamaluleka ka mfundhisi mbaloyi makasana ni ya khisamela xikwembu lexi ni nga xi hlawula
0: okay
1: kambe ni yingiserile Jesu a ra vafundhisi marito hinkwawo ni vatwile na vayingiseri kuloni
0: hi swo sweswo ku lavaka sweswo
1: manrozi wabyani va ri molweni lowuntshwa mireza hlayiseka n'wana
0: kasini manrozi wabyani
1: Thank you.
0: Ina la molweni la hala ka nkozana laya wa tiva hala malayitini ni khesa swinene vuyingiseri bya n'wina ma tivana mohito ku Afrika-Dzonga njhani la mile moyeni
2: hi
0: pfukile minjhani khale mani nga bul mati kasi ma a mi yangi njhoni Oh, mina ni ri ka n'wana se mi nga va mi famba na valavo famba
2: lavayani fambela swa vona
0: ya
2: yo ka yi nga ri ya mina yi ta ni tlhambukela a ni tsuneni
0: ya
2: ni khensa xikwembu hikuva na mitwa ku kateka na hinkwaswo swi kala va pfumeleke va nga pfumela ka Yesu Nazareta
0: ya
2: hayi Yesu ntsena wa Nazareta mana wa xikwembu lexi hanyaka hi xona lexi namuntlha sweswi xi nga ni tumbeta laha ni nga kona sweswi ya hi xikahle ni vatwini van'wani va ku va foyina va ri amalayitini layite mani leswi ya swikwaswo wa khale ka khaleni ku ta ndhawu yaliya misavatana
1: I'm going to go to the house.
2: Mana wa Yesu lava va nga vavanuna va vitoriwa tihosi loku ya hinkwaswo ka mina sweswi va vitoriwa vita hikuva va pfumerile eka Yesu na khesa namuntlha mi nga mi nyika matsalwa leswaku vanhu va kerekeni va swi tiva leswaku va ya ndla yini a ku yi ku huweni kerekeni khongeri wa xikwembu lexi hanyaka ni nga suki kerekeni ya gandzela mina ta pfuneka pasta ya wena bishop ya wena ita ku ta kateka i tshoma tisiva bishop ta va na problem na yena yaloye na ku xikwembu lexi hanyaka hi hlonipha varhangeri va hina hlonipha hi yingisela vadyondzisi va hina yingisela ri tutsela cos ri turi yingiselani leswi va mi dyondzisaka swona kambe mi nga leswi va endlaka swona mafit yingisela leswi va mi dyondzisaka swona mi nga endli leswi va swi endlaka sungula hi leswiwani va mi dyondzisa a va endli swona biha wena khensa loko i hlaya matsalwa va mi dyondzisa va endla swona i nga va xiyaxi cos lava nga ta va ri kona siku ra kona i ta va i nga ri kona timotiya wa vula la i tseriwe papila hi Paul loyi a va n'wi vitana Saul a ri midlayi loyi a nga la ku tati loko munhu a ku Yesu mara a tiva nawu nawu va wu tiva mara va endli kati munhu loyi a tivaku xo i munhu loyi a tivaku nawu a nga wu tsuku cos nawu wu la ku wu dyondza u wu landzelerisisa ku ri i ta wu tisa ku nawu i ti loko i lava u ta swi tiva leswaku ri mina ni ta tiheleni na wena ni nga tiheleni kumbe ta kateka laha matsalwa i ta swi twa leswaku i va mani lava nga ta aparadisini hikuva ku mi ta n'wi vona mi ta tshama na yena a ni vuli mina singana ni balavula ku veni ngora ku ntavani ngari kona no takta hiku balavula tiramtiro matsalwa abula sona meri itukura kona fata aina ai kongela kongela bani hina ai funa bani yena yesi iri shibiri iri ndoka ni misibanga tumula ndes one bafundisi fukani ai fuke kufana vitura mina ra mwana wa mina waja unga fukani yes fukani wake up ikuba kariso fikini yesa fukani ata teka kereke ya yena karu fikini wendiwe mishana shana wendiwe so take it somewhere, so take it easy. I'm going to sit down in my heart. So we come here, la bangana moya, okwe tima, mitabona ba oma mitos. I'm going to be happy today in India. I'm a chukubaba, and I don't see you. So, sir, to rumela iskwe. I'm going to arla get to the ya kutwa kubaba, uri mta jaini, mta mbalaini, mta mbalaini, mta mbalaini, mta mbalaini, mta mbalaini, mta mbalaini, mta mbalaini, Lengo mete mbizi sana. Mweni yetu sana. Umesa matamasko mweni. Uta igwi. Nungwali mimi. Kwa onalo. Nangfiva. I love that one very much. Thank you Godfather. Thank you the established one. The biggest one. The cursed one. Cursing one. The longest one. Come. Worry me. I'm worried to worry you. Thank you. Hallelujah. Amen.
0: Hallelujah. Kesos nene. Kalenga bul mativa na. Ndelalen. Kesos nene mativa. Hey. Yeah. Mbirimbiri what a minute could be our lia coming with no good caracara in a wings for a minute I carry again fell like take a mixer of it sell a little caracara in a mere queen fell in general a number of 060-875-942 man mixer of catego fell hello in gatung take up one carini bursana yena kwala kana gono gulo wa karakana hina sokra kathe soto kathe ivan wakarbati karakin indala ele vongan ngeni ni 10 o'clock vongan ngeni 9 vongan ngeni 11 vongan tian gana 12 vongan 81 vongan 83 indala ku hambana hambana kambeke enkwasle si sakuduneka a mothen ka skwem kambeke tsuka mixero mina ngalo ke ku sota sota 101 la jisara fema hawa hebe kare tunza skwem bo hayinge bi ha chumaila na sasatelana Atina, Adunis, Inquasless, Sukovel, Vacari, Gandala, Scumbo, and then one Simchalenza, Qualaca, Redeona Charanza, is a FM 106, Poisdron Mega, Sekaringa Simon, one of us in the school, Nanquen, Gamirus Koshan, and Bahahan, Eva Bava, Kokwane, Hindalayole, and Omoquen, Huquen Kamina. Hiva kare dosa skwimbo kwa la jisa FM 106.0 mega hertz mfukili Africa dronga vele Africa dronga ka upala haya ne bakurai kona hina mfukili matiba hina eridna kwa kare yakere ke mi akere ka kwil vele eka sukura na moto yane bangsura mina bako vele batele too much bangsura mina wana maranza kala Africa dronga la ka shonzo le shasha 106.0 mega hertz Lata mnika arsima mener. Lata mnika arsima kusua ka... Kamanina kona la Deborah Fraser. Deborah Fraser. Bata kungina bakura abanye. Abanye bayo mbona. Abanye bayo mbona. Abanye bo suzu mbona. Simra kata suna nisaka. Deborah Fraser. Tuana mtiro amina. Mbraksa seka nere. Watiba. Kudunsa shukumu so nanzia. Kutlangala ya ova. Shana nanzia matiwana. Aitin. Tuana. Tuana muna gale juwena.

0: ti mlamwela.
1: Brown Vex.
0: Ah, hey.
1: Mpokini ke.
0: E fukile mjani ngwina na?
1: Hai, na ina e fukine.
0: Oh.
1: Ae kapeka e rikwa laka shtelan kwani.
0: Laka shtelan, ima laka shtelan? Oh, la aska pawa la, hey, manam kateke mfukil mara. Ankana kamina kini kinzana.
2: Umja. You more like the better like a maban.
0: All right, it gets us learning it.
2: Umbabari making the magnificent of the Alamogra and Amumishin Yag.
0: I hope of maze.
2: Oh, don't bombagan me to the level.
0: Kiss us then. All right. Kesos nena nere endelele ay te teka fixer wak sugura boka etse ayadu mero ka etse la mlo mwela
3: ke DJ Mrek
0: ah eh kukwan
3: epukile
0: ngo bona kukwan
3: warti ba sikule ri kuri mitani wa hinde
0: iso ta kukwan Isota.
3: Isavata.
0: Oh, Savata. Kasi Savata yini mgivela kumbi isota?
3: Isota. Isikuleri vanhu vaya ku khongeleni kumbe ku duniseni.
0: Oh, now, eh. Eh.
3: So, nanta vula ku risikuleri ra Savata sikura nyamuntu ringa sikuleri vanhu vaya ku duniseni ka hosi.
0: Eh.
3: Bana aba fanekele va tsema na mlomo leyo homboloka yo solo anwanyana eku sira ri fana na masiku manwana
0: inaka
3: loko ya ya hlaya ka Matthew 10 verse 32 yivulavula hi munhu loyi a fanekela ka avula wena yo wena unga endla ilo ni msava u tlhela wenda na mina msava ya kona hi mina One to study them right.
0: So,
3: people must change.
0: Yes.
3: Must say, I sikuro inge. Munu uenta ti joke. On a different day. What to say?
0: Nimtoka.
3: Yevulabula isikuleri van bakate kaka hiro. Akutiriwe nyamunta. Yeko kwa rari landule na lesaku. Hambiri donki ya wena. Hambi a ri munhu loyi hanyaka na yena a wu fanekelangi hi ku wa swi tiva ku loko n'hweti yi hela i ta n'wi holela a nga tirhi hi siku leri loko wa n'wi tirhisa hi nanana
0: se leswi hina hi nga ntirhweni kokwani
3: a ni tivi ko va kokwalani ni nga ha vula leswaku wa boheka swa ku u vulavula mahungu ya tiko E xiboheboho xa ku u fanekele ku vulavula mahungu ya tiko kwala u nga kona swi fana na yini swi fana na the Bible mfundhisi fanele a yima mahlweni ka vanhu mahlweni ka phupiti a ya hlaya Matthew 10 verse 32 a byela vanhu leswaku n'wina vanhu vulavulani mi ku Yesu i hosi i siku leri na hambanile na masiku man'wanyana loko ku ri ku a wu swi tivi a ku kona xikarhi ka vhiki Bange kuna sikura sonta shikarika vi. Kuna mvulu fika sonta. So the Sunday is a different day. Leri vanu vadunisa kairo. Mbe kukandela. So, nilaku ringeta kule mkisa vanu ku. Lekuru kusikuleri aveseri tiba kui sikura njana. Please change.
0: Yeah.
3: Change. Vito ra Yesu.
0: Kesini kokwana.
3: Maluleke. Hila mugangeni wa kampeni smara. Tiko. Era vuhosi bya ka hlaneni.
0: Inaka.
3: Ntshame kwala ndaka tliniki.
0: Kesini kokwana.
3: Aba hi va pula vesi ya le va ta yitwa leswaku munhu fanele a vula hi nomo wa yena. La nga ta ni vula mahlweni ka vanhu na mina a ni nga vi na tingana emahlweni ka tatana la nga le matilweni ta vula njhe hileswi a nga ni vula mina a byela vanhu a ku mini xirho muni. Amen.
0: Kesile kokwana. All right. Kesa swinene kokwana Maluleke kusuka la ka hlanikila hi ndlela yaleyo hey se na yi huma mina loko se ni famba leyi a wu ra 12 se yi bile ro famba mina. Ritamule bowakang hitam khesa hini xana ke Dr. Winnie Mashava asimura kahle kusaka Dr. Winnie Mashava ri ritamule bowakang hayate sion we fambeni mina.

0: kwale silinda mixer wa GCR FM resimbra kona rika chwa bitwa kuranza ka xikwembu ka sikeri simbra kona rifikeri chumeta kahle kwale ka 42 wa timinete ngene kahle eka awara liya ya 12 mixer wa GCR FM ikaske kuya amahlweni mena wena tabane rika rine kuphamela kahle nhlokomaka leni lavaka leswaku mena wena mixer wa GCR FM hibe rika ri famba kahle nhleni ka yona eka nhlekani wa sikura na munhla bangwan mkhamsuka tikerekeni bangwan mya tikerekeni bangwan mati lungisela kahle kuwa mikongo makahle tikerekeni kaske mixer kese sinene ngopfu na kubabanda zibiyela kahle eka wing seribangwe alright kuya mahlweni ai long thing kahle nhlokomaka sikura na munhla mixer wa GCR FM leyi hi lavaka ku va hi hlela kumbe xani ke nhlokomaka leyi lavaka ku va hi vulavula hi nga vulavula kahle veleke timhakenta ku biya miminti kumbe xani ku biya munti hi la ku tiva leswaku ri tani ku van'wani va ri i xiboho loko swi fika ka tlhala ka vukhongeri letiya bya xinto ni ri ka vukhongeri bya ka kreste na byona ke van'wani va ri i xiboho ku va munti wu fanekele wu biwa kumbe xani ke munti wu fanekele wu tirhiwa a ni la ku tiva mani i tikereke hinkwato kumbe evukhongeri hinkwabyo lebyi byi biyaka miminti kumbe xani ke vukhongeri byin'wana a byi pfumeleki taniku nito van'wani va ku vukhongeri bya xikreste bya ku phokotela a byi biyi na swin'wana na swin'wana na swin'wana na swin'wana na swin'wana na swin'wana se hi lava kota ku twisisa mingiseri wa GCR FM ka siku ra namuntlha swa ku xana ke i xiboho ku va munti wu fanekele wu tirhiwa kumbe munti wu fanekele wu biyiwa kumbe xani ke ku nga ku ri ndhawu ya mabindzu kumbe xani ke kwihi kumbe kwihi la ku twiya wena mingiseri wa GCR FM nakona ke u ta va kha u hlamusela swa ku xiboho xa kona xa ku ndhawu yi fanekele va yi biwa ku va ku ri yini u ta va kha u yi byela kahle mingiseri wa GCR FM eka nhlikani wa sukurana mota kona ka xihondo 106.0 eka rito ra rixaka mina wana mingisera xavisela a ni ta ka ku xavisela siburana ndzela ni ta ka sweswo hi vuye kahle hi ta vulavula kahle hi nhlokomali
1: Skytent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene va xavisa matente hi ku hambanana ka wona stretch frame na carnival va xavisa na matafula switulu hi ku hambanana ka swona chini wo endla ti-popcorn muchini wa tiayisi na wa ti-chips ti-mobile freezer ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa leyi bayi ya pfumeleri bakumeke Bafana Bafana Complex kunangutana na Tupperware unga va fonela ka 0792923334 Skytents e company yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer Skytents
2: Pumeli funeral cover leyi sukelaka eka 2 rand ntsena hi siku leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena spouse vana va sikisi va kusuka eka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 8 lava wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghina eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghina eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand laha a hi lahle kambe va mi nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refresh suketani kasi eka refresh nghozi ya movha i 1 month ntsena kasi 12 months eka society loko u claima mali mi yi kuma endzhaku ka 48 hours i tsariseri sweswi kasi ofisi ya vona yi kumeka eGiyani a Limdeza a section A kasi nakona Giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani ni le posweni mata mi ta tsarisela kona ni le ka mikwakwa wa yina a mujudges lofu va kona ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757 Swibasa Financial Services. Where peace of mind starts with you. Choose your perfect plan.

0: ifowathi mina dimingiserwa GSFM ngine kahle mina na wena eka awar liya yangwe ungandibela kahle ngicinga number 0608 75942 ankanibona kahle mphakathi ngicinga ngibona kahle nangwe na game ka grumeleni kahle kamkandiso yangwe yamarito kese sine ngo mingiserwa GSFM tinza uta gamba nambana kwala miningisela kahle mirikona kasi kahle hloko magazi kurana motha mingiser ekuba hi lava ku tiva mani xikanwe kanwe kena ku twisisa leswiya swa ku ixana ke nkoka wa ku biya ndhawu kungava ku ri muti kereke mabindzu na kun'wana na kun'wana ncina ku a swiweli ka swin'waniki 0608 75942 mi le ka radio
1: matos
0: bava
1: u pfukile va
0: ni hlayisekile papa ni la ku twa n'wina ka mi pfukile mara
1: ni hlayisekile mani ku twa ku te nhlokomhaka yi ri yini no tshika ri yimbelela tinghoma ni za ni vutisa kunene
0: he vanhu va hosi a mi twa nihlokomhaka mpelampelampelampela no ka siku ra namuntlha hi lava ku tiva mani ku xikongomelonkulu xa va ku va ku muti wa tirhiwa muti wa biyiwa ku nga ku ri xikreste kumbexani ke ku nga va ku ri xinto swi va ku ri xikongomelonkulu ku va ku ri yini hambi ku ri ma-business na tikereke va ku kereke ya tirhiwa hi xikreste xikongomelonkulu xo tirha kereke ku va ku ri yini na xikongomelonkulu xa ku tirha muti kumbe ku biya muti ku va ku ri yini kahlekahle
1: ku na nala la misaveni ende nala a hi tivi ku i ta ku fana na yini
0: okay
1: ende hinkwavo lava bihaku a ni ri va lavaku ku nga ngheni nala xikongomelo xi xikulukumba hi xexo va chava swinghunghumani va chava swigevenga hambi tiko ri biyiwile tiko ra rona matiko lama hinkwawo na va Amerika tetiya tikulumba ti biyiwe hi masocha yo rinda visiku na nanhlikahle se ku biya muti i ku veka la masocha yo rinda muti lowuwani visiku na nhlikahle
0: i masocha muni lama vekiwaku
1: a ni ri kun'wanyana va veka vanhu kun'wanyana va veka tinghodo kun'wanyana va veka ti-oyili swi tele ngopfu swilo leswiwani kun'wanyana va ndla hi swiwachu ku va ku a ni ri wena hi le ka ripfumelo rini leri ri ku kombetaka ku ri wena i nga teka lexiwani i veka laha ku xi ta ku biyelela ta ku biyelela hambi xikwembu a ni voni xi ala swilo sweswo
0: mara kereke yona hi yoxe ya biwa kumbe ya tirhiwa na yona xana nala i nghena
1: ku hava i muti na wona ku fanele ku nga ngheni valala na valala ni ri vaya that's why i tiwa ku ri a munhu a kerekeni phela hi ko ku ya ku lava vo biha ngopfu a ni ri va lava ku ya susiwa swidyoho va lava ku ya tumbela van'wanyana kwale kerekeni se na vona kereke yi fanele yi biwa loko vo fika va kuma leswaku kereke a yi tiyangi se manjheni ku ta va kokholo ra vadyohi manjheni se va huwela phakati
0: kasi kereke yi tiyisiwa hi ku biwa kumbe yi tiyisiwa hi vito leri ya va ngo ri kona ku nga vito ra Yesu tani ku ve ri vito ra Yesu hi rona ma ri nga na matimba ri nga na swilo hinkwaswo xa na nkoka wo va biya kereke va ri karhi va ku vona va khongela xikwembu lexi nga henhla muwa lowu kwetsima lowu va sirhelelaka mpundzu nhlikani madyambu why kereke yi va ya biwa
1: ku na nghoma yin'wanyani va ri homu va tsaka atilweni va tsaka na laha misaveni va tsaka loko Josaya a profeta ku Mariya yi ta kuma n'wana
0: ya
1: se loko hi vulavula hi Jesu hi vulavula hi timhaka ta Gabriele manjheni se hi le ku onheni ka swin'wana kwalano ku se a ni ri laha swi vulavula ku wena u themba ende loko sungula ku themba leswi nga swi vonangiku kumbe i pfumelaka leswi nga swi tiviku ka ha ri swin'wanyana mara loko i pfumela ka xilo lexi xi vonaku ku ri hayi kona hi lave n'anga yi tita yi ta ndla swona se loko wo vona ku ri na nkoka wa nyoka ta ya n'wi vutisa ku a tlhela hi te a ku ndlhuli nchumu la lexi nga dlula laniwani xi ri munhu se xikwembu na Jesu i nge va landza matilweni ti ta va vutisa timhaka ta le misaveni
0: mara ku ri ku ripfumelo ri ri kwini ripfumelo ri le kwini loko mi ri vakreste
1: a ripfumelo ku pfumela ka xilo lexi nga xi tivi ku futa lexi nga xi vonangiku
0: na vitwa
1: se swi hambanile na ku rhiya a ni loko ku rhiya i rhiyela ku phasa se lava bihaku muti va bihelaku va ta phasa swihadyana leswi jikajikaku lomu ndyangu ta vona loko va tlele na loko vangatlelangi
0: kahlekahle n'wi na hi ndlela yin'wani mi ringeta ku hi hlamusela ku ri tikereke leti nga kona leti nga na vafundhisi vo va ku hi tumbeteleni ku tibiya va ti biyini kumbe va tirhi va ri yini kumbe va ti tirhini
1: van'wanyana va jikelela Nigeria van'wana va ze va wela hi tiyindlu leyi va ku va ya ku kambeni van'wanyana na le Malawi van'wana va karhi va ya van'wana va ya le Zimbabwe na le Mozambique van'wana va ya le Sotho wenga ri ku na yo ya kona i ta hemberiwi zi twa ku vava ngopfu
0: noni mi twini
1: hinkombe
0: i sweswo ke vikiseriwa GCRFM kha hi famba kahle mina na wena eka nhlikani wa siku ra namuntlha ni jala leri reka mathosi minyenge tima yiboxikoza mindiso mpfula ku mateka sa tiririmi hina lavaya va ku nisa kahle mpfula liya ya xinkumenkumeni va kha ni mi kuma kahle mikiseri eka n'wina kempa kahle tinqingho laya laya la ku kuma ntiyiso wa mhaka mani eka nhlokomhaka siku ra namuntlha hi kona mikiseri mi le ka radio i nhlikani
2: na khensa kuva ka radio nyatswane
0: okay hina hi hlayisekini hi la ku twa n'we hi minjhani
2: uti hatasi
0: anitwa
2: ni vulavula hi hosi swi
0: ri
2: uti hani hlayisi na mitwa mavutisa ka biwa a tikerekeni ka biwa a mindyangwini kati xikongomelo kulune xa ku biwa tikerekeni na le mindyangu i ncini ku chaviwa hi nxari ni huma kona mina ni kulele eka muti wona walowo a ku biwa a ku ndliwa mintirho ya liya yi ya va ka hina ya le hansi ku biwa ku ndliwa sweswiya na mina se a ni joyinile a ni hina mavito lama hi nga tiwa wona malava kulukumba ni huma kona mina ni tshaveriwile mi a no biwa leswaku ri loko va talaka hina ni tele kumbe kukwala ni famba kona leswiya va nga ni tshavelele swona leswiyani swi nga ngheni leswiya vona va nga swi kona ni famba na vatswari va nga ni nghena ni sungule cinca ni ya tikerekeni ni pfumela ka Xikwembu ni famba ni yingisela vafundhisi va chumayela xa matsalwa hi laha ni nga kuma xihundza lexikulukumba ngopfu leswaku laha a ni ta hi kona a no fota na ha ri ku fambeni
0: nga
2: se fika hi ku na lava nga ni hisa kwahalala a tingangeni kwahalala ka xindlu xexiyani va fambeni ni khese ngopfu hikuva papa mina laa nga ni tswala i sukela a karhi a ni profeta ku profeta hi leswi a ku byela munhu mudyamudyamu ku ri hei ta fuma swi leswi va swi ku chakala n'wananga tariya va nga ta ku tekela ku fana na mina n'wananga tariya xiyaxiya n'wananga a va tshama va vulavula leswi papa mina van'wana va ku papa mina va karhata ngopfu na mani vula minkarhi yin'wana e mara my father yes ya mara namuntlha hi kona swikolo ku ya mutswari wa mina i ni siye na vutlhari lebyi kulukumba ngopfu ni n'wi vona a cincaku wa voni cini vona ni fambile n'wananga wa swi tivi vona vanhu lavawani va teka mali va tlula va tala a va tiri nchumu vona swi swa mina swa collapsela vona swi swa mina lawani a va ha ni voni vanhu lavawani na vito ra mina ra twakali va tekile vo ni byela no yi mina kwalani bimuti mina ene tikereke ta biwa ene tikereke ti biwa ngopfu vafundhisi va namuta va biya tikereke va ni twa talo wa na swi tiva mina yes ya a mi swi tiva leswaku tempele ya Xikwembu leyi nga endliwa hi Solomon yi biwile va va nghena i vulavurini Ezekiel a Xikwembu xi sungula ku vulavula na yena xi ku famba hi malaya xi n'wi cinca a vona swi hundza xi ku famba tempeleni ka site ra so na ku tisa vekiwe swilo swa swifaniso swa swinyoka laya swi ku semenderiwile mani i hlavutelo leswaku ri vahandlaka lavakulukumba la tikerekeni vatisa lavakulumba vafundhisa lavakulukumba loko va ku he mi twa hi nga ku ri ku na moya lowu ketini kasi ku na swivandzana so ku twa a va endli lava endlaka swona a swi siveriwi munhu a endli kambe ta swi tiva when the last trumpet is blowing and it's coming now under the wind so dyondze swin'wana ende swi chavisa ngopfu because swin'wana hi swi twa hi tele hi vula mina a ndzi ri hi swi twa hikun'wana a nga ta ku u vula na mani kasi swa loko mitari tswa xikwembu vanwandiro e vula ma kadri tswa xibri fana ra pela go etete e di dzula lisi gena ke chat so me na muti ni pala vri alpemo e ana manto albia e ku matisi va mina ama bona samsa swa di president swa singerengere lo va ta fuma swa va va ame swa go e me a xwa mina masitaku vanhu va dlayiwa laha misaveni ku khendziwa hi vona last week ku na un'wana wa mfundhisi ku kume mitumbi ya hi 4 ya vavasati hi leswi ni byelaka swo na tepeleni leyi ku kume swivandzani endziwa hi vamani hi vona vanhu lavawani va biyabiyaku tikereke na mindyangu ku nga ngheni nchumu ku veki xikwembu xina etikweni ta vana wena nkarhi hinkwawo foni loko va landza e loto leyi va lava ku ta n'wi humesa white cost ngheti ntsumi swi lava ku ta n'wi fonisa va ku nghene vanhu laha ku nghe a ku heyi va ku nghene vanhu laha voni byela a va ha ri vonangi minyangwa liyani va handzwe tibata hi va bala hi xivona xikwembu xi pfala hi xoxe and leswi swi vulavulaka ntiyiso kwala ni vulavula kona ku ngheni munhu laha ta endla hi xitarata loko u nghena laha wo vhakacha loko wo ta swo tivana na wena
0: mara ni byeleni laniwa tanihi ku miri i ta haha munhu hi loko a ta hi swa vusiku muti mi nga wu tirhangi i ncini lexi nga ta ndla ku munhu a va a haha kumbe xanike a va phasiwa vusiku byobyolebyo ku ri ke ni n'wina muti a wu biyiwanga
2: sweswi ka mina va phasa hi yesu
0: okay
2: hi ku na lava nga famba va vulavula va ku lala u ngheniwi va ku swivise u yini a ku ni hume na mpundzu hi ri 4 ku na mhana mina ni ya va kuma kaya and repeat again a ku ni fambe na mpundzu a ku endle na luyani apple i ni vonile a ni langutisanga ni tamulaka mi ni vone ntsele vo ni byela endla ni tele straight mara ni vonile dyambu rixini a yimbe straight a mutini wa mina ku na nkanyi laha mutini wa mina wa gandelo laha ende a ri tisanga hi mina endla ni telefone laha mara khale a ni chela fone ma ni twa niri a ni a chele byela vusile laha mara nkanyi lowu a ni swi tivi leswaku u khome yini cos a humi kona laha ni nga kona laha wu ta huma ka hina a ni tivi why va lava wona white cost a ni swi tivi na risiku hundzu ka hina white cost a ni na vula loko hi mina swimanimani n'wana wa manimani xikwembu xa natala va ni siye la wena te ta sasiswona kam xikwembu xikona xa vulavula ene xa twa xi lava tindlela ku yingisa

0: Hey, hear me doing?
1: I want them tired to waste my money. Whenever I'm in a one, Bele Kuling will find out what I thought. And somebody, I shall buffer my school, Bamba Macaway, not Pambe. The walk, I'm crazy. That Chachamel of Daya. I'm getting you with that. I love one. One now one. Dry up again.
0: Alright, it says okay, Ming Siraji, Sir Femba K from Bagas, Legan, Legan, was Sugar and Motan Pelicat and Tingola. But one bear will never be mean to put the Ray Solo Mint in there, one a labor with Bui. Shout out to Ming Seru Pagat and Tingan number 060875942. Ever came from Bagas, Legan, Sigan, was Sugar and Motan. Got to a Sugar and Motan. Montega Ming Serla, 106 Hallo.
2: Master Matronsi.
0: Mfundisi.
2: Never show me for
0: him. I forget our Kongi, Riman. Me Kongi Kase.
2: Kungera kashes ne anu kungera kangove ala kavasiru sangala ala kuna brachi mani kungera kukwe.
0: I can say in mfundisi.
2: I can say ni leko train mi vula vula la. E makaya ya kubia. Moni kombeta kuri fumelo loko kuri kura shkreste. Evi muna akuni leka rona rifumelo ra shkreste. E hava só com bio a camite aí bi na vacresta mete aí logo moza mito a mona alguni mcreste vai comer cavarcar vai bia muti se tiver no coração se creste leche bibele vula vula com chona esse savano se te cata cata o aco ama que ele ia para o congresso das crestes, a crestes, aí bi, aí riva nu, cumbe curia balala, curva tá cumbe acabar carva passi o abu sequini, cumbe anticanin, ainda esquembo, ele se encarou-me, chegou na enquanto, encarou-me, chire a nico dele Naku etela ani eteli. Ibi kombetiwa. Kungaba tipisalema. 34. Yingaba verse ya 7. Akombetiwa kwa akavani. Lava chavaka hosi shkwembu. Kona ntsomi ya hosi shkwembu. Leyi kumeka kai rumeriwa. Akavani valava. Kukumeka iva sirelela. Naku wakutsula. Aí bem, mara asireleriwa, vosiku nansikani, akavalala, valala vahina aivanu, mara valala vahina, imimoya, leyo bia, isatane, imadimona, itintumita munyama, watirisa vanu, mara vanu, aivalala vahina, seshkwembu ishibiri, e kutirisa tintsumi ta xona xiri lava nga va xona xa va sirhelela na ku va kutsula a hi bihi miti a hi tirhisi swilo mara ha sirheleriwa loyi a nga swi tshembiku a dyondzi namuntlha a swi tiva mina se i khale matonsi ni ri kona a ka ripfumelo ra xikreste va kha va vulavula ko katsa na vatswari va mina loko va twa ni dyondzisa ni kombeta matimba ya xikwembu ni sola matimba laman'wana hinkwawo ko katsa na matimba ya valoyi na hleketa mutswari wa mina a ni vitana a ni tshamisa hansi ku n'wananga maendlelo lama wena ma ta ku veka enghozini ivi ni va tivisa xikwembu lexi ni kumekaku ni ri ka xona na ha ri jaha ra malembe ya va 22 laya 21 laya 23 24 na ha ri lowuntshwa evuton'wini bya mina va ni chavela kuri va ta ku dlaya va ta ku herisa va ta ku loya ni ku xikulukumba ko tlula valoyi na ku tlula valala hinkwavo namuntlha a na ha ri muntshwa ni vulavula ni ri munhu lonkulu na vatswari va mina hi vumbirhi ka vona hi ku vona vukulu bya xikwembu lexi kotaka ku sirhelela na ku kutsula munhu a ka valala va vusiku na nhlikani papa mina loko va ya hundza emisaveni a va rimembara a hansi ka vurhangeri bya mina ekerekeni mhani wa mina va ha hanya i membara a hansi ka vurhangeri bya mina ekerekeni hikuva va koti ku vona xikwembu lexikulukumba n'wana wa vona a kumekaku a pfumerilaka xona matosa a hi bihi mitina mara hi na musirheleri loyi a ngo ni nkulukumba ngopfu ku tlula satani a nga hosi ya valoyi hosi ya vabihi hinkwavo xikwembu lexi a xi le kule na hina xi ri ni kona andzeni ka n'wina lava mi pfumeleke aka Yesu Kreste n'wana wa mina ni yima na n'wina ni nkulukumba ku tlula jabulosi la nga kona misaveni i xikwembu lexi sirhelelaka na ku kutsula lava va nga va xona ende xa va tiva lava va nga va xona hi ku ya hi Timotiya wa vumbirhi 2 verse ya 19 yi ri hosi ya va tiva lava va nga va yona loko a ri kona un'wana a ngo na mina ni munhu wa hosi yi ri kombeta hi kusukela vubihi
0: ni mitile mfundhisi
2: ku khesa mina Mr. Matosa a yi teki mamati na mimonyo na tintambu na sweswo tala mikamo na hasahasa yo tala yi nghenisiwaku vukhongerini va ku i xikreste i vuhedeni leswiya
0: christianity yi nga se hundza ka sweswo mfundhisi n'wina ma pfumela leswiya swa ku va kuna ku khoma munhu wa mbilu lo biha kumbe loyi a tirhisaka rito leri lavaku ku na valoyi loko swi ta hala ka xikreste hala hi sayiti leri n'wi hemuka ka rona kumbe vukhongeri byi nga ka byona mi nga kota ku khongela ndhawu ivi munhu yehe walowo telaka ku endla moya lowo biha kwala mi khongela kona mi pfuka na mixo mi fika mi n'wi kuma a ri kona
2: Mr. Matonsi
0: mfundhisi
2: ni mi kombe ti kahle ku ri a vukresteni a hi lwi na nyama na ngati ku nga vanhu a hi bizi hi vanhu hina
0: okay
2: e hi lwa na mimoya satani ivi na madimona ya yena na tintsumi ta munyama swa tirhisa vanhu loko vanhu va lava biha va tirhisiwaku hi satani va ta hi swa vusiku ni va ni tlele mina mara xikwembu lexikulukumba va kota ku xi vona va kota ku vona ntsumi leyikulu ya hosi ivi va baleka ku vula ka rito aka Deuteronomy 28 yi ri va ta ta va longoloki hi ndlela yin'we mara va ta hangalaka va ku bafe hi tindlela ta nkombo va kha va chava leswi amoyeni a ni va ta hi ximoya va kota ku vona moyeni ivi va vona leswa matimba swi sirhelelaka vanhu va xikwembu xiviri va baleka vo to ka va nga mi byeli va zamile va le ku zameni mara a va koti ku humelela hi ku lo nkulukumba hi loyi a yimaku na hina ko tlula valala va hina hinkwavo
0: hi khensile mfundhisi
2: thank you
0: yisweswo ke eka scaming zero GSR FM ya mahlweni ka xihondo 16.0 eka rito ra rixaka hi khensini mingiseri bya n'wina ke na wona mingiseri u nga mahlweni na ku mipela kahle riqingho ka nambara 060-8875942 ni twa hi n'wina ke leswaku wena ke mingiseri u ta u yi khomele yini feleke eka nhlokomhaka ya siku ra namuntlha kumbexani ke comment ya wena u ri yini nhlokomhaka ya siku leri ra namuntlha hallo
1: matoni
0: ahe
1: mi pfukile mahaxi
0: hi pfukile mpfukile
1: ahe na vana
0: hamitwa
1: hi ku hlayisiwa hi hosi matonsi na yi twa nhlokomhaka leyi vulavulaka hi ku biha ku biha hayi ku biha ku biha tikereke ku biha miti ku biha tikhampani ani leswi nhlokomhaka yi nga xiswona ya mara yimani ni yi veka hi ndlela leyi Bible vurile mfundisi ni vatwini.
0: Okay.
1: Ya, ni vatwe kahle mfundisi. Anola ku tavulavula leswi vona vanga vula swona. Nola ku tavulavula mavonele ya mina. Vanga manga mamina. Loko munhu a tswariwa la misaveni anga se hunduka. Wanitwa matoni. Loko munhu a tswariwa la misaveni anga se hunduka. Uya endla leswi wena muhaxi u vulaka swona. Swa ku biya munti na ku tibiya yena na ku biya khampani ya yena na ku endla mugingiriko hinkwayo ya ku biya. Anga se hunduka munhu yaloyo. Mara munhu loko se a twerito xo sungula munhu anga kumeki a ri munhu lonene a tshika ku biya anga se twarito wa nitwa matoni
0: na mitwa mfundhisi
1: munhu wo sungula chumayeleriwa a twarito ivi a hunduka a tshika ku biya a tshika ku endla mugingiriko hinkwaleyo ya madimoni na everything leswi inge choko maka yi vulaka swona. I tshika swilo leswi loko rito lava va nga vuriwa hi Yeso a ku mi ta va vaphasi va vanhu kutani fambani mi ya chumayela mi vulavula hinkwaswo leswi ni nga ta va byela swo leswi ni mi rhumaka swona loyi a nga ta mi twa mi n'wi khuvula. Kutani munhu ye yaloyo u yo twa rito ku za a ri tshinelela mfundhisi loyi a nga n'wi chumayelela kutani a hundzuka ivi a khuvuriwa a tshika migingiriko ya ku biha a ngo tshika migingiriko ya ku biha munhu a nga twangi rito wa ni twa matoni
0: na mi twa
1: so laha ku na vanhu lava va nga makreste mara ku na vanhu lava va nga ri ku makreste lava rito ri nge se fikaku ka vona hi lava hi fanekelaka loko hi karhi hi hanya hina hi kota ku ku vulavula rito leri nga ka Bible leri Xikwembu xi nga ri rhuma eka lava va kotaku ku chumayela va chumayelela na va van'wanyani va nga se hundukaku ivi va twa rito va tshinela eka vona kutani va va khuvula njhe leswi Yesu a nga vula swona.
0: Hi leswiwani kokwani Maluleke loko n'wina sweswi mi fika mi cinca kumbe xani ke mi khuvuriwa ivi mi kuma leswaku muti wa n'wehe wu biwini ku na leswi nga celeriwa endzeni ka muti wa n'wehe leswi a xi hundla mi kuma leswaku na n'wehe ma swi tiva swilo swoleswo xana ke loko se mi ya amukela Yesu kumbe xani ke mi ya amukela rito ra Xikwembu kumbe ku khuvuriwa kokwaloko mi ri yini hi swi leswiya swi nga celeriwa endzeni ka muti wa n'wehe ma swi pfukula kumbe mi kala mi hanya n'wehe mi ri ka Kreste swi ri ko endzeni ka muti
1: Yesu ta susa yexe. Yeso uta susa yeche aniko vulavuliwa rito manje ko chumayeriwa. Ita susa yena aniri na mavabyi loko masuka ka munhu ko vuriwa rito ke masuka. Ko vuriwa rito eka munhu a cinca.
0: Okay.
1: Ko vuriwa rito hikwaswo leswi swi nga celeriwa laha swi susiwa hi rito. Hayi mavoko. Hayi mavoko ya mina. Ai vulavulisana sweswo loko kuri ku vulavula rito leri inge ri fanekele ri ya ka vanhu va akeka ku chumayeleriwa vanhu lava va ha kotaku ku biya miti manitwa matoni va ha kota ku biya miti rito a ri se fika ka vona a ku chumayeriwi ku sungula rito ri fika ka vanhu lava mwalo wo kwetima wu va nghena wu va damarela kutani wu kukula hinkwaswo leswiya va ri naswo swi huma eka vona kutani a va nga ta biya miti a va nga ta biya tikereke a va nga ta biya tifeme kumbe tikhampani a ni vuli swo
0: hayi swi twele mfundhisi kokwani Maluleke
1: kokwani Maluleke hi mina ikwala mutini wa ka Ndhuna Mpenyini mara hi ku tshama ni le ka vukosi bya ndhavesi tanhlanika danko
0: hi khensi ni hlayisekana. Right, ya mahlweni mingi 0GZ5 ka nambara 060-875-942. Va ri loko vo ku kumeka se ya amukela Xikwembu kumbexani ke rito lera Xikwembu ku celeriwe yini ku ndliwe yini ve ri Yehovha yi ta tsuvulela swilo leswiya hinkwaswo. 060-875-942 nteka mingi se ri nakambe njhe 106 hello.
3: Ahe, minjhani?
0: Hi pfukile.
3: Hi pfukile. ni rhamba ku khensa ni le jokeni ku ni fundisa njhani yana ni makoni ka mudyondzisa rito ra Xikwembu vava ni rhamba ku khensa ka ku dyondzisa ka n'wina loko mi kha mi dyondzisa ni tlhela ni lava ku tivisa leswi vanhu va femapalo loko mi za mi vona munhu a ku ve ni lava ku tiyisa leswi ni lava khengisa leswi a nge se xi tiva leswi a xi endlaku that's why va fanele va nyikiwa na swilo swin'wana va vuya va celela swin'wana va swi tivi i tlela va mavhengele va ku ve rivhengele ri nga laya leswi nga dayiwa mani hala ku vone ku ri yena a nga pfula laya i ku va va nga xi tivi leswi va xi endlaku loko munhu a ri na Xikwembu se a ri na kurhula wa swi tiva ku swilo leswi endliwaku laha misaveni hinkwaswo leswi a swi pfuni nchumu i mhana Lucas kwala block 3
0: hi khensini mhana Lucas hlayisekana
3: hi swona
0: sweswo hi khensini mhana Lucas ka sikema 13 wa timinete yi nghene kahle eka awara leya n'we eka nhlikani wa siku ra namuntlha ka sikeni khensini ni ri ka n'wina mi rhumela kahle mikandziyiso ya n'wina marito eka nambara 060-87-5942 xikongomelonkulu xi va mixakwa ku biwa munti mingiseri ku nga ku ri u biwa kahle hi xikreste kumbexani ke u biwa kahle hala ka xintu ku va ku ri yini hala ka xintu hala hikokwala ka yini mi fanekele mi biya hala ka xikreste hikokwala ka yini nakona ke mi fanekele mi biya va biya miti hi xikreste na tikereke letiwa ti le ku biyiweni a xi hundla sweswo 106
4: Matonzi
0: hey
4: a hingo a nge ri vanhu lava hinkwavo va ri va hundzukile va tlhaveriwe tinhlanga switshungulo swa swin'wanyana va cukumetile se timirhi leti va nga tlhaveriwa la mirini tati ya kwini hi ku lexin'wana xivutiso va xi hlamurile xo hi ku va celele mimirhi va ku Jesu u ta hlomula mese a ni ku ku katekile n'wana loyi a nga kaka a nga loku beburiwa a nga tlhaveriwi timirhi hambi va ku i hundzukile kumbe va ku a nga hundzukangi no vona ngaku yena a ntswaku lava hinkwavo la vona switshungulo va pfa va swi hleketa lava nga swi cukumeta kona
0: na mitwa right ya hi sweswo gaming zero register from pela swi ri na wona murhi wa loto tinhlanga teti munhu a va ku a tlhaveriwe to yehovha wa swi tsuvulela 060-87-5942 inhlikani
5: ahe njhani
0: hi hlayisekile la ku twa n'wehe mpfukile
5: hi pfukile mbalavula na koko wa vana kwala ka RDP ya ka n'wamatatani
0: kokwani wa vana la ka RDP ya ka n'wamatatani na tshemba mi hlayisekile la RDP ya ka n'wamatatani la
5: hlayiseke swinene swilo leswiwani swa swo biha miti swa va khale
0: okay
5: loko hi davuka hina vanhu va khale a va ri va luva tinyimpi and then loko va lwa tinyimpi loko va fika misacheni a va tirha mirhi ya vona a va tiva mirhi leyi yi endlaku ku ri ku nga ngheni nchumu laha phakati va nga ta va ri kona murhi a wu nga ngheni yini yini hinkwavo a va lwa hi matlhari a va lwa a ku ri hava xibamu khale na loko munhu a vona movha khale a tsutsuma a va nga ku ri hava movha khale a va famba hi milenge and then loko ya ya fika futifuti hi swambirhi and then loko mo vona sweswi laha tlhaveni liya ya man'ombe laya ku na nsinya wun'wanyani loko wu nge se tsemiwa mara ni koli ku nga tsemiwa wona walowo loko moya wa n'wina wo ya laha wu nga kona laha wa muchoka wu ya le naskanini
0: miri nsinya lowu wu le kwini
5: laha ntshaveni laya ku biyeriwile sweswi
0: a ntshaveni yini
5: wa man'ombe
0: okay
5: ni ta kuma marhambu ma tele laha hansi
0: marhambu ma swiharhi
5: marhambu ya swiharhi hinkwaswo ni ta makuma laha hansi loko ku ri ku ri sweswiwani a swi titiwangi a wu tsemiwangi wu famba khale na khale beburiwa yi karhi yi swi tiva leswaku ku na nsinya lowu ya laya
0: nsinya lowunsinya
5: lowu
0: wa choka
5: wa choka se loko nsinya lowuya loko ni tirhe hi wona a ku ngheni nchumu laha mutini wu mikisiwa na yin'wanyana ku nga ngheni nchumu laya
0: okay
5: and then loko munhu a tlhaveriwile a hi vulavuleni hi sweswini va nga swihlamula van'wanyana loko a tlhaveriwile i tlhaveriwe phakati swi nghene ngatini ya yena and then loko ku ri ku ri a kaneti nchumu ku ri a swi humeleli mara mina ni tiva swi nga humeleli mara aba endi lava endla kusona sweswo hina hi endla leswi endlaka swona ni pfumela ka ripfumelo ra ndhavuko loko wu sindzise sweswo ku nge ngheni nchumu ku na leswi va endlaka va bihaka n'wana un'wanyana wa biha a nge mi byeli
0: okay
5: mi ta mi vona endlwini ya munhu loko mi ri phakati ka yindlu mi byela munhu timhaka leti ti ka ndlwini ya n'wina
0: n'wi
5: byeli swi hundla xa n'wina mi ri n'wexe ku hava laha ku nga biwiki na ti-custom ku na murhi lowu yitanisaku ti-custom ku ti ta ku xaveni se na sweswo swiyani saku vubihawu wa ku muti ku na murhi lowu bihaku ku ri ku nga ngheni nchumu laha ndyangu voni miyela ku ta kota van'wanyana va ta nghena va hlamisela swin'wana na swin'wanyana leswi va nga ta va va karhi ni nga ta va hetela
0: i khensile mativa la hlanga hlayisekani la RDP ya ka n'wimatatana
5: hi byona ni khensile ngopfungopfu swinene ngopfungopfu na meseje a va va avule va tata leswi ma nga ta kota ku swi tata na mina ni hungute leswi nga hunguta inkomo
0: all right hi famba kahle mingiseriwa GSRFM hi ndlela yoyaleyo ka nhlikani wa siku ra namuntlha khensile mani a hi nga swi tivi ve ri ku na nsiyanyana wun'wana ve ri wa choka wu kona hala le ntshaveni leya man'wombe luya hi tiko ntiyiso ku fikela kwihi ve ri vona ke a wu tirhisiwa hi minkarhi yaliyani ku biya na swin'wana na swin'wana na swin'wana na swin'wana na swin'wana na swin'wana va kona va ngo hayi khona hi ya na biya loko vanhu va nghena laha i ta kuma xixi xin'wana xikulukumba ngopfu 106
6: ahee mpfuke nxaka ranga
0: hi hlayisekeni ri njhani nxaka ra mina
6: hayi vatomi mina a nga ta sala ka ku biha laha
0: okay
6: laha ka ku biha ha swa tirha na mina yin'wanyana na swi tiva sweswo
0: okay
6: ni tlhe ni tiva na murhi lowa tatana lavaku humaku va vulavula laha tlhelenya man'wombe wa ha ri kona
0: ma wu tirhisa na n'wehe kumbe mise hi ku
6: ha no ti van'wana va wu tirhisaka emitirhweni leyi va langutisa hi tahihi ri rhumela
0: n'wina mitirhi wayimi nga ringeti
6: imbira ya kona la no ti van'wanyana loni va kona na rurhumela ntirhweni
0: mara n'wina wayimi nga ringeti na n'wina va ta mi rurhumela so
6: va mi byela sayitini
0: o hi ta bulela tlhelo ne
6: xaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxax
0: byela ku wayem nga wu tirhisi tinene wa timina ta ngheni kahle fanekele kha awuri leya n'wembi XRGSFM awu timhaka ta ku biha mani ve ri swi kahle lava nga ka ripfumeleriya ra xinto hala ka xika ka ripfumelo ra kreste va ku a yi khoa swiendliwi swi sweswoleswo a hi swiwile ka swa xikwembu leswiwani a yi believe ka swona va ku loko ku ri ku va nghene vukhongerini amiti amutini ku celeriwini va tlhaveriwile hayi yehovha wa swi tsuvulela wa swi hlantswa swi sweswo hi leswi va vulaka swona la ka kreste 106
7: ahe
0: mpfukile
7: ni na magoda la RDP ka n'wamanungu
0: like ka n'wamanungu
7: a dan'wina ka n'wamanungu
0: magoda khensa vuyingiseri bya n'wina na vuyingiseri bya kahle ngopfu matimala la RDP la
7: hayi na yi thoko mhaka
0: impela
7: hayi ka biwa na lomu ya mitirhini na lomu ya tikerekeni a kha ha va vona ku ri va ku tikereke ti pala
0: hi xikongomelo xo biha kereke ku va ku ri yini kahle kahle
7: a ni xin'wana na xin'wana xi pfumela hi xikwembu ku loko endla xilo hambi xi bihile xikwembu a xi nge ku arisi ma vona that's why hayi no ni nge heteli van'wana emagoda la kwala ka RDP
0: hi khensi ni magoda
7: hayi no hi ta bula kahle
0: danke magoda
7: eso
0: thank you right 0608754 from Bakatle Vele Gaming 0 GSRFM eka nhlika ni wa sukura ra motla wonto ya wena mixer leswo wena ke o ta on khomeleni kumbe xa nke we o ri yini enhleni ka nhlokoma ka yo ya le wi famba ku enhleni ka yona kesa swini ngo mixer ni kumanya na nwana wa mixer 106 hi twa yinwe
8: aye matos
0: ahe
8: ku nghena boti ku nghena ku huma ku nghena vanwana va ka mangani
0: oh ya i magoda mhm
8: mavona hi mathosa ni ku na ku loko munhu a ya kerekini loko a ya kerekini laha ku biwaku i swilo leswi va swi bihaku mimitini loko va biha miti va endlele ku munhu a nga ngheni mavona
0: okay
8: hi ku a ni kerekini a ya ha yelanga ku khongela se hi yela ku endla swi sweswo swi kumeka ku loko u kha u nghena kereke leyi u nghenaku yona va yi vulavula ku biha ku kereke ya so yi na tixangu ta so ta ku fana sweswo va swi bihaka swa miti ku hi leswo kahle kahle loko va biha miti ve va endlela ku valala vangangeni vangangenelelani valala lomu mitini
0: mara loko ku ri ku mo khongela kunene swi nga tsandzisa ku valala vangangeni emutini wowalowo
8: ku khongela kunene swi right
0: ku
8: tlula ku endla leswo swo biha miti hi ku loko se mi biha miti layana ni ku ta va na leswi swi nga ta ka swi mi salele ndhaku ku wa hi munhu loyi a bihe muti lowuwaniki a nga khongeli kunene ee hi ku a ni loko u ya kerekeni u yela ku khongela u yelani ku ya bihela van'wani miti ma vona hi ku xikwembu i xin'we ma swi vonela mathosi ee ku a ni loko se u ya bihela van'wani miti lowuya u nga ta wu biwa ka wona u ta chana u nghena loko se ya nghena laya va ku se jifikini dinoyi lebyi kulukumba ee u kuma ku loko se ya nghena laya na minenge ya wena ya ha ri kahle na miri wa wena wa ha ri kahle se u va wu kha wu chuwa hi ku laha mutini lowu nghenaka ka wena a wu swi tivi ku cheliwi ee hi ku a ni loko hi kha hi khongela ha swi twisisa ku hey miti ya van'wana a yi kahle yin'wana yi kahle
0: okay
8: ee ku a ni swi lava u xiyaxiya ku u ya ka muti wa njhani ene kwala mutini wolowo u nga ta va u kha u ya ka yona u kuma ku na vanhu lava mi nga chayisani ku kahle u kuma ku ene uxaka ra yena munhu yalowo u ya ku byela ku hey ku na munhu wa so wa xaka ra mina a ni lava no a nghena mutini lowu hi ku i noyi wun'wana wukulukumba ngopfu hi ku sweswo a wa ya hela ngu khongela kerekeni eyi hi nga sandzasandzi swilo swa tikereke a hi yeni kerekeni hi ya khongela xikwembu lexi hi xi dyonisaka
0: se a wu fanekelanga i biya munti magoda loko u ya kerekeni
8: hayi ni nge bi muti mina hi mathosi ni swi kahle ku ni khongela xikan'we
0: e magoda u n'we kereke leyi mi nghenaka yona ya biya musi ku na masengasenga lama ma vambavambiwaka lomu tiyindlwini lomu ku na ku haxahaxa ka tikofi na swin'wana na swin'wana swi vitaniwa yini sweswo
8: ko va ku leswiyani hi mathosa ni ko va ku loko ko va ku u le kerekeni kuma titayileteto va ku byela ku endla swihi swa so a kerekeni lowu nghenaka ka yona vule hi kereke yin'wana na yin'wana ni vula kereke leyi mina ni nghenaka yona leswi a hi ku biha leswi a ni va ku byela ku i xilerisi xi nga huma mutini a wu yo biha kwalaho
0: se mi haxela yini a mi haxele ku leswiya vongo swa ta vusiku ni swi nga hati kumbexani ke vuyini lebyi vongo mina byongo mi nga byi tivi byi nga hati
8: a ko va ku a ni leswiyani hi mathosi swi ya hi vanhu ku va ku endlisela ku yini lava kereke va va fundisa leswi a swi endle ku biha ku kota ku munhu a nga ngheni laya e-e ku va ku ri tayele yi nga huma kerekeni va ku byela ku endla swihi swa so
0: se mara loko wo famba khongela a mi nge khongeli ivi swi nga humeli swa swi mo fe mi haxa
8: a mina na khongela loko ku nga humanga xileriso xexo ani ni ta va ni kha ni khongela kunene mara loko va ni byelina ku ni fane endla swihi swa so mutini ni fane endla mara hayi ku ni bela vanhu ku va nga ngheni mutini lowu mi ni tshamaka ka wona a hi swona sweswo hi ku na maxaka mi kuma ku maxaka malama ku na swin'wana kwala kaya va nga nghenelelani a hi mhaka ya kahle
0: ya twala
8: ku khongela hi swona a ni bibele i yin'we ma vona
0: hayi hi mitini magoda
8: hi mavonelo ya mina hi mavonelo maxitichi
0: xapuxapu magoda hlayisekani
8: na n'wi hlayiseke mathosi
0: hi sweswo khensini veleke magoda xikomba kahari 46 wa timinete ngeri kahle veleke eka awara leya n'we khensi vuyingiseri bya n'we na ku ba mandla vuyela kahle veleke ehenhleni ka vuyingiseri bya n'we va kona lava hi kuma kahle audio streaming ya www.gcrfm.co.za ni teka vuyingiseri wa ku hetelela laha hi koka moya ni taka sweswo ni ta vuya ni teka kahle tiqingho ta n'we enhlikani
9: ahexikani swa n'we
0: ahe
9: ya yi ta hloko mhaka a ni lava ku vula ku ntiyiso loko u ri mkreste a wu bini hambi kereke a wu bihi ku hlamula lava nga te loko a tlhaveriwile ke swi endlisa ku yini
0: mara lava bihaku va ri vafundhisi va kha va chumayila va ri ti ra xikwembu va tirhisa bibele swi va swi endlise ku yini loko ze u fika xiyimo xo a biha kereke kumbe ku tirha kereke
9: a va tirhisi rito a va ponisiwanga kahle kahle matimba ma le ku ponisiweni na ku hlayisa milawu loko za u ponisiwa leswi endle ku ponisiwa u hlayisa na u ya hi leswi bibele yi vulaka swona ku nga ri ku twa hi mfundhisi ntsena siku rin'wana na rin'wana u kha u hlaya bibele u lava leswi xikwembu xi vulavaka swona se uve urna matimba laya ya kuhlula xinwana na xinwana hambi loko mbe ku tshave

0: mitwa mfana mfundisi kumbutwa yevangana nikhayisa swiruwa kula loko yiku shishima lexi munhu a chava ku xikwembu i chava ku endla leswo biha impela a chava hinkwaswo loko wo ya kerekeni ntsena u nga hundzukanga u nga lumukanga swidyoweni hinkwaswo u hava matimba that's why va za va biha kunene kumani loko va biha va la ku ya wa hala ka xintu hala kumani moya wa yena a wu ponisiwanga a wu ximoni xikwembu wu vona hala ka munyama i kahle i vona leswi swa va nga hanyi leswa vakokwana se a biha ku biha swi hlamusela ku a wu ponisiwanga ku hava xichumu lexi tsandzaka xikwembu ku hava ku vula bible sese ku vula xikwembu hambi munhu o va noyiwa njhani loko u za no noyiwa mina ni ya nghena ka mina a ni landzi nawu wa xikwembu a hi ku xo va ha matimba loko no vabye mavabyi ni nga holi mina a hi nawu wa xikwembu a xo ni tsandzeka hi mina ni ka ni nga hundzukanga
1: la ka kreste laha mina mhaka liya mi yi tirhisaku ya ti-anointing oil ya switikara ya mabendlele sweswo sweswo ku va ku ri yini
0: swiva swaya swa anointing oil swi hlamusela ku katikati ku ve u ri na mafurha lawa yani a ma hlamuseli a ku munhu ma na nkoka ku ve u ma tirhisa hi ku ya hi ripfumelo mani ku na vanhu lava va tsakelaka ku loko va cheriwa swo karhi ni ta va ni ponile
1: mara a hi fikeni laha mi nga se hundza loko mi pfumela leswaku mafurha lama fe ma tirha loko munhu a ri na ripfumelo ku ti ku biha muti swo swi va swi bihe kwini ku na swo i ripfumelo swo loko ho cela leswi la ndzeni ka muti hi na ripfumelo ra swona a wu nge vi na nchumu xa ku biha xi nga ta xi ri ko ndzeni ka muti why leswi ya swa ku biha mi kota ku swi sola mafurha lama wona ke
0: mafurha mani ni ta vula ku mafurha ma kona bibeleni ku hlanganisiwa swilo swo hambanahambana leswi nga vuriwa hi xikwembu laha bibeleni
1: mingoma
0: swi endla mafurha
1: vangoma a va kona bibeleni
0: leswi a swa ku swa ku haxa leswi na ku biha muti ku hava mara mafurha ma kona bibeleni lawa ya 90 la ma kona mara ku nga ri laya ku xava ma endliwile hi vafundhisi lavakulukumba lava va tivaku ku hlaya bibele swaku ku endliwa leswi nga leswi a khari ka kona ku nga sibya hi kuma riponisi ra hosi yesu sweswi a swa ha ri na nkoka kumbe u ri na mafurha lawa u hanya hi ritintse ku hlayisa milawu matimba ya kona ma le ku hlayiseni ka milawu ku khongela leswi vanhu a xi lava ku swa xikwembu ku nga ri ku leswi a lava ku swona bava ku ange yin'wana yi teka kereke ya bava leyi a khongela yona a sala a khoma kereke a tirha leswi a tirha swona bava hi swona hi hanya leswi xikwembu xi lavaku swona u ta pona a mavabyi laha futhi u to hanya njhe hambiloko a wu zi wu hlahluvela wu yi ka profeta wo hanya a wu kolo tinchumu wu hanya
1: leswi vulaka ku na swa ti-anointing oil a swi bohi
0: a swi bohi a swi bohi mara laha bibele yi ri loko munhu a vabya a vutini vakulukumba va ta mi tota hi mafurha a kota ku hola mara a swi hlamuseli ku munhu a nga ita langutaka hosi yesu ntsena a swi hambanini ngopfungopfu loko i xiphiqo i yini mavabyi hinkwaswo u languta xikwembu u rilela xikwembu ntsena u languta yesu ntsena u ta kota ku pona mara loko wo hleketela vatswari va wena u hleketela hinkwaswo swo biha hinkwaswo u hleketela swaku loko ni ya ka mamali yi ta ku tshungula u hanya mara xikwembu swi tshungula hi laha kukulu
1: a ku biwi muti a ku endliwi nchumu loko se swi kha swi tika swi lovisikwini a hi ngo muwisini ku twala swigingi ndzeni ka jarata ku endleka yini mihlolohlolo leyi hinkwayo leyi se ku kota ku wa mi caca swilo sweswo mi swi makisa ku yini n'we tanihi ku mi ri muti a wu biwi
0: ku khizama ntsena ni khongela xikwembu loko ku ri ku satana xikwembu xi ta n'wi pfumelela a endla ku rhandza ka yena ku na laha ni nga hoxa kona xikwembu xi nga ni amukeli mara a ni swi soli swona ni sola ku ku na laha ni kha ni nga fambangi kona ku ve ni dya mavabyi ma ni dlaya
1: hayi no ni khensile i mani kambe lava right ya va fambile xem va nga yi byelanga swa ku hi vona mani wa le kwini khensile ni ba mandla ndzi vuyela kahle veleke ehenhleni ka marito kumbexani ehenhleni ka koxa xandla ehenhleni ka nhlokomhaka kambe ke ni nga teka kahle mikiseri wa ku hetelela eka nambara 060875942 rumele kahle nkandziyiso mo hitwa
2: nhlekani mathosi nhlokomhakani le ku yi tweni swinene hi ku ya hi mina tanihiloko ni ri ka ripfumelo ra xikreste swa ku biha muti a swi endlini mara a ka ripfumelo ra van'wanyana va swi endla mina ni tshama mutini wa mina since 2014 ni kha ni tshama na a ni se tshama ni biha muti a ni se tshama ni biha muti lexi xi nga kona ene hayi ku a ni ringiwi

0: risimu ra kahle mingiseriwa jesu fm ri suka kahle velekele ka mna spirit of praise kasi ke risimu ra kona ri fike ri cukumeta kahle ka 12 wa timinete ya nghene kahle eka awara liya yambiri eka nhlikani wa siku ra namuntlha mingiseriwa jesu fm va khe famba kahle veleke mina na wena hi ya ka nhlokomhaka ya wambirhi leyi lava ku va hi chumbutela kahle mingiseriwa jesu fm kumbexani ke ku va hi vulavula kahle veleke yona nhlokomhaka ya nhlikani wa siku ra namuntlha nakambe ke ni nga se nghena kahle leyi mo ni teka kahle laha mingiseri ni nga se mi nyiketa kahle nhlokomhaka liya ni mi nyikaka yona.
1: Minjani mpfukini na? Ah, wona ta nghena sweswi nhlokomhaka leyi wo kotlana yona. Ku biha hi swa namuntlha. Hi beburiwa hi swi kuma swi ri kona. A mutini muti wu kha wu bihiwa. Swi sungule na vanhu va khale va khaleni. Vakokwana wa kokwana vo bobula vatswari va hina na vona va tlhela va beburiwa hi vatswari va vona. Ku biha muti i nawu. Xivala xa bihiwa xa tihomu. Xivala xa timbuti xa bihiwa ku siveriwa valala vanhu va khale a va swi ta ku loko muti wu bini wu tiyisiwa hi yini hayi masiku lama vanhu ku biha va nga swi tivi ku va swi vulaka va swi hundzulaka va swi ndla va loyi ku bihiwa muti a wu tiya a mi va vona vanhu va khale ku a va tiye njhani i mani munhu wa sweswi a nga tiya ku fana na munhu wa khale muti wa khale a wu tiyina loko ku nghena ka wona a wu tlhela suka na misisi leyi hina hi bebule hi vanhu vakulukumba ngopfu muti wa ka hina wu ri wukulu munhu a nga wu hweli ka wona a va wu tirhini vava se na hina hi kula hi kha hi swi tiva ku muti wa bihiwa muti munhu wo ka a nga bihiwa muti wa bihiwa wu siveriwa valala a nga kona laha navelaka swilo swa van'wanyana ku swi lungha a nga kona munhu laha navelaka ku munhu a dya chukele a nga kona munhu laha navelaka ku munhu a famba hi movha swilo swo tlhariheriwa swihi swa sweswi na sweswi swa ha ri kona mara loko u nga swi kota a wu swi koti i mani ma huri kwala ka mapuku kokwana wa dyona na vuhlula dangowu
0: Kensin na ku boma ndlela yi vuyela kahle veleke 060-87-5942 Kensin ya va tivisa leva kumisani magenta ka yi khona mani khale na khale swi ri kona ku biwa ka minti swivala swilo leswi hinkwaswo leswi swi ri kona kasi ka mingiseri wa jester fm mina na wona a ivy kha yi famba kahle eka nhlikani wa siku ra namuntlha hi ya ka timhakeni leti ta tele eka kreste leyi hi langutana na vafundhisi va hina laha vufundhisi lebyi nga kona ku na mhaka laha lomu tikerekeni a va hi veki kahle rivaleni mani na n'wina ke hambi mi nga ri vafundhisi mi kha mi nga ngheni kereke na n'wina hi la ku twa vona leswaku mhaka leyi vo ngo yi kona kumbexani ke ya endleka lomu tikerekeni kumbexani ke lomu titempeleni xana ke hi swo swi tshamisekini mi vona swi lungheniki va ri vafundhisi ka nkarhi wa sweswiwa va swi kota ku va loko u ri munhu wa yisati andzeni ka kereke kumbe u ri munhu wa xinuna andzeni ka kereke va swi kota ku va ku vitana wena va ku hayi a ni vona i nga ri wela andzeni ka kereke u nga tekana na ntombi liya ya ka swimanimanimanimanimanimanimanimani na wu ntombi ya ka swimanimanimani ni lava i tekana na jara ka swimanimanimanimanimanimani mi vona i nga ri mhaka leyi yi tshamisekini a tempeleni ki kumbexani ke vanhu vo valava vo fanekele munhu a va a ti langela munhu wa yena nkarhi wun'wana ukha a ni tlele ni vonisiwa n'wina wambirhi mi ri na muti wa kahle swinene ngopfu se leswi ka teleswiwani moya wa xikwembu wu ri rhandanani 060-87-5942 mingiseri na ku twa ya n'wina ka leswaku swa humelela swilo leswiwa swi kona mpelampela i moya wa xikwembu wa vula leswi swa humelela hi twa mingiseri laha 106
2: Tosman
0: eta
2: Tosman a mi twakala a fonini ya mina ni ta vulavula na mani
0: a fonini ya n'wehe a ni twa le fonini ya n'wina
2: se ma twakala kumbe a ku ri foni mina ni swi kona
0: mpela ya n'wehe
2: leswi mi ni swi vona swi nga swa nkoka ngopfu ani ku langeliwa rangena ku ta ve langela hi va mani ma loko langela hi family ya wena yi kahle swi na nkoka manitwani
0: le ku mutweni
2: ku langeliwa swi na nkoka ene swa tirha minkarhi yin'wana loko u nga langeliwi loko u languta hantiri na tivhese ku ti nga ni nga vanhu lava va fanele va nyikiwa vuhuta va cheriwa mafurha hi vanhu van'wanyana hi nga nyika xikombiso hi Davhida hambi swi nga fambangi kahle Davhida a ko va munhu ntsena ku fana na mina n'wini mara hosi liya ya ka vona liya a va tikweni hikuva a lwe tinyimpi i vuye a nyikiwa nsati hi hosi liya mantwisisi
0: okay
2: se na khale swilo leswi famba kahle ngopfu ku tilangele ni nga tlhaliphinda xin'wana a ni hlaya ti-vest mani mfundhisi nga vulavula hambi Solomoni hi loko nga dlayiwa kwele hi mafilisi va ka vona a va n'wi langeli va ku i nga teki hala ka mafilisi na teka ka maisrayele ku ya kahle ngopfu aya tekiwa aya teka kwela nga teka kona a swamba nkahle nga he David akwa langa ni kwa kwa swamba nkahle theme nkoka kulangelwa swina nkoka
0: okay
2: ekulo ku vandza kulangela va bone mahanyele ya kona vulo inga zwisinda
0: mara phela kuno leswa swa ku i va kuma swa ku ya akerekeni iri na nuna va fika ku byela va ku hayi na swi vona mani le ka basman mani lebyi vukati a byi amahlweni hina a helaku wesesiwe hambana na mathozi
2: ni mina yona ni vulavula hino vo hina ku enge swi teka a ne ni pime David a nge swi teka ni teka hi hosi Solomon a va hosi mani mani lowu a nga ndzi tlimiwa matihlo sweswi a ni leswa bibele ni swi tivi ngo na yena a va n'wi byelini va ka vona ku lai i nga yi ya teka kona
0: okay
2: famba u ya teka kahle swi ta famba kahle i ku va va swi langutisa muti luwa vanhu lava va dyaka ku langela va vone mahanyelo va vona na ntirho ya kona va vona na pfumelela ka n'wina that's why na loko wo ri pfumelela ku Kreste i fane na we langa ka vukreste kwale nga kona i nge suki loko etlini wa byala i ya kerekini hi ta wu kuma nkarhi njhani munhu wo languta munhu wa le kerekini yo byala i fana na mini wa ku xipawani se va za va ku langela va vona ku eni wa kwini kumbe u hungasa kwini laha i hungasa kona va ku langela vanhu van'wanyana dasa vukati byi swa masiku lamani hi ku hati langela mara hi gina hi teke train swi nga fambi kahle tlhedi sunga se ku vanhu loko va za va ku langela munhu loyi a nga daswiwa a bibeleni va to hlonipha xikwembu xa wena
0: okay
2: na vatswari va wena se vatswari va wena vo va ku langelaka loko we izi wupa mihleketo ya ku u ti langela hi wa swaku vatswari va wena a wa ha tekelanga nhlokweni se swi na nkoka ku langeliwa hi ku lava ya va ku langelaka va vone vutomi lava ku langelaka kona u ngo suka u ya tindla Samson wa matimba u ya teka mafilisa va tla va ku agree va nga na n'wana va ziva va manimani swi ku tsema matihlo mara lava nga langeliwa swi fambi kahle ngopfu leswi na nkoka a hi langeliweni hi ku langeliwa swi kahle naswona mhana no ti langele ni xahaana munhuloni langela ku mantani wa namuntu Hey ba iningisana ngoma makhelwane vele ukandzeni.
0: Hayi I can see.
2: Hey na vota ngena ndaba ni ka phone va ngena va kha va kandza ku va langele hi mani.
0: All right.
2: Eva mana sudwele inkomo.
0: Kinsini hlayisekani ka sike mikiseri ya mahlweni kahle kani kwa sukura na mota khensa mikiseri bya n'wi hikwala miyingisela kahle mi ri kona ka sike 41 timinete yi nghene kahle eka awara liyani ke ya mune mikiseri ni la ku twa hi wena laha leswaku wena ke mhaka leyi u fika u yi khoma njhani kumbe xani ke mhaka leyi mikiseri u yi vona njhani eka nhlikani wa siku ra namuntlha hi va hi kha hi languta ri kahle vhelekela ni mhakeni letiya to akerekeni va ku chuzela nsati va ku chuzela nuna nkarhi wun'wani i tiyela kahle akerekeni mi ti tsakele na bava ka n'wehe le kerekeni va ku hayi a swi vona ku leni mani hayi khola swi tshamisekangi hina hi nela nuna la ndeni ka kereke hallo
3: na xa mina era na toko makali ya bundele kulangiriwa a kereke loko mimi mitwa ka senga a mi vuli ndi vula kereke ni kulangiriwa kuri ni swa so to kumbe lui ni ku lorini sweswo taniyani
0: sweswo swa ku loko vanhu va ta kerekeni mi vona i nga ri nsati wa munhu u fanela brada vo karhi a kerekeni kumbe xani ke mi kuma ku a nga se tekiwa loko mi n'wi languta mi twa a fanela brada wa karhi n'wetani hi vafundhisi ivi mi ti nyiketa matimba ma ku va hlanganisa kumbe ku va vulavulela swi tshamisekini swiswo swoleswo na
3: hi mavonelo ma mina hi vona swi nga tshamisekanga kuva ku a ni ku loko fanele kerekeni nkarhi wo tala hani ku loko hi karhi hi khongela nkarhi wun'wani hi pfa hi misa nhlavutelo leswaku xikwembu xona xi ri yini katekate a ni ku munhu hi yexe wa fika nkarhi wa ku a va na miringana so matiso ma yena hi wona ma langutisaku ma chuza matiso ma munhu ma chuza ku ya hi mina lero mi nga ni chuzela hi ku vavi kumbexani mi twa hi nga ku ri kumbexani mina kumbe na chava kumbexani sweswo taniyana hikuva swa endleka ene va kona van'wani va khepile na sweswiwani swa ha ri kahle mara va kona van'wani va kheteriwa leswi nga fambi kahle. Se ni to vulavula leswaku ri swi kambirhi ni nga swi tiyisisi ngopfu leswaku ri kumbexani swi kahle kumbe a swi kahle mara a ni between leswi vulaka ku ri swi lava nkarhi wo tala ni ta vulavula hi mina hikuva se ni le ka ripfumelo ra Xikwembu and that so mina hi mina hi ximina mina ni sula ni langutisa munhu and ku ri ni langutisa munhu ivi ya ngati ya mina ntumbuluko wa mina wu ni komba leswaku hi yena loyi se a ni twisisi loko va mina ni kheteriwile ni ta va ni langutise nkarhi muni ni xiye nkarhi muni leswi ni koka ku ri noko leswaku ni ze ni ku ri ni nga swi kota ku va muringani wa yena so ni nga swi hlamusela hi ku katsakanya hikuva mara a ni la ku ta ba nhloko ya mhaka leswaku ri a swi fanelanga a swi fanelanga hikuva minkarhi yo tala swi vanga madzolonga swi vanga ti-divorce tin'wani to ka ti nga mitwa munhu no laveriwa no lara mi ni byela mina ni ve na ntlhontlho nkarhi wun'wani va zama va fundhisi kolomu kerekeni nghena kona va ku ta swi kota hinfu vona ku na 1, 2, 3 and then muringani wa mina a nga lowu fane ku lo va na swin'wani ivuya a teka break white cost na swin'wani swi lava Xikwembu so va twa leswaku leswi ni nga tshama so kumbexani na stress hikuva loko ni nghena kerekeni ku na moya wun'wani a ni wu tivi wu tirha hi mina ya va twa hi nga kumbexani ni xota n'wansati va vuye va tala vafundhisi va mina va ku ndoda so ni kuma tiricini ma xi tiva lexi nga fambisa n'wansati wa mina a va xi tivi se ni va hlamusela hi ximina ni kuma tiricini a hi tiketeni ku ri hi ri varhangeri ne hi vumba swivono leswi va swi nga ri swona hikuva i twa munhu problem namuntlha hi yingisela vanhu a hi yingiseli twa Xikwembu se hi leswi onhaka ngopfungopfu se mina ni vuye ni vulavula ezani a zaku he munhu ku katsakahle wena dyondzo leyi nga na yona i kuma kwihi ni ku katsakahle ncini va fundhisi mara why mi vusa mina na ni kumbe ni tshama matsalwa mina ni tshama matsalwa hikuva matsalwa mberi ma vulavula matsalwa ku yingisela matsalwa ku yingisela Xikwembu ku na vanhu namuntlha va nga lateka va hoxiwa leyi lavaka kona ne va le kuhluphekeni web cost vikati bya vona a ku lebyi a va ri kha ku sunguleni se wena loko ni lavela n'wansati sweswi ivi ya ni tshama na n'wansati loko n'wansati wa mina vuyala i lava ku ta ku yini wena se ni fundhisi ende Xikwembu xi vurixi kudivoza xi yi lavi saa yingiseriswa Xikwembu varhangeri va hina varhangeri yingisela swa Xikwembu hi dyondzisa hi tshama matsalwa matsalwa ma ta vula matsalwa ma vulavula hi voxe loko ku ri ku munhu i fambile hi swayena nhlavutela yi ta vula ku okay sweswi replacement ni ta vona swi ta famba kahle na khesa namuntlha sweswi mina a ni nge kheteriwi and a ni kheteriwi khetela hi nexe mina na hlavutelo ya Xikwembu than xona xi ni byelaka leswaku sweswi why did you go wrong why you start se Xikwembu xa vulavula na munhu that is why a ni titinyingi ni ri mina am listening to God only because ni yingisela Xikwembu na khesa.
0: Alright, this is okay. Mings Roger from Kansas City, Bamanda Yala Gatha, 45 minutes in Gregat and Felekeka, Auralia Yambiri, Nibelka, and Kinga number 060 87 5942. One of some second, one of some Thomas and Dambila, so glad by Comilane. Wait,
4: Postman Gulangi was cast, eh, in Alavan, I'm just so cool, like Kudisisa, Navana, Zangi, all over Navas at Wai. Balavongo, Avalagulangi, one of them about divorce, in Vakaba, Alatel, Valavoli, 100,000. So kulowela ku teki ku langeliwa swi na nkoka hikuva va gina va ku langela ka mindi ya kahle vatswari va va swi wena ku laha ka mindi liya ku na mahanyelo na vana va kho va dyondzisiwe milawu vatswari va vona rikaka ro bava na marhanga emthindhambi la gongwangwa la kona gungu ra mali loko ni kwate ni songasonga ntshuri ni ya chela lwandle ntango.
0: Alright, this is okay, Mings Register FM, kasi kena kambi, ngalanda wangwa Mings Irga 060-87-5942, ripirile.
5: Ripirisa mwina ba matunse mpuki.
0: Itlaya sikini minjani manu kubele?
5: Epuku na hinu. Leswo langeriwa mara swona a swi ri kahle nkarhi walowo u nga hundza. A ni nkarhi lowu nga hundza a va swi tiva na ku va langa n'wana wa ka mani va kha va tiva na vutomi bya yena. Se mara leswiya swa le kerekeni swa ku va langela kumbe va ngo mi mechisa va twa mi fanelana vo va mi byela ku hayi va vona ku mi nga tekana mara ni twa ingeri a hi nawu wa kahle.
0: Mara ani ngo nkarhi wun'wani va tirhisaku moya lowu kwetsima wu vona leswi na leswi n'wini na vambirhi
5: wu mi mechisa laha kerekeni
0: moya lowu kwetsima ku hayi laha hi vona va rhandzani mucato lowu
5: na sweswi ni nga na ba makhuvele ku ni twetlhi swi vula kahle ku ni nga tana nuno wa mina kereke mara va tlhela va fika va ni mechisa na membara yin'wana ya kereke kwalaya
0: swo sweswo
5: a swi tshamisekangi a ni vona swi nga tshamisekangi leswiya swa khale swa a swi ri kahle mhaka ya ku a va va va langutini munhu hi voxe va swi vona swa le kerekeni vo mi mechisa hi ku langutaka ho kwalaya va mi teka ni saloko se mi tlhe mi ya hambana kwalaya moya wu ta va wa ha profeti swona
0: a swi ri moya se wa ha profeta ngiswona mpela
5: wu ta va wu nga ha vulavulani swona swa tswa sweswiya swa ku vanhu va ti lavanelana va tshikana hi voxe kumbe ku vuya xo xikhale xexiya xa ku lavela munhu hiphanelana va tshikana hi voxe kumbe ku vuya xo xikhale xexiya xa ku lavela munhu hi phiki swa antswa mani makhwele va swi vonisa

0: I fukile mfukile kwa kwa maluleke.
1: Wateka ni sa nyamjala.
0: Kuteka ni sa mbuna yuso njani.
1: Wo e. Ema, ema tawbi isi. Anla kutamla endela le. Yo bula le se yana bula kwa. Itoko makale yikambiri. Loko itisa kati yikambiri. Yivulabula. Yilaba. Wanga seteka na panet. Hela yivulabula hi vanhu lava va nga tekana lava nga ta fika va hambanyisiwa kerekeni a wu yiti ku i nhlokomhaka leyi yi nakambirhi yi famba two way phela la hi vula ku sweswi mina sati mina ni twale na yena vana la no ya fika kerekeni vafundhisi vona swipfuketana vo ka mina vo heyi xikwembu xi ri u n'wi tshika loyi u teka loyi tava tsamsekile ni nga va hlamutisa ku yini vanhu lava
0: a hi tivi kahlekahle va swi ndlala loko mi kuma ku nghamu yi va yi nga ri kona kokwalano hayi kumbe va mi fambe na vona mi kuma ku va sale kaya va fika va hlamisa ku hayi hi na ha swi vona nsati mi tekini mara hamuwa lowu kwetse mauri luya nsati a hi yena luya nsati wa n'wina bava Maluleke i landzeni ka kereke
1: a ko vana un'wana lava ku nsati wa mina
0: eyi a ni tivi swi nga tlaa ku ri na un'wana
1: va ku sati wa mina ka vona va lava venge a hi vona wonge nsati lowu nga n'wi teka a hi yena wa wena nsati lowu fanekele ku n'wi teka u kwala kerekeni ani ku hi yin'wana yaleyo yi taka na nhlokomhaka yin'wanyana ya ku va lava ku n'wi tshika nsati wa mina loko ni n'wi tshikile viwo va n'wi teka
0: swi nga humelela vafundhisi va vula sweswo va ndlela ku teka nsati wa munhu
1: hi swona
0: hayi kokwana Maluleke a swi kona swo mfundhisi a nga teka nsati wa munhu
1: swi le ka endlekeni ngopfungopfu sweswo vafundhisi lava nga kona nyamuntlha va tshikisa vavasati va vona vavanuna va tshikisa vavanuna va vona vavasati ivi vona vateka a swi vona ntangu byi sungula kwala kerekeni kwala mi yi vona yi ri mhaka ya kahle okay ni taka leyi ya jaha na nhwana la a ve se tekiwa la wa va vona mathosi loko va nga se tekiwa ivi hi va chuzela hina hi ku a hi vona wenge hi nga teka n'wana wa ka mani swi va swi ndlise ku yini ku va ku lo huma xiprofiti xi kongomana na mina xi ni byela mhaka leyi kumbe vo ni chuzela njhe vona
0: va vula ku moya lowu kwedzima wu ri
1: wu ta na mani
0: hayi swi ti ku moya lowu kwedzima wu va wu ri na mani
1: a va vuli ku wu ta na mani vona a ni hi vo va hlamuselaka a va vuli ku moya lowu kwedzima lowu wu ta na mani i mani laya vulaka swona hi swi lavisisa hi ta kota ku swi kuma phela ku laveka ni nge tshiki sweswi munhu o ni wela xitafu ni byela timhaka o lexi nge tengerengere xi ku ngere no vhe ni pfumela hikwalaho ni nga xi lavisisanga ni ta famba ngo munhu ni ta ni endla ti-mistake tikulukumba ngo loko se ni ya hambana na yena n'wansati loyi hi endla ti-divorce la va ta va va ha ri kona vona va ta va va nga ha ri kona a wu fi mthetho wolowo va wu ndlaka tikerekeni
0: ngetwala
1: va nga choyo va ku swi seletela vafundhisi vo valava na maprofita vo valava a yi tshamisekangi leyi a ka ha ri kona tolowatolowa hatsenga vatswari a va langutisa muti lowu wu nga tenga wu nga ha va muwenguwengu hi xinyori va be i risimu la va ku n'wana wa muti lowuya a va n'wi vona hi ku tshova tihunyi a va n'wi vona hi ku sinda a va n'wi vona hi ku tikhoma a va n'wi vona hikuva a ri na vumunhu se leswi huma kwini hi swi huma kwi leswi
0: getwana
1: na mani leswi a nga ta ku mina ni mecha na n'wana wa ka mani va twanani na ye n'wana loyi i to pfumela sometime hi ku vona swin'wanyana leswi ni nga na swona mara loko swi hela wa hindla na maweni yalawo na tiringi to toleto na mucato wo wolowo wa le patwini mi nga luza na timali mi xava na magaweni na leyo durha swi gina swi ya dyiwa hi munhu
0: exi ya ikensini
1: a swi twali na switanana va nga langheli vana va vana a va tshiki va tilangela vona na loko swi onhaka swi onhakela vona hi ku yi ta ri ka siku laha danko
0: allright hi famba kahle mingiseriwa GSFM eka nhlikani wa siku ra namuntlha 0608 75942 ni teka mingiseri nakambe eka nhlikani wa siku ra namuntlha hi twa leswaku lava ta va hi khomeleni eka nongonoko eka nhlikani wa siku ra namuntlha ni teka loyi mingiseri 106 hallo
2: ahe munhu.

0: Jani.
1: You forget them, Jani?
0: A fucking.
1: Hmm.
0: Hey, what about the big name? You should have fish in one of my rambia.
1: Hmm.
0: I think it's okay. You should also enter and also enter car. You know about Jesus, Lamb, Jesus, 84.
1: Okay.
0: Mina ni tekiwile leswiya swa ku tekiwa leswiya swa ku hlangana ka vatswari na vaboti wa nuna wa mina na vatswari va mina hi leswi ni nga tekiwisa swo ene a swi ri na order ya kahle swihi sweswo a swi ri kahle a swi ri na milawu se la ka landeni ka kereke laha va kona vanhu va vavasati va vanhu va nga na vana na vafundhisi va kona vavasati va vanhu lava lavanaka na vafundhisi loko ni tekiwa mhana ha ri ntsongo swinene hi suka hi ya kereke na zone 4 la ntekiwe kona ku nghena kereke apostola se i fika n'wana luya aprofeta ku ni vona swin'wanyani lerisati wa wena loyi a nga ku fanelangi se mara loko a vula a ni swi tekelanga nhlokweni mara loko se nuna wa mina a lovini kuia ku a leswi a ni profetiwaka ku verisati wa wena loyi a nga ku fanelanga se swilo leswiwani swi kona ndzeni ka tikereke mara a ni swi vonisisangi kahle hi ku munhu wa kona na ha n'wi vonangi kumbe i kona laha nga ni gangisa kumbe a nga kona mara swo tikomba ku swilo leswiwani swi kona ndzeni ka tikereke ene vanhu va na vana va vapfundhisi ene vanhu va tekiwa hi vapfundhisi lomu tikerekeni va nga ha nyikasi na vavanuna va vo kaya ku ri mhaka ya mpfundhisi
1: vafundhisi
0: mhana Lukas kwala bilo kutirini
1: hi ndlela yin'wana vulaka vafundhisi va faya mindyangu ya vanhu
0: vapfundhisi va vo tala van'wani va hlaya mindyangu ya vanhu lava va nga ri ku ka mhaka ya xikwembu laha a nga ka mhaka ya xikwembu a hlaya ku bayibele a swi twisisa ku leswi nga laveki ku aka xikwembu hi leswi na leswi a nga endli
1: o va hambanile
0: va hambanile
1: hayi ni mitwini
0: swo
1: i sweswo mingiseriwa GCR FM bakhe famba kahle fele ke enhlikanini wa siku ra namuntlha misela tiphina kahle hi minongonoko ya GCR FM loko a ri mina jaraka mathosi minyeka ntima bocosa mlesi wa mpfula n'wamata ka sati riminiwani kha ni famba kahle fele ke endlela leyi misela tiphina kahle a yi hlangana kambe musuku eka nongonoko luwa wa ku teka kahle wa bumber loaded ka awara liya ya na rikumeta katika awurilantsevu papayi.

Abuso, abuso, sai. Puma. Puma.

Oh, yes. Oh.

Matthews. Oh, yo, oh, yo. Oh, yo, oh, yo.

Sure.

nkarhi lowani lo swa muhaxi mina rhandzekaka ni khensa nkati wa kuseriwa nkarhi ni siku na namuntlha ni tlangela na ku losa vufambisi bya xitichi for nkateko wa ku pfumela ku tirhela ni siku na namuntlha ni nga rivala mi ku ri ku losa vahaxi lavakulu va GCR hinkwako la mi yingiselaka mi ri kona ni tlangela nkateko wa ku va na n'wina namuntlha hi ku pfuna hosi ni losa muhumelerisi wa program Lady Miss K Dzaberi Dzongasi ni nga rivali xikan'we na malandza xikomu lava nga tirhela vhiki leri hinkwaro kona kwale ka GCR xirhandzwa na lava va nga na hina va nga tirhela vhiki na siku hinkwaro na lava nga ta landzela tinhenha ta matsalwa hami hluvulela xitloko swinene ni nga rivali malandza xikomu lava nga tirhela tikerekeni ta ku hambanahambana letitsongo na letikulu hi tlangela vukona bya n'wina namuntlha sa xikomu na lava nga na mina eka Yawe TV la ka Facebook na YouTube hinkwako la mi yingiselaka mi ri kona ni tlangela tintswalo to nga swi ta ku va na wena namuntlha loko ho va hi hlangana ro sungula namuntlha hi ku pfuna hi hosi mina Matimba Power ni mudyondzisi wa bibele for the 32 years ka 33 wa malembe ya ku famba na hosi ni mutsali wa tibuku to ringana 14 ti nga kona ka website ya mina ya www.matimbapower.com and also hi ku pfuna hi hosi ni Ambia Gospel for almost 30 years. Ni msunguli na mfundisi wa kereke ya Kingdom Worship Center International Church kona kwala 14C kege na ntshawe ya mangombe hanska vunduna dra baba manyange hanska undavezita dra baba chavalala tlangela nkate kwa kubana wana na muntla kufuna hosi hi sungula donzo ya kukensa shkwembu nangutana yona vikra kuhinza hika ihuma eka series leyi nga endla tin'hweti tinharhu eka hi languta hi mhaka ya ku tiva xikwembu so lava namuntlha hi ku pfuna hi hosi hi ya eka mhaka leyi ya ku khensa xikwembu xi lava mina na wena hi va vatwisisi hi tlhela hi va vaendli va mhaka leyi hi fikela ku hindza hi langutele na ndzimana leyi nga laha eka buku ya vatesalonika wo sungula chapter 5 hi languta kona verse 18 laha yi vulaka marito ya leswaku ri timhakeni hinkwato mi khensa hikuva hi swona leswi xikwembu xi swi rhandzaka ha Kreste Yesu timhakeni hinkwato mi khensa hikuva hi le hi swona leswi xikwembu xi swi rhandzaka eka Kreste Yesu kumbe ha Kreste Yesu hi teke nkaha mavhiki ra ku hundza ku lava ku languta milawu ya ku languta matsalwa laha hi nga tivutisa swo karhi hi mhaka ya tsalwa leri 1 mani mutsali undoubtedly ku nga ri na ku kanakana hi yena mpostolo lonkulu mpostolo Paulo nkulukumba loyi a nga hoxa xandla swinene ngopfu eka kereke eka ntwanani lowuntshwa lowu hi nga na wona na Yesu Kreste muapostolo Paulo hi around 52 AD u fikelele tiko leri a ri fikisela vhangeli mara hikokwalaho ka moya wa nyimpi lowu a wu ri kona etikweni leri va n'wi lwisa va ze va n'wi balekisa hi ku n'wi nengenekisa hi manji kutani a famba hindzela mahlweni around 10 wa malembe AD 62 hi n'wi vona teka nkama hi ku pfuniwa hi hosi ku tsalela vamakwerhu lava va nga amukela ku byariwa ka mbewu ya vhangeli timbilwini ta vona tani a va byela swo tala mara eka leswo tala nga va byela swona hi n'wi vona a va byela leswaku etimhakeni hinkwato khensani then a va nyika the reasons why va fanele va khensa ku loko hi kona ku rhandza ka xikwembu eka n'wina mi nga ka Kreste Yesu swi kahle ku va hi twisisa vuanamo the profoundity ya mavulwa lama because vanhu va Thessalonike va fana na hina hi swiyimo swo tala ngopfu ene ku va hi twisa swiyimo swa vona ni teke nkarhi vhiki ra ku hundza ku kombeta leswaku ri vito ra ndhawu Thessalonike because mavito ya tindhawu ya vulavula mavito ya tindhawu ya na nkoka Thessalonike a ku ri vito ra wansati loyi a ri nsati wa wanuna loyi a vitanaka hi vito ra Cassandra a ri wun'wana wa ti-generals a hansi ka Alexander the Great mara hala tlhelo Sesolo hi Cassandra
ari n'wana wa hosi ya Magrisi Philip II loyi a fuma hi the 300s BC. Around 352 BC aya lwa nyimpi le ka Philip II na vakulukumba lava vitaniwa the Phocians. The Phocians loko a lwa na vona u kombele ku pfuniwa a kombela the Thessalians lava va ri va tinyimpi hi mahanci, va ri valu va tinyimpi hi mahanci. Siku a nga hlula i siku leri ku nga tswariwa ntombi, kutani hikuva a lava ku commemorate a moment, hikuva a lava ku tsundzuka nkama, then a ta n'wana loyi wa nhwana loyi ku hi yena Thessaloniki. So laha ka vito ra the Thessalians angetela Nike. Nike hi xigriki swi vula ku hlula, swi vula victory, swi vula conquest. Kutani a swi vula leswaku ni kume ku hlula hi ku pfuniwa hi ti Thessalians, Thessaloniki. Loko ni tlhelela ka Thessaloniki ni lava ku twisisa ku ri siku Philip II a nga hlula the Phocians ku ve na ku halaka ka ngati leyo tala, khuluka ngati leswi hi ririmi ra Xinghezi swi vitaniwaka the blood bath, bavhu ra ngati, ku va na ku khuluka ka ngati yo tala. Swi tlhe swi humelela swiphinda loko a ze a ya ku ya tirhisiwa vito ra yena ku thyiwa ndhawu leyi va ngo hi Thessaloniki leyi nga sunguriwa hi 315 BC. Nuna wa yena Cassander u hlasele switandi swa 26 villages. Loko a swi hlasela switandi leswi hi loko masalele ya vanhu lava va nga humaka switandi leswi a va teka va veka ndhawini yo karhi, then a va thyaku ku sukisa namuntlha se mitiko, then a va nyika vito Thessaloniki. Nakona laya ku ve na ku halaka ka ngati leyo tala. Vanhu va Thessaloniki lava vo sungula va 315 BC ku nga ri vona lava Paulo a nga va tsalela hi AD 62 va na nkoka ngopfu ku twisisa tinyimpi leti vanhu va 52 AD 52 a va swi komba na ku tlhela ni swi veka kahle. Ni ri vanhu lava Paulo a nga va tsalela hi AD 62 lava nga va chumela hi AD 52 na lava va nga sungula tiko hi 315 BC, lava 315 BC va na nkoka ngopfu ku twisisa lava va AD 52 loko va chumayeriwa va tlhela va tsaleriwa hi AD 62. Why? Because vanhu lava vo sungula a ku ri nhlangano wa vanhu lava va humaka swiyimo swa ku hambanahambana, ka matiko ya ku hambanahambana, ka switandi swa ku hambanahambana, va ri na swiyimo swa ku hambanahambana. Ku twisisa hi fane hi kombeta leswaku van'wani va vona a ku ri vana lava va lahlekeriwe hi vatswari. Application ya mhaka leyo i ku komba ku na wena loko va u ri n'wana u ni yingisela u lahlekeriwe hi mutswari eka mhaka yaleyo ya vutomi bya wena, ematshan'wini ya ku tshama u vilela, ematshan'wini ya ku tiputa, ematshan'wini ya ku tshama u titwa ingaku a wu nchumu eka xiyimo xexo cancer, hikuva loko hi kona ku rhandza ka Xikwembu eka wena u nga ka Kriste Yesu. Xa vumbirhi, van'wani va vanhu lava a ku ri vatswari lava va fele hi vana a nyimpini. Application kumbe matirhiselo ya mhaka yaleyo i ku ku tsundzuxa leswaku na loko va u ni yingisela u ri mutswari u loveriwe hi n'wana wa wena loyi u n'wi rhandzaka, ematshan'wini ya ku hanya vutomi bya ku baveriwa, ematshan'wini ya ku hanya vutomi bya ku twa ingaku Xikwembu xi ku lavi, ematshan'wini ya ku hanya vutomi bya ku ti endla loyi a ti vavisaka ha yexe na ku hlohlotela mutswari wa mina, khensa Xikwembu. Mina na wena a hi na vuswikoti bya ku vonela swa le mahlweni, mara hi nga ri na vuswikoti bya ku vonela swa le mahlweni hi khongela na ku famba na Xikwembu lexi xi vonaka swa le mahlweni, hi khongela na ku famba na Xikwembu lexi xi tivaka hinkwaswo. Mina na wena hi nga va heka hi ri ka xiyimo laha hi titwaka ingaku ri Xikwembu a xi vanga fe evuton'wini bya hina, mara Xikwembu lexi hi xi khongelaka xi tiva hinkwaswo, Xikwembu lexi hi xi khongelaka xi na matimba hinkwawo,
xikombe xi xikhongelaka xi hi hinkwako xi tiva tolo wa wena xi tiva namuntlha wa wena xi tiva na mundzuku wa wena na loko xi nga ti hlamuseli swivangelo swa ku va xi ku pfumele u hindza ka xiyimo lexi u nga hindza ka xona u ri n'wana u lahlekeriwe hi mutswari u boheka ku kula maybe papa nga ri kona kumbe u kula mhana nga ri kona kumbe u ri mutswari u kula n'wana wa wena a nga ri kona kumbe u ri mutswari u kula vana va wena va nga ri kona kumbe u ri wa xinuna u kula nsati wa wena a nga ri kona kumbe u ri wa xisati u kula nuna wa wena a nga ri kona swi nga rhamaku xiyimo xa wena xi nga va xi ri kwihi Jehovha loyi hi n'wi gandzelaka la tivaka hinkwaswo a nga na matimba hinkwawo a nga hi hinkwako u ri n'wananga ti horisi ni niki chance ya ku va ni nghenelela evuton'wini bya wena ni khensi na le ka xiyimo xexo ni tiva hinkwaswo ni hi hinkwako ni na matimba hinkwawo na ku hlohlotela hi vito ra Yesu nga pfumeli ku baveriwa ka vutomi ku tata mbilu ya wena u nga pfumeleli xiyimo lexi nga hlangana xona xi ku endla leswaku u nga havi munhu wa ku khensa Xikwembu mara loko ya mahlweni van'wani va vanhu lava va 315 BC a va lahlekeriwile hi misava ya vona misava i nkateko lowukulu misava i yin'wana ya minchumu leyi tanihi munhu laha hanyaka misava ni navela ku va na wona navela ku va na misava ya wena mutswari navela ku endla vuvekisi eka misava ku xavela vana wa wena misava na siku va tekanaka va nga sungule hansi evuton'wini van'wani va vanhu lava a va lahlekeriwe hi misava va lahlekeriwe njhani misava kombetini leswaku ri Cassandra loko a va hlaserile eka switandi swa 26 u va hlanganise ndhawu yin'we kutani va sungula tiko so van'wani lava tshamaka yin'wana ya mindyangu leyi va nga sukaka yona va boku ya sungula a hansi u nga va u ni twa u ni yingisela u ni vona u kha u sungula hansi evuton'wini bya wena xiyimo xexo u nga xi pfumeleli xi ku veka hansi cans ku va Xikwembu xi ku nyiketa nkateko wa ku sungula a hansi nandzu wa Xikwembu a wu tivi leswi nga ni lahlekela ina muyingiseri na loko no ka ni nga vi na nkateko wa ku tiva leswi swi nga ku lahlekela mara loyi a vulavulaka na wena a tirhisa miehleketo ya mina wa ku tiva That's why a endle leswaku mina na wena hi va na nkama lowu sungula a hansi nga heli ntamu khensa Xikwembu hi ku sungula nakambe a hansi a ni tivi ku u sungula hansi eka yini un'wana muyingiseri u sungula hansi marhandzwini sungula a hansi un'wana muyingiseri u sungula hansi mabindzwini sungula nakambe a hansi un'wana muyingiseri u sungula hansi dyondzweni sungula khosi yaleyo a hansi sweswi u swi endlaka Xikwembu i economist ya matimba a nga waste mintokoto the experiences of life swiyimo sweswi u hindzaka ka swona u ta swi tirhisa ku ku tirhisa u kota ku dyondza ku antswa ka leswi u nga ta hlangana swona mahlweni mara number 2 u tlhela u kota ku pfuna van'wani lava va nga hlangana swiyimo kumbe lava nga ta hlangana swiyimo swo yelana na leswi u nga hindza ka swona ta kota ku va u tirhisiwa hi yena u va hlohlotela ku ri makwerhu u nga vileli na mina ni hindzile ka xotani Xikwembu ni xi vonile xi ni endla hi tintswalo van'wani va vanhu va Thessalonica va 315 ene un'wana ni nga ni n'wi twa a ku ri na ndhawu wa Xikwembu mara lava 315 a hi vona lava Paulo a nga va chumayela ta fika kwalaho mara no lava u khoma mhaka leyi ya swiyimo leswi hi ka hi swi apulaya van'wani va vanhu lava a va lahlekeriwe hi ti-properties ta vona van'wana va lahlekeriwe hi mindyangu ya vona vana va lahlekeriwe hi rifuwo ra vona van'wana va lahlekeriwe hi nhundzu ya vona van'wana va lahlekeriwe hi vuvekisi bya vona sweswi swi nga va ka swi ku lahlekerile ku nga va ku ri nhundzu ku nga va ku ri property ku nga nhundzu swi nga va ku ri vuvekisi investments ta wena ku nga va ku ri leswi a wu swi tirhisa ku va u ti hanyisa u nga swi pfumeleli swi ku endla leswaku u va munhu laha baveriwaka mara va na muxaka wa munhu loyi a ti byelaka leswaku ri eka swiyimo na leswi ni ta khensa hosi Xikwembu vanhu va 315 BC yes a hi vona lava a nga va chumayela muapostolo hi AD 52 mara a dyondza eka matsalo leswaku ri
loko ri xaka ro karhi leri ri vekaka foundation kumbe masungulo loko a ri nga tivi ku antswa. Sathana a nga Sathana a ringetaka hi minkarhi yo tala ku lava ku tirhisa swiyimo leswi swi nga the opening moments ku nghenelerisa vubihi so that a kota ku pfuxa vubihi eka ngati yaleyo. Wa endla na namuntlha. Ni nga kombisa xikombiso xo tikanyana mara va kona vatswari lava va nga nyikela a mimoya ya vona eka lowo biha kutani madimoni ma nghenela ka ntwanano na yena mara a fanele ku nyikela rixaka ra yena. Vana va kona loko vatswari na vona va fanele va nyikeriwa eka mimoya leya thaka. Vatukulu va vona na vona loko va fanele va tswariwa va fanele va nyikeriwa ku pfuxetiwa ntwanano swi ze swi famba malembe lamo tala. Hala tlhelo matsala ya hi kombeta leswaku ri leswi u nga dileki na swona, leswi u nga lweki na swona, leswi u nga swi hlaseleki evuton'wini bya wena swa ha ri switsongo swa kula swi lwisa wena u tsandzeka ku hlula swi landza vana va wena. Loko va nga tivi ku antswa na vona va lwisiwa swi landza vatukulu va wena. Loko va nga tivi ku antswa na vona va lwisiwa swi landza rixaka ra vumune. Loko va nga tivi ku antswa na vona va lwisiwa ku fika laha ku va ka na rixaka leri tivaka hi ku pfuna hi moya loko tsima va vona leswi swi nga ti-foundational issues. Mhaka ti-foundational issues yi anamile yi na nkoka. Ti-foundational issues hi vulavula hi swiyimo leswi swa le masungulweni le. Hikwalaho na le tibukwini ya timhaka ta vaapostola loko Xikwembu xi nghenelerile emidzuneni ya Paul na Silas eka timhaka ta vaapostola chapter 16 hi languta kona le eka vo verse 25 yi vulavula mhaka leyi ni lava ku khoma something evusikwini lebyikulu Paul na Silas a va khongela then loko yi ya mahlweni yi ri va yimbelela Xikwembu tinsimu kutani lava nga khotsiwa va va yingisa va ri khoma mhaka leyi ku ri na swo tala kwalawo kambe hi nomu lowu ku tsekatseka lokukulu ka misava ku va kona masungulo ya khotso ma tsekatseka so laha hi vona ku tsekatseka ka misava mara number 2 hi vona masungulo ya khotso. Masungulo ya khotso ku khotsiwa ka vutomi bya wena swi na masungulo mara moya wa ku khensa na ku dzunisa Xikwembu wu na vuswikoti bya ku tsekatsekisa masungulo ya khotso ra vutomi bya wena. Xiyimo xa wena makwerhu xi na masungulo. Xiyimo xexo xi ri na masungulo. Moya wa ku khensa, moya wa ku dzunisa, moya wa ku gandzela wu na vuswikoti bya ku tsekatsekisa masungulo ya xiyimo xa wena. A ku sungulanga masungulo u nga vona la ka verse 26 hi nama loko ku sungule ku tsekatsekisiwa misava. Because misava ya hanya. Misava i xivumbiwa lexi Jehovha a nga xi endla. Ku na timhaka tin'wani ta ku ni chavisa la eka Geneza chapter 4 loko hi languta misava. Na hala ku yi vulavulela misava ni kombela ku ngetelela na leswaku na n'weti wa hanya, na dyambu ra hanya, na tinyeleti ta hanya, na mati ya hanya, na ndzilo wa hanya, na meho ya hanya. Swilo leswi swi vonaka swi nga laha hi hanyaka kona swa hanya. Swo ka swi nga vulavuli ririmi ra hina mara swa hanya. Swa hanya. Maybe a hi sungula ka Geneza 4 verse 11 hi vona ku hanya ka misava. Laha i Kayini loyi a nga dlaya makwenu kutani ngati ya makwenu yi huwelela ku sukisa emisaveni. Jehovha a nghenelela kutani ku va na ku avanyisiwa. Mara ni lava u vona ku Jehovha u vula yini hi leswi nga humelela eka xiyimo lexi. Matsala ya ri eka verse 11 ya Genesis chapter 4. Sweswi u ta rhuketeriwa hi misava leyi nga a hlamisa nomo wa yona yi amukela ngati ya makwenu hi voko ra wena. Ku na timhaka la. Number 1 ku na ku rhuketela. 2 i misava yi rhuketelaka. 3 misava yi vuriwa ku va yi ri na nomo. 1 misava leyi ya rhuketela. So ku rhuketela ka misava swi vula ku misava yi na wili kumbe ku rhandza.
loko ize yi kota ku rhuketela swivula ku yi na wili yi na ku rhandza yi nga katekisi solo la a yi katekisanga yi rhukanile misava mara hala tlhelo misava yi na nomo ku ya mahlweni misava yi na rimbewu hi xinghezi hi vitana mother earth leswi vula ku misava yi na rimbewu ra xisati misava i mhani misava mhani misava u na nomo mhani misava u na ku rhandza mhani misava wa rhukana mhani misava a nga katekisa mhani misava wa amukela so swi leswi swa hanya swa hanya misava ya hanya eka Jonah chapter 2 hi vona ha swi ta ku tihlampfi ta hanya mara ni lava ku u twa ku Yesu u vulavule na hlampfi Yesu u vulavule na hlampfi ku i Yesu ina i Yesu loko ku vula ka ni ku Yesu swa ku tikela nto i xikwembu mara hi yena la nga vulavula la Jonah 2 verse 9 la i xitori laha Jonah a ri khwirini na hlampfi for masiku manharhu kutani loko a ri khwirini ra hlampfi a huwelela a khongela ka xikwembu ni lava ku hi translation leyiwani yi na verse 10 na 11 mara ya xinghezi yi 9 na 10 so a hi swi tshiki sweswo kambe mina ndzi ta tisela mhamba ya mina ndzi vula ku dzuneka ka wena i verse 9 ya bibele ya xinghezi mara ka bibele leyi hundzuluxela ya xichangani yi ri verse 10 ku ve na ku swin'wana swi nga veki ku ringana na ku fana na hala kun'wana mara a hi swi tshikeli va hundzuluxeni ndzi vula ku dzuneka ka wena ndzi vula ku dzuneka ka wena ndzi va ndzi hetisisa leswi ndzi swi hlambanyeke ku hlayiseka ku huma eka Yehovha verse 11 ka va loko Yehovha a lerisa hlampfi kutani yi ya hlanta yona laha ku omeke so hi vona Jehovha a lerisa hlampfi loko a za yi lerisa hlampfi u vulavula na hlampfi loko a za a vulavula na hlampfi u vulavule ririmi leri hlampfi yi ri twaka wena u nga ku ni yingiseleni loko vulavula Xitsonga Xichangani u kota ku ni twa hi ku u twa ririmi leri Jehovha a nga vulavuli Xitsonga Xichangani ntsena a nga vulavuli Xivenda na Xipedi a nga vulavuli Khilovedi a nga vulavuli Xipulani a nga vulavuli Xizulu Xizenda Xivenda Xixhosa Xindebele a nga vulavuli Xitswana a nga vulavuli Lingala a nga vulavuli Swahili a nga vulavuli Xiibu kumbe Xihausa a nga vulavuli Xiroba and other languages wa swi kota na ku vulavula a nga vulavuli sweswo ntsena mara wa swi kota na ku vulavula ririmi ra hlampfi ririmi ra hlampfi so la hi ri nga ta kombetana ku loko u dzunisa u khensa u gandzela xikwembu xa swi kota ku dila na mhani wa diyimo dya wena i mhaka ya misava xiyimo lexi u nga ka xona xi na mhani xi na mutswari wa xona number 2 xiyimo lexi nga ka xona xi na foundation xi na foundation and xiyimo lexi u nga ka xona xi tlhe xi va na sweswi hi swi vonaka swa ku a ku ri na courts ku na ti-limitations swipimelo so Paul na Silas va dila va dzunisa xikwembu xikarhini ka vusiku a ndzhaka loko va ta va va biwile a ndzhaka loko va ta va pfimpfile a ndzhaka loko va ta va hluvuriwe swimbalo swimhaka timhaka teto hinkwato ti na nkoka ta vulavula ku biwa ku hluvuriwa swimbalo ku pfempfa ene loko hi languta eka verse 16 va ye ku khongeleni hi awara ya nharhu na nhlikani kutani ku va na migingiriko leyi nga humelela nkama va hoxiwa khotsena ndzhaka loko va ta va biwile va bohiwa milenge mara va yimela xikarhi ka vusiku a va tsundzuka Pisalema 119 verse 62 Pisalema 119 verse 62 laha matsala ya kombaka leswaku ri i mani ku hlayela yona munyisi la rhandzekaka Psalms 119 verse 62 matsala ya ri ndzi pfuka exikarhi ka vusiku ndzi ku dzunisa hikokwalaho ka ku avanyisa ka wena ka ku lulama ndzi pfuka exikarhi ka vusiku xikarhi ka vusiku i 12 o'clock xikarhi ka vusiku i 12 o'clock na vusiku va pfuka va xi dzunisa
hikuva kwala ka ku avayisa ka xona loko lulama. Paul na Silas va kuma nhlavutelo ya ndzimana leyi kutani va yimela 12 o'clock va dzunisa. Loko va dzunisa ku humelela yini, hi vona xikwembu xa tintswalo xi dzudza mhani wa xiyimo xa vona. Makwerhu, u ri kwala u nga kona u ri ka xiyimo xexi nga ka xona, tsundzuka leswi landzelaka. Xiyimo xa wena xi na mhani, xiyimo xa wena xi na foundation, xiyimo xa wena xi ta na swipimelo, xiyimo xa wena xi ku endla leswaku ku va na ku boheka ka milenge ya wena, ku nga ha vi na ku ya mahlweni progress evuton'wini bya wena. U ri kwala u nga kona, xikwembu xi ri n'wananga etimhakeni hinkwato. Cancer, u ri ka xiyimo xexo xi nga na mhani, u ri ka xiyimo xexo xi nga na foundation, u ri ka xiyimo xexo xi nga na swipimelo, u ri na xiyimo xexo ku nga zero progress evuton'wini bya wena. A ku fambi nchumu, a ku fambi nchumu. Hambi wo xava a va xavi, loko va teka va nga hakeli, a ku fambi nchumu. Hambi ko ta brother a ku vulavurisa o nyamalala swi nga yanga hela, a ku fambi nchumu. Hambi u ringeta ku endla leswi swo boha. Ka that state ya zero progress, eka xiyimo xexo laha ku nga fambeki nchumu, ku vula ka mavula lama nga ku trendeni, swi feyila. Kwala swi feyilaka kona yi feyila mhaka yaleyo. Cancer, dzunisa. Xikwembu a xi nge ku lerisi ku endla swo karhi leswi swi nga riki na vuswikoti bya ku ku vuyerisa. Xikwembu a xi lerisi xi nga ri na leswi xi nga swi vekela hina loko hi yingisa leswi xi hi kombelaka ku endla swona. Na kombela muyingiseri, u nga pfumeli ku tshama eku baveriweni. Eswiyin'weni swa wena Cancer, eswiyin'weni swa wena dzunisa, eswiyin'weni swa wena gandzela, eswiyin'weni swa wena n'wi niki mikhenso ya n'wi fanela. Mara a yo n'wi fanela ntsena, mara wa tirha hi mikhenso, wa tirha hi midzuno, wa tirha hi migandzelo. Na phinda, Jehovha loko a kun'wana nga ni khensi u la kota ku tirha hi mikhenso. Number 2, u la kota ku tirha hi midzuno ya wena. Number 3, u la kota ku tirha hi migandzelo ya wena. Nandzu wa Xikwembu swi kwihi sweswi matsalweni ka buku ya Vakronika wa 2 chapter 20. Loko hi languta ka verse 22, the backdrop of the text, vundhaku bya tsalo leri i ku Jehoshaphat ku sukisa ka verse 1 u teriwe hi mindyangu minharhu, u teriwe hi matiko manharhu va lava ku n'wi dlaya. Matsalo ya hi kombeta ka verse 1, endzhaku ka sweswo vana va Moab ni vana va Amoni ni va Mehuni ni va Mehuni van'wana va ta va ta pfuka Jehoshaphat va lwa na yena. So u la ku lwisiwa la, wa lwisiwa va tele ku dlaya, a va talanga ku vulavula, a va talanga ku rhula, va te ku dlaya. Then a landza Xikwembu kutani a titsona, kutani a sungula hi ku bumabumela Xikwembu. Dyondzo yikulu no yi tlovatlova, mara ni lava ku tisela ka verse 22 laha ni kombaka leswaku Xikwembu xi tirha hi mikhenso, Xikwembu xi tirha hi midzuno, Xikwembu xi tirha hi migandzelo. Lava tiko ra munyama loko vo lava ku ku bohela swilo swa wena va byeriwa ku landzani xin'wana xa yena. Va nga tirha hi swimbalo leswi tumbeleke, va nga tirha hi hembe ya wena, va nga tirha hi buruku ra wena, va nga tirha hi masokisi ya wena, mara ku tirha hi wona. Jehovha hi makwerhu ni ka ni vula sweswo ni la ku ringeta ku komba mhaka, Jehovha u tirha hi mikhenso ya wena, u tirha hi midzuno ya wena, u tirha hi migandzelo ya wena. N'wi niki mikhenso a tirha hi yona, n'wi niki mikhenso a ku tirhela swilo swa wena swi ku fambela, ku pfumala na nala wa ku vula swo karhi swi yima. Twana verse 22. So laha ni tlaka swo tala hi ta vuya ka dyondzo loyi nkama wun'wana, mara lava ku u vona mhaka ya ku Jehoshaphat u teka vayimbeleri hi manhla verse 21 kutani a endla makungu ni tiko leswaku va ta veka vanhu va ku yimbelela, va ku yimbelelela Yehovha ni ku n'wi dzunisa, va ambele tinguvu
ta vuvombi lebyi hlawuliweke va ta rhangela nyimpi twani lava va rhangela nyimpi laha i vagandzeri i vayimbeleri a hi masocha ku yiwa kulweni mara va rhangisa mikhens ku yiwa kulweni mara va rhangisa midzuni so twani va ta rhangela nyimpi va ku dzunisani Yehovha hikuva tintswalo ta yena hi leti nga heriki so va fane va ndla sweswo loko va rhangela nyimpi verse 22 yi ri kutani ka ku loko va sungula ku yimbelela a va fane va sungula a va fane va sungula Jehovha u lava u sungula u ri ka xiyimo xexo u nga lahlekeriwa hi vatswari u ri vana u ri n'wana eka xiyimo xexo u nga lahlekeriwa hi n'wana u ri mutswari eka xiyimo xexo u nga lahlekeriwa hi nuna u ri wansati eka xiyimo xexo u nga lahlekeriwa hi nsati u ri wanuna eka xiyimo xexo u nga lahlekeriwa hi misava ya wena mi ri ndyangu u ri ka xiyimo xexo u nga lahlekeriwa hi swingolongondzwana swa ku tihanyisa u ri ka xiyimo xexo laha u nga lahlekeriwa hi leswi a swi ri kusuhi na wena Jehovha u ri n'wananga sungula u ni khensa ni la ku tirha hi mikhensa ya wena etimhakeni hinkwato khensana hikuva loko hi kona ku rhandza ka Xikwembu eka n'wina mi nga ka Kreste Yesu u la ku tirha se va sungula twana loko va sungula ku yimbelela hi ku tsaka va tsaka vanhu va ri ndleleni ku ta ku ta va dlaya u nga pfumeleli Sathana a pima xibakabaka xa vutomi bya wena u nga pfumeleli Sathana a pima ntsako a vuton'wini bya wena u nga pfumeli Sathana a pima leswi faneke swi humelela evuton'wini bya wena tsaka swiyimo swi kha swi nga vuli leswaku normally u fanele ku va u tsaka va tsaka ni ku dzunisa dzunisa swiyimo swi kha swi nga vuli leswaku wa fanela ku dzunisa hi ndlela yin'wana dzunisa u kha u hlangena swiyimo leswi swona hi swoxe a swi vuli leswaku u fanele ku va u dzunisa ku vula hi nandzu wa Xikwembu dzunisa u nga ri na mali dzunisa u nga ri na ndyangu dzunisa u nga ri na nsati dzunisa u nga ri na nuna dzunisa u nga ri na bindzu dzunisa u nga ri na ntirho dzunisa u nga ri na yindlu dzunisa u nga ri na movha dzunisa u nga ri na ku rhandziwa dzunisa u kha u nyinyiwa hi vamakwavo dzunisa u kha u lwisiwa hi maxaka dzunisa u kha u vekeriwa tlhelo hi vamhanikulu kumbe vamhantsongo kumbe vamalume kumbe vahani kumbe vakokwana dzunisa u ri ka xiyimo lexi hi ntumbuluko wa swona a wu languteriwi ku u nga dzunisa xiyimo xa wena xi lava u endla ku fana na vakulukumba lava lava a ku ri kuteni ka vanhu lava ni nga va hlaya ka verse 1 va Moab va Amoni na va ntshava ya Seyiri mara va dzunisa Xikwembu loko vayimbeleri va veku mahlweni bibele yi ri va kutani le ka verse 22 kutani ka ku loko va sungula ku yimbelela ni ku tsaka ni ku dzunisa Yehovha a vekela vanhu va Amoni ni va Moab ni va ntshava ya Seyira lava teke ku ta pfuka va Yuda va varinzi kutani va hluriwa ka va loko vana va Moab ni va Amoni va pfuka vaaki va ntshava ya Seyira hi ku va dlaya ni ku va heta kute loko va hetile vaaki va Seyiri va pfunana ku herisana va Yuda kute loko va fika entsungeni lowu wu nga wu vonakaka mananga va ri henhla ka wona va languta tlhelo ra vunyingi kutani maswivo a yi ri mintsumbu leyi weke hansi ku nga ponanga na munhu xichangana lexin'wana xi ri ku nga ponanga na wun'we wa mhamba Yehoshafat ni tiko ra yena va ta va ta hluvula kutani va kuma exikarhi ka mintsumbu xuma lexo tala ni mitirho leyi pfumalekaka va swi teka swi ri leswo tala swo ngasi leswaku va tsandzeka ku swi rhwala hinkwaswo va phanga xuma hi masiku manharhu hikuva a xi ri lexikulu ngopfu Jehovha a nge ku lerisi ku n'wi khensa ku n'wi dzunisa ku n'wi gandzela ku nga ri na mikateko leyi
ingaku yimela. Jehova, ange kulerisi kungkensa. Xiyimo xa wena yes, xikaxuka a swi fanele ku ni nga khensa xikwembu. Mara yena ange ku kombeli ku xikhensa, ku n'wikhensa, ku n'wi dzunisa, ku nga ri na swa kahle leswi nga ku yimela. Hala tlhelo, lowo biha u tsaka hi ku ku vona u tsana. Lowo biha u tsaka hi ku ku vona u tsana. Lowo biha u tsaka hi ku ku vona u tshikeleleka. Na ku hlohlotela namuhla hi vito ra Yesu. U nga pfumeli wo biha a tsaka. Khensa xikwembu xiyimo xititana. Lava hi tlhentlhela ndhaku laniwani hi tlhelela kona eka buku ya Vatesaloniki ko sungula chapter 5 verse 18. So laha hi va vona lava va vuyeriwa hi xuma hi va vona va kuma ku cinceriwa ka vutomi na ku khongelela makwerhu wa ha khensa xikwembu ingaku Jehovha nga ku pfuna na wena swi ku cincela. Ngaku Jehovha nga ku pfuna na wena u kuma ku hluleriwa u nga lwanga. Ntsena loko u yingisa xileriso xa ku khensa. Ntsena loko na wena u sungula. Ku na ndhawu xikwembu ta sungula rini? Sungula namuntlha. Vekisa 10 minutes siku na siku u vulavula na Jehovha. Vekisa 30 minutes siku na siku u vulavula na Jehovha. U n'wi khensa, u n'wi dzuna, u n'wi gandzela, u n'wi bumabumela, u n'wi ndhundhuzela. U n'wi byela hinkwaswo swa kahle swo nandziha leswi a lavaka ku swi twa. Xiyimo xa wena xi nge tshamisi sweswo. U ta xi cinca. Xiyimo xa ndyangu wa wena xi nge tshamisi sweswo. U ta xi cinca. Xiyimo xa vana va wena xi nge tshamisi sweswo. U ta xi cinca. Xiyimo xa bindzu ra wena xi nge tshamisi sweswo. U ta xi cinca. Wo endla xileriso xa mubixopo wa timbilu ta hina ku nga Yesu Kreste. U ta vona swilo swa wena swi ta cinca. Loko hi tlhelela eka buku ya Vatesaloniki chapter 5 verse 18 ni khongela muyingiseri un'wana loyi a ni twaka u ba hi xitlhavi kwala xikarhi ka xifuva xa wena ni ku tshunxela ku hola hi vito ra Yesu. A xi tsuvula hi xivisela hansi hi ximbundzumuxa hi xiherisela makumu xitlhavi xexo hi vito ra Jesu. Amukela ku hola ka wena sweswi ni ku phutsela hi ngati ya Yesu ni ku phutsela hi ndzilo wa moya loko kwetsima. A kuna tlhari na rin'we leri nga endleriwa na ri nga ta humelela hi vito ra Yesu. Amen. A hi vuyeli ka ndzimana leyi. Etimhakeni hinkwato mi khensa. Lava ku hi twisisa mhaka yin'wana laha eka loko matsalo ya ku etimhakeni hinkwato. Timhaka hinkwato swi katsa i rito ra xigriki leri nga tirhiwa laha ri nga tirhisiwa laha enpas. Timhaka hinkwato. Rito and past timhaka hinkwato na loko hi nga ri landzi hi xigiriki hi kuma ku ri vula yini ri vula timhaka hinkwato ta vutomi bya mina na wena. Vutomi bya mina na wena byi hlangana na swo tala. Ku vula ka nqambi G1 a hlamusela ku vutomi byi fana na piano. Kun'wana ku na tikhiya to basa hi loko swilo swi ku fambela kahle. Kun'wana ku na tikhiya ta ntima hi loko swilo swi ku tikela. Mara ku va ku tlangiwa music wu nandziha u fane u hlangana na swona hinkwaswo. Na loko u ri ka swiyimo sweswo laha maybe swin'wana swa nandziha swin'wana swa tika u fanele ku khensa xikwembu. And pass i rito leri vulaka leswi landzelaka. Number 1 rivula all hinkwaswo. Number 2 and pass rivula any swin'wana na swin'wana. Number 3 and pass rivula every hinkwaswo swi nga se nchumu. Number 4 and pass rivula the whole hinkwaswo. 4, 5 and pass rivula thoroughly. A ku na nchumu lowu fanele u siyiwa. And pass rivula whatsoever. Ku nga va yini kumbe yini. And pass na ku ya mahlweni rivula whosoever. U nga va mani kumbe mani. A ku na loyi a nga tivekelaka tlhelo. A ku mina ni important ngopfu ka Jehovha. A swi bohi leswaku ni n'wi khensa na yena wa swi twisisa. Ni the beauty Jesus. Ni mukhomi wa nkwama wa Yesu. Makwerhu, so long ora hansi ka dyambu. Khensa. Ni chavisiwa hi mhaka the profound emphasis. Ntiyisiso lowu vekiwaka laha wa ku va hi fane hi khensa. Yi ri etimhakeni hinkwato khensani hikuva loko hi kona ku rhandza ka Xikwembu. Rito ku rhandza laha ri huma eka rito ra xigriki thelema.
Thelema rivula leswi landzelaka. Number one, thelema rivula determination. Determination swi vula hi ku ya hi Google search firmness of purpose. Leswi vulaka nkongomelo lowu wu yimeke wu ku byiribya wu nga susumeteki wu nga fambafambi wu nga gudlagudli. Loko swi ta etimhakeni ta ku khensiwa, Jehovha a nga lavi ku twa nchumu. U ri ni khensi n'wananga, no tsakisiwa hi mhaka ya leswaku ri swileriso swa Xikwembu swi pfuna mina na wena, swileriso swa Xikwembu swi hlayisa mina na wena, swileriso swa Xikwembu swi pfulela mina na wena mikateko, swileriso swa Xikwembu swi pfuna mina na wena leswaku hi nga vika swiyimo laha hi tikumaka hi karhi hi tshikeleleka evuton'wini. U nga rivali, pulani ya lowo biha i ku ku veka ka swiyimo swa ku wena u tikuma u kha u vilela, u tikuma u kha u va stressed, u tikuma u karhi u ri ka xiyimo laha u titwaka ingaku a wu nchumu. Mara Jesus u lava leswaku u tiphina evuton'wini lebyi u nga ka byona. Eka timhaka teto khensa, why? Because u determined ku amukela mukhensa. Swi vula ku a nga susumeteki. U nge negotiate, u nge mbulamburisana ka Jehovah cinca. Vona phela swi le ku fambeni kahle, why ni fanele ku khensa? Vona Jehovah, loko swi nga fambi kahle wo ni kwatanyana. Vona hosi, loko se swi famba kahle na mina ni nga ku khensa. Wa swi tiva ku ni ta kota na ku yima mahlweni ka vazalwani kumbe ka vapfumeri no ka amen. Loko mi ni vona ni teta, loko mi vona voko ra mina ra ximatsi ma swi vona musi ku u ni endlerile Jehovah, ni veki na ring na mina, haleluya. Makwerhu, xiyimo xi kha xi nga ku fevhari u ri a nga susumeteki, a nga gudlagudliseki loko swi ta timhakeni ta ku khensa. Wa yi lava ya yena mukhenso Jehovha. Wa yi lava ya yena mukhenso. N'wi niki. Swi nga heleli ku yimbeleni ku Jehovha mikhenso ya ku fanela. O Jehovha, o mikhenso ya ku fanela. Hi tlhe hi n'wi byela hisa na mavoko ya hlekwe. Hi yaleyo. Hi yaleyo. Jehova mikhenso ya ku fanela. Swi nga heleli ku vulavuleni sweswo ntsena, a yi kumi swiyimo swi kha swi hi feva, a yi kumi swiyimo swi kha swi nga hi feva. And pass eucharisteho tutogarthelemathios and christesuses aisumas. Etimhakeni ni kwa khensa hikuva loko hi kona ku rhandza ka Xikwembu eka hina hi nga ka Kreste Yesu. And pass eucharisteho tutogartha lemathios and christus jesus eis humas. Etimhakeni hinkwato khensa. Why? Hikuva Jehovha u determined. Number two, thelema swi vula purpose. Purpose swi vula nkongomelo. Purpose swi vula hi ku dyondzisa lokukulu ka nandza wa Xikwembu loyi a nga transita ku ya etikweni ra lava hanyaka evukoneni bya lowa matimba hinkwawo. Dr. Miles Monroe vulavule ngopfu nandzu wa Xikwembu hi purpose. Swi vula the original intent. Xikongomelo lexi xi va ka emiehleketweni ya mutumbuluxi wa nchumu wo karhi. Swi ya kwihi nandzu wa Xikwembu? Na loko a ku endla mutumbuluxi wa wena, xikongomelo lexi a xi ri kona emiehleketweni ya yena a ku ri ku mina na wena loko hi ka hi kwekwetsa endzeni ka lwandle ra vutomi, mina na wena loko hi ka hi famba endzeni ka mananga ya vutomi, mina na wena loko hi ka hi famba endleleni ya vutomi, na loko ho hlangana na swilo leswi swi tsakisaka kumbe swi nga tsakisi, leswi a nga swi veka a swi pima a swi veka laya hi nge se tswariwa, i ku no matter what, whatsoever you may be facing, wherever you may be, whosoever you may be, kwala u nga kona, swi nga na maku i hlangana yini, swi nga na maku hi wena mani, u ta ni khensa. Ya yena mukhenso wa yi lava, a yi kumi hi ku olova eka mina na wena. Number three, thelema swi vula choice, leswi vulaka ku langa. Jehovha a nga langanga ku amukela migungulo, u lange ku amukela mikhenso.
Number four, thelema subula decree. Rito decree, rivula leswaku ima wulo la mabulu waka, imunu loyi, angawa ari mu avanyis, judge, kumbe ari horse, king, and mabulo ya yena, ahi mabonelo. Mabulo ya yena, ahi mabonelo. Mabulo ya yena, inaw. So makaku kensa shikwembu, inaw. Awutluriwi na wa Jehovah. Mukensi switetani. Uta swivona makateko lama nga kuvekela wona na leswi a ku leriseke ku swi endla for swi ta kota ku va swi humelela evuton'wini bya wena. 4-5 thelema swi vula desire. Jehovah u navela ku amukela mukensi ku ya mahlweni. Thelema swi vula pleasure. Leswi vulaka i ku nandziheriwa ka yena ku va a khensiwa. Ku ya mahlweni, thelema swi vula inclination, swi le miehleketweni ya yena. The last one, thelema swi vula will, ku nga ku rhandza ka yena. Ko tala will, rito will, loko hi ri languta hi xinawu, hi ku munhu wo karhi u na will, kumbe munhu wo karhi loko hi languta hi ndlela leyi ku na mavonelo ya ku hambanahambana loko no mara hi ku pfuna hi loko ho taka leyi level, hi ku will leyi tsariwaka hi munhu a hanya loyi a nga na swilo swa yena ku loko a file swilo swi famba hi ndlela leyi a nga swi tsarisa hi swona loko a hanya emahlweni ka loyara ya yena. Hi nga vula leswaku Yesu u na will. Yesu in this text, will ya yena i ku va a khensiwa. Ku swi fambela njhani swa Yesu na will na munhu la hanyaka loko a file will yi va na matimba. Yes, look, after.

wili ya yena. Loko hotwisisa vudziko bya mhaka yeleyo, then a hi ta twisisa leswaku ri ku va mina na wena hi lava ku agwe na Jehovha ku ri hi ta xikhensantsana loko swi hi fambela swi fana na loko hi ku Yesu riveza ku faka wena ku hi ta kota ku xikombelo xa hana xi va na matimba. U swi ferile xihambanweni ku swi nyika matimba no khensa hi mhaka ya ku ri loyi u fe a tlha a pfuka a nge le masirheni. Ni vula sweswo mi yingisela rhandzekaka. Loko hi kona ku rhandzaka Xikwembu eka n'wina mi nga ka Kreste Yesu, ni lava hi khoma leswaku ri timhaka ta ku n'wi khensa ti na nkoka ku fika kwalaho. Hi timinesi leti nga sala ni kombela ku hi khoma mhaka leyi ku nandzu wa Xikwembu wa yi swi ri na nkoka ku ya mahlweni ku va ni fanele ni n'wi khensa. Number one i mhaka ku i ku rhandza ka yena na ku komba ku ri ku rhandza ka yena thelema swi vula determination ku nga ku tiyimisela koka ku nga yimiseki, thelema swi vula purpose ku nga xikongomelo, thelema swi vula decree ku nga ku boha, thelema swi vula choice ku nga ku langa, thelema swi vula inclination ku nga leswi nga mihleketeni ya yena, thelema swi vula decree ni yi hlale decree, thelema swi vula choice ku nga ku langa, thelema swi vula purpose ku nga ku nkongomelo lowu nga wu veka a nga se ku tumbuluxa u va kona emisaveni. Mara ku ya mahlweni xivangelo xa vumbirhi eka ntlawa wa vumbirhi ku va ku khensa ku ri na nkoka i mhaka ya ku khensa i mandlelo ya yena tanihi hosi. Hosi yin'wana na yin'wana yi na mandlelo ya yona. Eka mintsindza ku na maendlelo. Loko u ya eka ndhavizitha wo karhi ku na maendlelo. Hikwalaho ke swi nga na nkoka ku vutisa ku loko ni ya ka ndhavizitha swimanimani swi endlisiwa ku yini hambi tindhuna ti na maendlelo. Xikombiso a wu yi u ya tivisa xitiviso ka ndhuna u nga khomanganyana exisana xindzilwana xa ku fika u pfurhisa mavoko ya ndhuna. Na Jehovha a wu n'wi tshuneleli u nga khomanga xisana xa mikhenso. U nandzu wa Xikwembu swi le kwihi sweswo. Psalm 100 verse 4 hi Xinghezi ri enter into his gates with thanksgiving. Leswi vulaka ku nghena etinyangweni ta yena hi mikhenso. Nghena etinyangweni ta yena hi mikhenso. Hi ndlela yin'wana ku twisisa tsala rero n'wi voni hi mahlo ya nghondo a tshamile entsindza wa yena exiluvelweni xa yena. Wena u fane u ya u ya n'wi vona mara u fane u twisisa ku eku n'wi voneni u na mandlelo u na manghenelo hi Xinghezi xa ku lomba u na the modus operandi, the mode of operation, matirhelo lama ma fanelaka. Nghenani etinyangweni ta yena hi mikhenso. U nga se vona xikandza xa Jehovha u la ku sungula u tshunxa mikhenso. Number two, ni le makupakupeni ya yena hi tinsimu. Number two, a ngu lava mikhenso ntsena mara u lava na tinsimu. Rito mikhenso la i rito ra xiheveri toda. Rito tinsimu la i rito ra xiheveru tehila. U lava u n'wi yimbelelela tinsimu ta marhandzu. Yi ni khoma kahle mhaka yaleyo. U lava u n'wi yimbelelela tinsimu ta marhandzu. A love song. A love song. Loko no swi veka ririmi ra kota ku twakala ka lava va nga ni twaka an R&B gospel song. Risimu ra marhandzu. U nga jahanga. Ya u ri ba mbilu ya yena yi twa ku nandziha. Wa byi rhandza vunanga Jehovha. That's why ni loko a tumbuluxa swilo amatilweni u meke sure ku ri ku na ntsumi leyi rhangelaka mamiliyoni to the billions to the trillions ya tintsumi leti ti faneke ti n'wi yimbelelela. Nkulukumba loyi a ri Lucifer loyi namuntlha vitaniwaka Diabolos Satan a rhangele sweswo ku ngheniwa hi ku tikukumuxa a susiwa xitulwini xa yena Xikwembu xi hoxa mina na wena. Hikwalaho a nga hi rhandzi loko hi dzunisa Xikwembu, a nga hi rhandzi loko hi khensa Xikwembu, a nga hi rhandzi loko hi yimbelelela Xikwembu. Na ku hlohlotela muyingiseli rhandzekaka, hosi ya matilo, hosi ya ku kwetsima, the King of Glory, u lava vunanga byo nandziha. Hosi ya Siyoni u navela u tsakisiwa hi vunanga byo nandziha. Hosi ya Majuda, hosi ya Israyele u lava vunanga byo nandziha.

hosi ya Jacob, hosi ya vapfumeri u lava vunanga byo nandziha. Hosi ya malembe, hosi ya matilo u lava vunanga byo nandziha. Dyondza ku vekisa nkama siku na siku u yimbela Jehovha. Yimbela risimu ra bi ra xicele, qambi yin'wana ya Xitsonga ya Mutsonga Muchangani khala yimbela ka a hlamusela a kha a tiputa i nga ku no n'wi vona xiyimo xi kha xi tika kha a kandza a tsundzuka ku u tshuke xikolo a ku loko a ni lo dyondza xikolo a ni ta va ni ri nese Nkhensani a swi ba wena u nga bi risimu ra ku tiputa mara yimbelela Jehovha risimu ra marhandzu ti tele ngopfu tinsimu ta marhandzu a ni la ku ringeka ni yimbelela hi timinisi ta muni leti nga ni salela mara n'wi rhandzi na ku n'wi rhandzi. Ngurhandzi Yesu. Ngurhandzi. Kuya mahlweni la, a wo nghena makupakupeni yena hi tinsimu yi ri be thankful, hi xinghezi yi ri be thankful. Rito thankful ye i rito ra xiheveru yada. Yada swi vula ku tlakusa mavoko. Ya Xitsonga xichangani yi ri n'wi dzuniseni. Be thankful. Be full of thanks. Hi ndlela ya ku tala hi mikhenso ku fikela laha u tlakusaka na mavoko ya wena. U tala hi mikhensa. Yada swi vula ku khensa u tlakuse mavoko. Yada swi vula ku dzunisa u tlakuse mavoko. Mara number two, yada swi vula ku cukumeta tlhari eka nala. Three, yada swi vula ku cukumeta ribye eka nala. A hi teki yada ku ri ku cukumeta ribye eka nala. I mani bibeleni loyi a nga cukumeta ribye eka nala? Eka 1 Samuel chapter 17, Samuel osungula chapter 17. Hi vona Davhida laha kongomane na Goliath. Ni ba mavele ya yingwe ka ndzimana leyi mara khoma mongo lowu. Loko a fana landa Goliath a teka ribye kutani a ri cukumeta eka Goliath. Ri fika ri ba mambo wa Goliath ematshan'weni ya ku va ri n'wi ba hi matimba a wa hi xigagaga hi xikosi ri n'wi ba ri nghena a wa hi gomo. Hi Goliath a rhuketele Jehovha. Mutumbuluxi wa tilo ni misava, the uncreated creator of creation, ni ri Satana n'wi kombi leswaku Jehovha wa wena wa faneriwa hi mikhenso xiyimo xa wena xitetana. U hlangane na Goliath loyi a nga kona evuton'wini bya wena, n'wi tshunxile mikhenso. Ku n'wi tshunxela mikhenso, ku n'wi nyika midzuno, ku n'wi nyika yada praise, ku na ribye leri tshunxiwaka eka Goliath ya xiyimo xa wena. Ri fikaka ri baka xiyimo xa wena na xona xi gova emahlweni ka wa matimba hinkwawo. Ku wa hi gomo i position leyi vitaniwaka to prostrate. To prostrate i ku pavalela hi khwiri na gomo ri ba hansi. Ririmi ra xihevi ri nyika rito shaha, to pay homage, to prostrate, to bow, to kneel. Ku pavalela hi khwiri u losa. Xiyimo xexo hi makwerhu xa mavabyi xa losa namuntlha hi vito ra Yesu. Xa losa vhiki leri hi vito ra Yesu. Swiyimo swa wena swa ka swi nga heli swa losa n'hweti leyi hi vito ra Yesu. Nyika Jehovha mikhenso. I mandlelo ya yena male mfun'weni wa yena. A wu vonakali emahlweni ka Jehovha Jesus u nga nghenanga tinyangweni hi mikhenso. A wu vonakali emahlweni ka Jehovha Jesus u nga n'wi nyikanga midzuno. A wu vonakali u nga n'wi nyiki yada. Goliath wa wena a wa hi mombo. And the last one, yire mi vonga vito ra yena. Rito ku vonga la, rito ra xiheveru Barak. Barak swi vula ku khidzama hi matsolo. Barak, rimintsu ra Barak, it's baga. Leri nga tirhisiwa eka Geneza 1 verse 1. Leyi ngo Bereshith baga Elohim et haShamayim ve'et haAretz. Leswi vulaka ekusunguleni Xikwembu xitumbuluxetilo ni misava. Loko u n'wi nyika Barak praise, wa tumbuluxa leswi swi nga ri ki kona eku dzuniseni ka wena. Nkarhi wa mina u fike makumu loko u lava ku hlanganisa na mina riqingho ra nyongeni i 072-468-5659. 072-468-5659. Meseji leyi ni ku dyondzisaka hi wona ni wu humaka buku ya mina leyi vitanaka Understanding the Power of Thanksgiving. Ku twisa matimba ya ku khensa u nga tikumela yena ka website ya mina www.matimbapower.com. Kona kwala emoyeni www.matimapower.com. Lokwala vakereko khongela kana.

0: sir tara bi sir ba ma dal bi lelesh kangoro kam kera en kwa kan ngono ko je gostonga gospel revival e mina ni tlemiro DJ Movra for Mr. Party lokon fika ro plan gere mo shini ga gongo tsanga na mo time Mr. Party ga kanene ka skam tsara sibe ka antse boto tmene tsai bela wa rali ya yantlano kensa shina ro tara shkwembre ala kar mo ro ro ngra mer singlo tsai tela na ko ba korban kensi ne le ka sason ne ba mantar bi lela sham kasalela kamfundisi karatora shikombora matimba swinene ina ntiyiso mikenge ya valala a yi tshoveleleki tiplani hinkwa tala na hala talawo biha a ti heleli kwale ka vovinyi ni ri ka ntsengo siku ra muhlamingiseri na ba xikhongelo na sweswi ni ku tiplani hinkwato leti homboloka leti va ka ti rhumelaka we muyingiseri wa me a ti tlheleli ka vinyi va to kapsotana resimbra mandunga resimbra gospel cylinder resimbra kwatwa kahle ku rhandza ka xikwembu ku endlekile ko va ku endlekile ndlela liya eka scamming sir ni kona ra tsungeni kana bari 0608875942 kona na la ka whatsapp ming sir me ngari ku ba kahle kona kana bari 0608875942 bo ne kahle bongo e belo tsere ka xenga xa mburi xa facebook bo komba ko lokufa beri kunweni cancel ni ba mandla ni biela la shim ku ba teng karona hlori ti chawe xa jsr fm ka xi wonzo 16.0 mega fm e bo kona ba ku ba audio streaming ka www.jsrfm.co.za khongela njani vele e bo ko bongo ri ngisela kahle ba rikabela umalume ya tikerekeni ku hambaramara ka tona van'wani va huma lomiya mikosini ku hambara ni ri va khandli kaswoxileka xiyenge xo hetelela hetelela xa nongonoko xitsonga gospel revival la mina na wena mikiseri yi va ka hi karhi yi teka tinambaranambara laya kusukela eka nambara liya ya n'we kondza ya fika le ka nambara liya ya khume hlawulahlawula kona xikarhi ti kona tinsimu leti nga lungheka ti nga luma ku lungha mikiseri wa me leswaku hi va hi karhi ti tlanga njhe kusukela ka nambara letiya se lexi endlaka mikiseri wa me u langa nambara ivi mi byela ku risimu ra ko u va ka ri rhumela eka mani ivi endzhaku ka sweswo ni ku nyika rona ni ku fayitela hi rona risimu ra ko i va hi va hi karhi hi pfuxeleleka hi karhi hi kateka hinkwakonkwako lava yingiseri wa me va ni kumaka kahle va ri kona kuri siku ra the 5 ta July lembe ra 2026 a hi sunguli lava ni ku ta ku ri mingiseri wa siku la sungula namuntlha ku va ni vulavula na vohola riqingweni laha jsr fm lama mikerile
1: ahe
0: pfukile minjhani la ka homo
1: ina
0: mani
1: number one
0: dlovu kazi mi rhumela ka mani
1: ni rumela le ka se tsavele ya kumbele ka mapapila le. Ni le ka mase wa mina ntukula hosi.
0: Yo.
1: Ni le ka magoda ka mkhomi.
0: Yo.
1: Indovu ka kuna bazo mangbe ka la ye.
0: Ayeni.
1: Thank you.
0: Tlhava ni boxa. Tlhave ku tlhava mina la.
2: Hehe, akula ri nga na ndofu. Munhu wa xilando wa zakula ri nga na ndofu.
3: Awa vula ku a tshame a ri soft and fresh.
0: Yes.
3: A tshama kha da KFC ya honci.
0: Yes.
3: Kumbe ku a swi lava hi a dya danuni ya nguluve.
0: Ya.
3: Hi ta va ri kahle. Mo hi langa ma.
0: A hi teke nambara papa.
3: Ah, kambe ndlovu kwasi xi sungule hi number one. Mo ni nga opposi mi number ni ba two.
0: Hi ta mi rhumela ka mani leyi.
3: Ni rhume ei ene ku na lowun'wana luya ni rhumela ka mindluwa wa mina.
0: Mani loyi
3: a wu te mindluwa wa mina eka makoxa elsi similani evito ra maboso mana mabonu yekenomhiri for konsani ni mifani elsi similani.
0: Yes.
3: Ya ni rhumela ka lerin'wana ra mbirhi yoni nkata joni eve ni heta ni nkata vhiki leswaku se ni dlayise tini hinkwavo vanhu va ni va rhumela ka vona ri a va cini mara mhe va nga ha ni rindzeli hi ku ni ya ka hogo
0: kese swi ni endlayise ka ributi masenjani eku fikela sweswi mingiselo mi tinambara leti nga ti famba leti nga famba sweswi number one number two ndlovukazi na buti masenjani vo va nga teka toteto ni teka va yi tselela ti tlhavini mi
1: ntlhaveri
0: n'wana sesi na
1: ebebeni ku navelerini woni langa
0: wina lava
1: wena ni lamba ni langana kamtekeka ka tena ni yo hetelela tena ni ni langana number 10 ni ka mani ni kotola kona ka team wona sesi
0: mi ti rhumela ka mani
1: no ni langela kwa kona ku hlula i mani machines a ti a yi langela kwa kona the junior nilangela emani mavunda hi vona aka sikhwinyani ikokwana wa risuma kwala ka boden case ni watate hlayiseka
0: kesa swinene sesiwa mhani
1: danko
0: nangwe mihlayiseka swinene kwalame ka kona ka sikeri kesa swinene nambona hinkwenu kuna mika kodi ku ri kuxini ka xandla ku lava ku va minkarhini mina komba ku loko fambeni kun'wani kesele ni va mandlalo vuyelela xam loko ri mina siku ri loko fambeni kahle ni kesa swinene eka hinkwenu lava nga navelela siku ra ku velekiwa lexi mexweni ka nongonoko morning beds ka sike sweswi ni pfumeleli ni ku nyiketa risimu leri nga kona la ka number one ndlopfukazi risimu ra vona leri va nga ri langa laya i risimu kusuka ka manana twala volume 10 risimu ra ku thwe kahle yehovha wa vuyisela tiphinimingiseri na vuya

0: manana twala risimu ra kuricho kahle wa vuyisela yehovha ri ra ri ku xiyimo xo sungulasungula but masinyana ivi va ta va ku ni nyikete risimu leri nga kokelaka number two laha praise matiya risimu ra kuricho kahle ku rhandzeka xikwembu ku endlekile tiphineni mingiseri na vuya mi
1: tlani lo ku endleka matilwe ku ya ku endleka namuntlha phela hi ku ku rhandza ka xikwembu hi yasa ku endleka namuntlha Jani loko ku yetleka matshilwe hey un'wana vutisa ku hi mhaka yini twana nhlamwe va ku hinkwaswo leswi ndzi nga naswo a hi swa mina kambe hi swa Yesu hambi ti kahle va ku hayi va ku ku rhandza ka xikwembu ku yetleke a hlamula a ku Hiku hinkwaso leswi ndzi nga naso la a hi swa mina kambe hi swa Yesu

0: mix kusuka ka pasta lungindala erisimira ko rutiro kahle yeso utani ponisa na mina ni vula swoswo mix ra mina swako loko ri na ku tshemba ka xikwembu hinkwaswo swa endleka ngopfungopfu leswinene ku ponisa ka wena nje ku sirheleleka xikan'we na ku kotisiwa ka skeba ko ri kambe tirhisa xa mburi xa WhatsApp ku papa hoxa xandle ka nongonoko swi vekela kuma ku membere nkombo timena ti sayibela wara leya ntlhanu o yi twala va nga kona la ka voice note la ka WhatsApp la nambara 060 8 7 5 9 4 2 magic
1: Mulavala, happy birthday boy. Ni kwambela number 10. Ni tangela kokwane wa risimo ka bode. Kokwane wa ku hlula a Giyani. Man Maria vaka Blankulu akaya block 2. Balangeliwa. Ni khensile tsi birthday boy.
2: Man Christina ku na kwa kan tsane na man nam dao na man mari
0: ni mutwe
2: eso
0: ke so sna tlhaisa ka
2: thank you
0: ba ku ba kombela number 3 la ya ni ho ila ku ba ngwana ba nga kona la tsingwenda je sa rafamile mam kerel
3: bra ya kon
0: bra mino
3: na number 7
0: number 7 Miko kongomisa ka mani?
3: Miko kongomisa ka mani makhuvele ni ati efe le Giyani. Ivi ni tlhele ni ku ka mani ni tlhele ni ku ka mananeo ka Manghena. Ivi ni ku ka magoda ka mukhomi. A va tei ni risimu rero.
0: Khensa swinene nhlayisa ka?
3: Rakini
0: so manam kata ko kaskela. Kesa
3: sene bramino. Wala ska tawo.
0: Danko. Ena we mixer ngasko ka tata na karna bona la ka Facebook la le ko before mina na wona mixer yamba enta ber karna langtala banga ko banga tsa sanga sha mburisha Facebook ombo go lok famela ku ngwene le ka ntsenga o sekura namhla. Subeka la ka makume na rutu bere tei belo re le ya ntlano. Tsi no tlhava leso.
4: Hai le ga ilora.
0: Rezule le ga ina.
4: Hey. Kubela number 7.
0: Number 7 ba ije rin already.
4: Oh, mpeni number 8.
0: Number 8. Ke lebulo ga mata u rumela ga ina.
4: Ke rumela go abo ma ana tsayo.
0: Mm.
4: Go go ntshuni.
0: Yeah.
4: Eh, ke ba ba bile ga yona go tsana. Le tsamba mo sokazi go go tsawela.
0: Ey, ke lebulo ga ma.
4: Ba ba mo. Mo baba mo dira go mawa. Eh, ba tsho ga go mo le bua ba ga mo ndibu.
0: Ke lebele ka mata ka mo mbebole ka mo.
4: Thank you.
0: Thank you. E ka ske am se tarbi ke se tsene le ka nkwene go nna mo ka kona la. Na ba ka rena bo re bongwa ba le go ne komedi go le go fapela kongwela. Eh, na the birthday wish star go fapela. So se kopela number 3, number 7, na number 8. In simple thing at the coming storm. Ba tromerile ka ske re sungula ile re la ka number 3. Worship house re simra go re tshoka hle e xi hundleng xa mkhongelo.

0: Tensas na me kurumela kamale.
1: Ni isa ka mhani makhwele lavo duma a va cini
2: hi yona.
0: Eh.
2: Ivi rin'wanyani ni ri saka lava nswekelaka ungasiketa nga xiporo i mhana phindi la. Ivi lerin'wana ri yisa ka mhani ka jim nga laya lumi ka mhani wa risimati ka zesi makaringi. Hinkwavo lava a va kha va va cinisa i ri kaka ro bava ri bava na marhanga ni emthiwa ka ndhambi ni magwangwangwa la xivulani la ku nga na gungu ra mali loko ni swi lava nisongasonga ntshuri ni ya ri chela lwandle danka
0: tesa swi na nhlayisa ka ri kwala
2: danke
0: kasikana va mingiseni nga swi kota ka nhlatana swivulaka ka tsereko yisena na 5, 6 and 9 i nambara leti nga tsana tona laha nambara ya mina riqingho i 0608875942 jisa rifamile mamukeleli yebo mayi thabi
3: Telescope yana to my clinic.
0: Hey, thank you, my tabby.
3: Nilava number 9.
0: Number 9.
3: Yebo.
0: Kesa shina hlese ka miro mela ka mali.
3: Ni romela ka Queen of Limpopo ka Womango Mbe Kral.
0: Naleka
3: Man Grace Makamu ka Tanduna F Prime ka Ngobe. Naleka Gracious Kupuma Sudi a River Plus. Vana Tsavele ya Kumi.
0: Kesa shina hlese tabby. All right, my clammy. Danko. I receive it.
4: Hallelujah, Kateko. It's your celebration, lava. Bang, game, minana, when I vera, if I'm be so shue. Ai khona man ni kasi ni le ka ngwe minga navelela siku ra ku velekiwa ni swang swibi swa nkoka swinene ni swi rhandzile xem ni swi rhandzile kusukela kwele ximixo endle ka vanga ri ka ri navelela ni cancel switch fire switch twarini swi fikile ni ndlebeni ta mina ni cancel swinene loko ku nga ri n'wina siku ngeri borile ku tiva man ehe se hi le risimo ndzi fele exihambanweni van'wana va ku malamala ni fambile mina ni misalam hlayise ka marandza marandziwa miya mahlweni mikarhi tibihina hi mina ngana kunkwa hi jisa rifam tlemiro DJ uri

Yes, buying siri ba tshisa re family mo tshisa seso metjwa tshisa wa nsheso. La ba banga xitolovela se ba switiva ku iawara ya ntshusheko se ingenile. Randa mo xaweta buying siri ba tshisa re family. Ni mo xaweta inkwa kwa la minga kona. Na mi bona kwa la aka mhlaba cross na mla na mbona kwa la mhlaba velemu. Umntana uti wantsunzuka ba mhlabele. Ni randa ku mi xaweta inkwenu ka nwina. Anda ku mishaweta na mi bona kwa nwana kwa la ka bode. Oka hana ina ikona ni mbona ka dzingidzingi ni mbona aka sikhunyani ni mbona inkwene ni ri awara ya ntshusheko se ingenile. Namuntla ba yingiseri ba Jesus FM. Oh ina vuyeni kuna mpfuna mfundisi xikarini ka hina. Ni kombela mi dzela ba makhelwani kwa lava nga kona. Muke ba makhelwani hi vuyeni tshunela kusuhana radio ya hina. A hi tshunelele kusuhana xihani moya. Vanwani vanga vateka khupukani tekani khupukani yele mi jamiri kusuhani vanwani tekani khupukani mi kamitekana swo tsalela namuntlha ni madyambu hina na ndzoho hosi kusuka eka bode loyi a nga hi xixima namuntlha na madyambu i nge hi karhi hi ya mahlweni hi ndlela yaleyo hi karhi hi pfumelela vayingiseri leswaku va tshunela kusuhana xihanimoya leswaku hi ta kota ku ya fambela rito ra xikwembu namuntlha na madyambu na ndzoho xikwembu va ta ti tivisa wa tlhava hi tivisa ku imana nga ta va hlayela matsalwa mara hi vona namuntlha va nga ta va ka va tirha mina leswi ni vulaka xona i ku tshamani kwalani ku na leswi xikwembu xi nga mi khomela swona mi nga hophiwi hi leswi xikwembu xi nga swi khoma eka siku ra namuntlha. Africa will be saved, risimu leri ri nga ku tlangeni kwale ndhaku i risimu ra ntokozo mbambo leri ri tlangaka ntokozo ndlovu leri nga ku tlangeni is only ko va ti-instruments ti nga ku tlangeni leri vulavulaka hi ku Africa yi ta pona and himpela Africa yi ta pona. Nga siyala timinetse to karhi i ngo hi pfumelela vayingiseri va teka tibibele ta vona va teka leswi swi nga kusuhani tikofi ta vona va karhi va tshunela ka xingi xiyanimoya xa vona xa xirhandzwa xa Jesus FM. Mina ni ri Pastor Dingane simu lero ma swi tiva ku risimu i ra ku hi nghenisa eka awara ya ntshunxeko. A hi tshamisekeni hi karhi hi lava ku twa ku xikwembu xi hi khomele yini namuntlha na madyambu. Africa will be saved.

0: Ryan Tshuxeko ayeneni ya twa rito ra Xikwembu namuntlha na madyambu ha lava ku vulavula na vayingiseri loko fika nkarhi wa awara ya ntsevu ku bile ku fambe timinister 30 half past 6 hi lava hi karhi hi teka ti-cost ta vayingiseri va kota ku hi foyinela eka GSR FM 060-8875-942 kumbexani mi siya ti-voice note kumbexani mi siya ti-WhatsApp messages kumbe mi foyinela hi ti-WhatsApp call mi vulavula na nandzu wa hosi loko nkarhi walowo wu fika. Handle ko heta nkarhi n'we hi teka nkarhi lowani hi nyika mfundhisi va ta ti tivisa ku antswa va ta mi byela ku hi vona mani hi va suka va ri kwini hi vona va nga ta hi phamela rito ra Xikwembu namuntlha ni madyambu. Mfundhisi.
1: Yes, yes. Hello, ni xeweta va yingiseri hinkwavo va GSR FM, Pastor Dingani, malana ma Xikwembu hinkwavo lava nga koho, lava ku ta khensa nkarhi lowu Xikwembu xi nga hi endlela wona. Bibele yi ri londovota ni mikarhi hikuva masiku lama hi hanyaka ka wona ma bihile. Ku va hi nyikiwa nkarhi lowu i tintswalo ta Xikwembu. Xikwembu xi hi nyike opportunity leyi hi fanekele hi yi tirhisaka ku pfuna rixaka, ku pfuna vanhu va ka hina. Leswaku Xikwembu xi va pfuna vana va Xikwembu, Xikwembu xi kahle, Xikwembu xa yi rhandza. Loko hi kota ku vona siku ra namuntlha i tintswalo ta Xikwembu leti ti nga va kona ehenhla ka vutomi bya hina. A hi vutlhari bya hina, a hi vuswikoti bya hina, a hi matimba ma hina, i tintswalo ta Xikwembu ta namuntlha. So this day it will never come back again, so we want to thank God for this day. Xikwembu xi katekisi vanhu namuntlha na madyambu. Ni te na ngamu ya mina la emfundhisi hi huma ka bode ka kereke ya Turn Around Pastor Mavis va ta va kha va hehlela rito ra Xikwembu namuntlha na madyambu. I munhu loyi ni tirhaka na hi ntirho wa Xikwembu hi na malembenyana hi kha hi tirha ntirho lowu wa Xikwembu lowu from 2002 up until today. A hi se tshama hi hela matimba, a hi se tshama hi karhala, mara hi tintswalo ta Xikwembu because bibele yi ri aka buku ya Isaiah yi ri timbhuri ta karhala ti lava ku wa mara lava tshembaka hosi Xikwembu va engeta va kuma matimba lamantshwa. So hi nyikiwa matimba lamantshwa almost every day hi mhaka ku hi khomelele ka Xikwembu xa matimba hinkwawo namuntlha na madyambu. Again ni nge zani ya mahlweni hlaya rito ra Xikwembu. I want to thank God. Xikwembu xi tirhise Apostle Case Maswanganyi a ni ri kona lani I think last month loko nga ri mavhiki mamune lama nga hela hi va va ni rhambeni ku ni taleni. Special thanks to the great apostle, God bless you so much. Loko GSR yi sungula le ndhaku leyi he was paying money to come and preach here. Sometimes a va tala ku kombela va ku hey fambani miya yi chumayela famba miya miya chumayela. So ni tarambiri namuntlha la ka GSR la. So God bless you so much apostle. Xikwembu xi mi katekisi na n'wina na ndyangu wa n'wina na kereke ya Crossover ingaku Xikwembu xi nga mi tlakusa swinene. God bless you so much. Lava ku ta ku hi kuma rito ra Xikwembu namuntlha na madyambu. Miri wa mina wa hisa. I'm burning by the fire of God this night. Ni tele revival, ni tele power, ni tele ndzilo, ni tele matimba ya Xikwembu. I want to change tonight. Lava ku ta cinca swileswi swi nga cinciweki swi nga kona ka vutomi bya vanhu namuntlha na madyambu. La ku hi kuma rito ra Xikwembu ka buku ya Luke chapter 8 verse number 26 ta kombela va ni hlayela yona laha Xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa hi vito ra matimba ra Yesu Kreste. Hi hlayeni vamhani.
2: Luka chapter 8 verse number 26 yi hlayeka hi ndlela leyi. Yeri kutani va pelela etikweni ra vagerasi leri langutaneke na Galileya. Loko a fikile eribuweni a xika kutani a hlangana ni wanuna un'wana la humaka emutini a ri ni madimona. A ku ri khale a nga ambali nchumu ni le ndlwini a nga tshami kambe a tshama emasirheni. Loko a vona Yesu a huwelela a ti wisela ehansi emahlweni ka yena atakusa rito aku. Maka ya mina na wena hihi ke. Wena Yesu mwana wa Xikwembu xa le henhla. Ndza khongela unga ndzi xanisi. A vula sweswo hikuva Yesu a lerisile moya lowo biha ku huma eka munhu yeloye. Moya wa kona a wu tala ku n'wi khoma, kutani va n'wi boha mavoko ni milenge hi tinketani va n'wi rindza. Kambe yena a tsema tinsimbhi teto a yisiwa emananga hi moya lowo biha. Yesu a n'wi vutisa a ku vito ra wena u mani, a ku hi vandla.
1: Yi tshikeni kwalaho, hlayani buku ya John chapter 8 mihlaya verse number 32 leswaku swi ta fambelana swilo leswi. John chapter 8 hlaya verse number 32 xikomi xi mi katekisi.
2: Yohana chapter 8 verse number 32 yi hlayeka hi ndlela leyi. Yi ri naswona mi ta tiva ntiyiso kutani ntiyiso wu ta mi tshuxa. Va n'wi hlamula va ku hi vatukulu va Abrahama, a hi si va mahlonga ya munhu ni siku ni rin'we.
1: A mo yi tshike kwalaho. Lava ku ta ku hi langutisa rito ra Xikwembu namuntlha na madyambu vayingiseri, a ni lava ku nyika nhlokomhaka leyi nge coming out of an attack, kumbe ku humesiwa aka ku hlaseriwa kumbe ku attackiwa. Namuntlha na madyambu laha hi nga dyondza kona bibele yi kombisa Yesu yi ri loko a chika a tikweni ra Gadars, bibele yi ri ku hlangana n'wanuna, n'wanuna loyi a yi hi byeli bibele hi malembe ya yena, a yi hi byeli background ya tidyondzo ta yena, a yi hi byeli hi ndyangu wa yena kumbe vana va yena, a hi byeliwi nchumu hi history ya papa loyi. Bibele yi papa loyi a hanya a masirheni, a hanya atikweni ingaku a kota ku hanya kahle atikweni na nhlekani na madyambu a famba a tlela masirheni. Vanhu va tiko va ringete ku n'wi boha mavoko va n'wi boha na milenge leswaku ingaku a nga tshamiseka hi mhaka ku a va xanisa swinene hi mhaka mimoya leyi a yi ri kona andzeni ka yena. Bibeleni kutani loko Yesu a chika a kotlana na n'wanuna loyi. Loko va langutisana hi matihlo Yesu a n'wi languta, va langutisana hi mhaka ya matimba na power na anointing leyi ri henhla ka Yesu. Yi ri bibele anointing na power yi n'wi choka n'wanuna loyi, mimoya leyi a yi ri phakati ka n'wanuna loyi yi khomeka. Yi ri bibele Yesu a vutisa ku mi vangani ke, wena mani ke. Yi ri bibele a hlamula ku hi vandla, a ku ri vandla ra madimoni. Namuntlha na madyambu a ni lata ku ni tala na mhaka ku xana hi nga huma njhani a ku attack-weni ka hina. N'wanuna loyi bibele ri a tshikiwe hi maxaka ma yena, a tshikiwe hi vanhu va ka vona, a tikweni a va nga n'wi tekeli nhlokweni, a mugangeni a va n'wi undermine hi mhaka ya xiyimo lexi a hlangana na xona xa ku hanya a ri phakati ka madimoni. Vana va Xikwembu, madimoni ma kona, mimoya lowo biha yi kona, ene yi kona yin'wana mimoya lowo biha yi hanya andzeni ka vanhu. Ku na vanhu lava nga bohiwa, ku na vanhu lava nga attack-iwa, ku na vanhu lava nga hlaseriwa hi mimoya lowo biha. Mi ta vona njhani vanhu lava? Mahanyelo ya vona ya siku rin'wana na rin'wana, ya nguva yin'wana na yin'wana, ya nkarhi wun'wana na wun'wana, hambi ku ri emintirhweni, i ta swi vona ku loyi a ku hanyi yena, ku hanya mimoya lowo biha leyi nga phakati ka yena. Loko a pfuka nampundzu hi mhaka ku mimoya leyi tele phakati ka yena, i navela ku a tikuma kha a attack-a vanhu van'wanyana, i navela ku a tikuma kha a pfuka vanhu van'wanyana, i navela ku a tikuma kha a challenge vanhu van'wanyana hi mhaka ya mimoya leyo biha leyi tshamaka andzeni ka yena. Ku fana na n'wana lowa Gadara, yi ri bibele a tshama masirheni, a bohiwini, a bohiwe hi tinketani. Mara bibele ya mina yi ri hambileswi a bohiwini a tsema tinketani a tsutsuma a famba a tlela masirheni. Namuntlha na madyambu ku na vanhu vo tala lava nga koho lava nga bohiwa hi madimoni. Van'wana va bohiwa hi madimoni ya ku nwa, mi nga va blame mi nga va hleki, vo lo bohiwa hi madimoni. Van'wana va bohiwe hi moya wa swikweleti, a va humi, va nghena aka machonisi from January to December.
3: mingaba hleki mingaba hlekulu vono bohiwa hi madimoni swi vava ngopfu munhu a tirha loko n'hweti yi hela a hola a ndzhaku ka 3 days na peni wa ha ri hava a tlula hi vanhu lava kota ku khoma mali yitsongo va kota ku hanya kahle va maneja swa vutomi bya vona i hola namuntlha hi mhaka ya madimoni ya swikweleti na machonisi loko ku hela masiku manharhu vhiki ri hela i va a nga ha ri na peni i mhaka ya madimoni a ni ku soliwa under attack u lava ku deliveriwa u lava ku chuchiwa aka moya wa swikweleti namuntlha namadyambu bibele yi kombisa papa loyi loko yesu a n'wi vutisa ku mi hi wena mani i ri hi vandla i ri hi vandla hi ku hi tele endzeni ka yena handle ka moya wa swikweleti lowu nga boha vanhu madimoni ya swikweleti ku na madimoni ya rifu lama ma tlangelaka emindyangwini yo karhi mindyangu leyi yi bohiwe hi madimoni ya rifu ene madimoni lamawani ma chava vito ra jesu loko jesu a fika rifu ra ti-premature wa death ra yima endyangwini wa wena namuntlha na madyambu na tavulana na wena n'wana wa xikwembu kwalaw nga kona ka xiyimo xexo a wu vabya wena u le hansi ka athaka a wu pfumala vukati wena u sasekile u kahle u le hansi ka athaka a wu feyila xikolweni wena u le hansi ka athaka a wu pfumala mali wena u le hansi ka athaka ya vusiwana i fana na papa loyiwani wa le gadari loyi a bohiwe hi madimoni madimoni loko ma fika endzeni ka munhu ma n'wi xanisa madimoni loko ma fika endzeni ka munhu ma n'wi tirhisa madimoni loko ma fika endzeni ka ndyangu ma hangalasa swilo hinkwaswo namuntlha swa vutomi bya wena swi hangalakile namuntlha swa ndyangu wa wena swi hangalakile hi mhaka ya madimoni namuntlha ku sile rhumbi a ka ha ri na munhu vana va hangalakile vatswari va hangalakile tidyondzo ta wena ti hangalakile vukati bya wena byi hangalakile business ra wena ri hangalakile vutomi bya wena ko sala hasahasa madimoni namuntlha na madyambu ku khongela ka mina ku xikwembu xa tintswalo a xi xiya chucha vutomi bya wena u sasekile u kahle mara yo a nda athaka u na business ra kahle mara a ri fambi ri andza athaka u dyondza kahle mara yo andza athaka namuntlha na madyambu lava ta ku xikwembu xa tintswalo xikwembu xa matimba xikwembu xa ku chucha xexa ku lamulela xi ku komba tintswalo aka mikarhi leyi hanyaka ka yona xikwembu xa matimba hinkwawo lexi xi ri kona tolo lexa tolweni lexi nga cinceki xa namuntlha a xi xiya ku chucha leswaku vutomi bya lebyi chuchiwa swa vava ku hanya na madimoni vanhu vo tala va tlela na madimoni va pfuka na madimoni va hanya na madimoni hi mhaka mimali leyiwani yi injiwa ku tshama ndzeni ka munhu ivi yesu a ku aka lowo bohiwa hi madimoni wena mimali yo biha huma wu famba namuntlha na madyambu wona wa xikwembu kwalaho u nga kona wa swi tiva swa vutomi bya wena van'wana na vusiku a va tleli mhaka ya madimoni ni hleketa malembe ya khale malembe ya ndhaku va 1993-94 loko ni ponisiwa a ni xanisiwa hi madimoni ya vuloyi loko ti siku 6 o'clock a ni fane ni namarhela vanhu vazalwani lava kotaka ku khongela u ni ya tlela na vona va ha ri kona na vanhu lava nga tleleki na namuntlha va ha ri kona vanhwenyana lava nga tleleki na namuntlha va ha ri kona vavasati lava nga tleleki na namuntlha va ha ri kona majaha lama nga tleleki va ha ri kona vavanhwana lava nga tleleki va lava ku xikwembu xi va chucha aka moya wa ku chava van'wana va tlele va tlela va kha va lorha tinyoka va tlela va kha va lorha va ri tintshaveni va tlela va kha va lorha mimati hi mhaka ya madimoni madimoni loko ma fika a ma ni twela vusiwana ntirho wa wona i ku ku xanisa ntirho wa wona until i ponisiwa i amukela hosi yesu vutomi bya wena byi nge cinci kereke yi nga tsandzeka ku cinca mara jesu wa swi kota ku ku cinca swi swa misava leswi nga tsandzeka ku cinca mara jesu a nga swi kota ku ku cinca a hi mali yi tisaka vutomi i ku chuchiwa ka madimoni a hi dyondzo yi tisaka vutomi ene ku dyondza ni vuswibini dyondza yi amukela jesu u ta hlayiseka a hi timafa to durha a hi tiyindlu tikulukumba a hi ku sasekisa muti i jesu loko a nghena i ta kuma vutomi vutomi hi laha ku nga heriki namuntlha na madyambu ka buku ya John chapter 8 verse 32 yesu i ri mi ta tiva ntiyiso u ta ntiyiso u ta mi chucha n'wana va xikwembu evuton'wini bya wena u lava ku nyikiwa ntiyiso ku nga jesu jesu loko a fika swa vutomi bya wena swi ta cinca Jesu loko afika vurongo byi ta nyikiwa ka wena. Jesu loko afika character vutomi bya wena yi ta akiwa. Jesu loko afika i ta ku dyondzisa mahloniphelo ya vanhu. Jesu loko afika i ta ku dyondzisa mahlamulelo ya swilo. Jesu loko afika i ta nyika direction ya vutomi bya wena. Namuntlha na madyambu la ta ku khongelela. Namuntlha na madyambu la ku Xikwembu xi ku cuca. Namuntlha na madyambu la ku Xikwembu xi ku nyika tintswalo. Kwala u nga koho matimba ya Xikwembu ya na distance. Loko Jesu afika vutomi bya wena byi ta hundzuluka. Wa rila a wu tleli. Ku na vanhu lava nga ku rileni a va tleli. Vona ku ri si ripela ripelele yini. Hi mhaka ku loko si ripela valo hi valava madimoni malama ku tshikeliwa hikwaloko ku hlehleta hikwaloko loko Jesu afika i hi nyika ku wisa loko hetisekeke. Namuntlha na madyambu papa loyi a chuchiwa loko a heta ku chuchiwa kahle. Sesi wa mina mhani wa mina u nga tshamiseka na wena. Papa wa mina u nga tshamiseka na wena. Sesi boti wa mina u nga tshamiseka. U ta tshamiseka ntsena loko Jesu a fika. Jesu loko a fika u endla masingita. Jesu loko a fika i tisa rihanyo. Jesu loko a fika i tisa ku ponisiwa. Jesu loko a fika i tisa vurhongo. Jesu loko a fika i dyondzisa mavulavulelo. I ta ku byela ku hali nga yi yana hala. Hali nga ngheni nghena hala. Hala u nga yi hala. Lava hambana na vona hlangana lava hi loko Jesu a fika. Namuntlha na madyambu ku na vanhu vo tala lava ku kaka yena hi mhaka ya madimoni. U ringete swo tala.

0: lei sciuta, ma va. Me ne compro un rappelletto.
1: Vado a rappellare Muruti.
0: Vabbè.
1: Mon congelel, tinciol te scombatti nelle papa, na va congelela, e vetro a matimba da Gesù, tinciol te vanneli, in Jesus name, amen.
0: Amen.
1: Amen.
2: E ti mina tatu nga sala e nga iteka tu voice note tu voice call tawa ingseri. Loko okurna tu voice note nga isungla itlanga tu voice note ito ako ba ingseri. Pari yin nga itwala.
3: Riperini. Nai la ko khongeleri wo di mona skweleti. La ko khongelura ma mona skweleti.
2: La ba mta ba khongela xikanwe hinkwabo makatsakanya. Inge iteka mingseri. O ba fambini. Va chavini mingseri wa Jesus FM. Inge iteka la wona ito ako ba riyin.
4: Avuxeni mfundhisi mpfukini na mina la ku khongeleriwa eyi a ni ri munhu loyi a ni vonavona swivono sweswo a na ha swi voni na loko ni tlela ni lorha ni pfuka a ni rivele se na mhani kombela xikhongele
2: lava hi lava va nga ha ku heta ku huma inge hi kuma van'wanyani 0608875942 timina sito hetelela n'wi tlanga ti-voice note leti
5: ni tshemba leswaku mi pfukini hi mina ni kha sorikhotsonoma erisinga view a ndzi kombela leswaku mi khongelela mhana mina a va koti nchumu a va koti ku famba a va koti nchumu ta khensa xikhongelo xa n'wina mfundhisi nkomba
2: mfundhisi khongelani
1: tintswalo ta xikombo hinkwavo lava nga rhumela ti-voice note vavabyi na davulela hi vito ra yesu na va khongelela vutomi ehenhla ka hinkwavo lava vabyaku van'wana va le swibedhlele van'wana va le tindlwini fada na va khongelela u te xikwembu u tshambulota vakona wena aka buku ya timhaka ta vaapostole ku va horisa hinkwavo aka buku ya tipisalema u rhumela rito ra wena ku va horisa hinkwavo a va chuchiwi a va horisiwi a va chuchiwi a va horisiwi hi vito ra matimba ra jesu va dilivheriwa hi vito ra jesu na va khongelela ku rhula peace in jesus name amen
2: n'wi heteka mingiseri wa hetelela hi ku languta nkarhi and then hi ta kota ku songasonga mfundhisi un'wanyana u sende meseji u ri kombela ku khongeleriwa u na probleme ya xilondzo lexi nga humasi ka khele u hleketelela ku nga va ku ri cancer na vona mi ta va katsa xikan'we Jesus FM
1: aye minjhani mama
6: evukini hinkwawo
1: nghena ni mhakeni mi hlamusela hi khongela
6: ndaya sati a na mi ni khongelele ndaya sati ni tava xivulayo
1: mi lava nsati oho moni mi khongelela tintswalo
2: mi n'wanuna kumbe n'wansati
6: n'wanuna
2: oho
1: Father we declare grace of favor i va nyika favor ya ku ya rhandziwa favor ya ku rhandziwa yi va landzeleli in Jesus name amen
2: mfundhisi marito yo hetelela a yi nge teki van'wani va yiseri nkarhi se u yi fambini ku lava ku nghena enongonoko wun'wanyani marito yo hetelela hi minete yin'we ntsena
1: marito yo hetelela hi lama pastor Dingani ku na vanhu vo tala lava mi kumaku mavabyi ya vona ma lava ku va attendiwa va khongeleriwa a ni ta va advise ku na ku vhaka kunene tikerekeni ta hina a va tshuneli loko va ta hi mhaka swilondzo ti-cancer mavabyi vabyi lava ma swi nga ta attendiwa ku na madimoni ku na mavabyi a va ti kunene hi ta va khongela hi va toucha kunene hi va khumba
2: mi nga siya tifoni ta n'wina hi ku pfala mfundhisi
1: 0801 00 26 726 ni tlhela ni yi phinda nakambe 0801 00 26 726 0801 00 26 726 xikomba ximikatekisi van'wani na hi navela ku va khumba kunene i va khongelela
2: hi khensile vanani na madzamu lamanene xikwembu xi mi pfuna xi mi katekisa hi huma hi ndlela yeleyo aka GCR FM a hi ri na mfundhisi Masingi kusuka la ka bode xikwembu a xi mi pfuna xi mi katekisa mfundhisi hi khensile ku va mi tini mi ta vula leswi xikwembu xi nga swi khomisa andzi ka mbilu ya n'wina hi rhandza ku khensa hinkwenu va yingiseri ti-voice note na ti-calls a ti tele hi believe ku va ta kuma nkarhi wun'wanyana va vuya leswi a ti tarise xiswona a hi tsandzeki ku ti-attenda hinkwato mara xikwembu xa hina xi namusa nongonoko lowu landzelaku i reasoning from the scriptures vafundhisi va kona a hi tshamisekeni hi karhi hi lava ku nghena aka nongonoko wolowo hi ta tiphina hi wona ya huma hi ndlela yeleyo hi ri xikwembu xa hina a xi ve na n'wina xi mi fambisa xi mi hlayisa

Ya kumenaro tsena dimene tsebe ka rezo kahle awara yankombo yibile kuri sonto wa kahle Ya risimura kahle swinene kuso kahle ka mana na Rose komjani kusuka le akaya ka xikundu sasa ivata kahle ka mwina va ku famba na hina ana vele ku hava la ungata ya kona u famba ka swilo swi famba kahle unga fambi na yena uva u fana u famba na yena sina hina kwa lawani laba leswa kuri aba kare a famba na hina hosi hi ndlela yona yale yo kwani vani kare ni khesa swinene vafundisi loko vina mwina ka Pastor Dingani ni khesa swinene na DJ Tlemi Tlemi lo wa DJ birthday boy ka sikura na mutla ka ntsemba ku sikura wena ri kahle swinene eksoka lika awara liya ya naru longa bakona kahle ka hana vayingiseri ku fika kahle awara ya ntsebu loko se Pastor Dingani va fika kahle ka vana vayingiseri kahle ku suka lika awara ya ntsebu ku fika kahle awara ya nkombo loko se bini va ri kha ni fikisa xisweswo vhele na panel ya mina ka yo vafundisi reasoning from the scriptures hi nongonoko wa kona vhele ni va kha ni ku nyika wona eka madyamba sikura na mutla kasi mina vito ka tani ntolovelo Hi mina inoma njikijela la hi nga ta va swin'we kusuka sweswiwani kahle ka ku ya fika kahle awara ya nkaya la hi nga ta va hi karhi hi chukachuka ana vhele ka vhiki leri nga hela loko se hi milela ka hi mi byerile ku ri hi ta mi vona kahle eka vhiki leri taka a hi nga hembi fikile vhele na le ka madyamba siku ra namuntlha ka 1915 kotara tsena timinutes hi va hi ri karhi hi suka kahle awara ya nkombo yi bili eka madyamba siku ra namuntlha ni khomeni kahle na la ka www.gzfm.co.za loko mi lava kuma mina mi ri nome njikijela ka Facebook kumbexana mi ku 060-887-5942 ivi karhi hi hlangana kona kwalaya ka ni tata kahle na nhlokomhaka hi karhi lowu ngeteki mbilu leyi nga ta va hi ri karhi hi chukachuka mapfumeleliwa ka na sweswiwani mi nga pfa mi kha mi yingisela kahle mi sungula kahle ku senda ti-voice note nga ku hi ta hatla hi va na n'wina nyana ka siku ra namuntlha loko hi kha hi pfa hi langutisahala ka social media hi vona ku mi kona mi ri yini mi vutisa mi ku yini hi ta va hi karhi hi hatla hi vi idgage hi ndlela leyo

0: Ya imakumebere ngwe tsena 3 minutes ibe kariso kahle awara ya nkombo ye bill tena lenga bula ikona vele so topic zelwe vele ni ben kare ne yi razor and then na bona kutemba kuri ikwa kwa kula mka kona mbe mkare me yitwa kahle ku topic asikura na muthe ka madamba asikura na muthe ri ngata ba ri hi vulavula kahle hi sona ka hi ndlela yona ya leyo ka kasi the fear of the Lord is the fear is the beginning of wisdom mika sikuma kahle sweswo ka book ya the Proverbs chapter 9 verse 10 and then minga ithela hi ku what is the fear of the Lord and then what are the benefits of fearing the Lord leswi nga ta ba ri kari hi vulavula kahle hi swona ka eka madyambu ya siku ra namuntlha nkarhi wa kona vhele emakumembembere tsena timinetse ve kariso kahle awara ya nkombo yi bile munhu ni sungula halawani vokweni ra mina ra xinene riperile mfundhisi
1: ahe mhaxi
0: ahe
1: ni pfukile na vaxumi
0: hina hi pfuke swinene hi ngo vona
1: hi pfuke swinene mina ni tlhabyani ni suka laha tikweni ra ka xitlhelani ni tile na namuntlha ku ta yimela ripfumelo ra Xikreste a ni yimeli kereke ejikijela leyi ni nga xirhwaka yona loko no tela ku endla sweswo ni nga va ni ri useless ku tlula na ku va useless a ka vayingiseri lavo tala loko a va khongeli na mina ndhawu yin'we ese ni yimela ripfumelo ra Xikreste hambiloko hi nga ri aka kereke yin'we loko ku ri ku hinkwerhu hi vakreste hi lava ku vulavula hi ripfumelo rero namuntlha se mi nga pfumeleli varhangeri va vukhongeri va lava ku mi humesa aka ntlawa wa vakreste ivi mi va ntlawa wa kereke yo karhi va mi hambanyisa na vamakwerhu lavan'wani hi mhaka ya ku n'wina vito ra ndhawu leyi mi nghenaku ka yona ve ri i manimani va swi rhandza varhangeri lavo tala ko kumeka va nga veka vanhu aka xiyimo xexo ivi munhu a nga ha koti no twa leswi ripfumelo ra Xikreste ri vulaku swona a kumeka a ri ku tweni leswi a ngo i kereke ya ka hina sweswo swi yisi vo tala tiheleni swi le ku yiseni vo tala tiheleni swi ta yisa vo tala atiheleni a hi tweni leswi vulaka hi ripfumelo ra Xikreste ivi loko ni nga ri ku endleni ka swona ni hundzuka ivi ni amukela ntiyiso ni endla ntiyiso hi ko ni nga ta hlayiseka ni khesi swinene
0: Alright, okay, ke ya kahle amahlweni Pastor Hlazwani se mbadwile vele va kona and then munhu tsutsumani hala kun'wanyana riperile minjhani
2: pfukile hi ngo vona majik
0: hayi pfukile
2: a ni lemuke ku ri
0: ya
2: loko mfundhi Hlazwani va ri xineneni mi sungula xineneni loko va ximatsini mi sungula ximatsini ve le ku hlongorisiweni mavhiki lama mara ku nga ri hi mhaka ya ku na nandzu
0: ya
2: no twa mi swi na rirhandzu ra kahle
0: swi endleka phela ni twa ingaku loko ni sungula hi vona nongonoko wu ta va kahle
2: ta va kahle a ni nga ta vula sweswo ku hayi na mi nga kuma ku hi hatla yi chaya loko hi hatla yi no ni khensile bajik jela
0: ya
2: mo ni xeweta n'wina ku sungula ka madyambu lamo saseka masonto ni xeweta na ku amukela vayingiseri i maluleke kusuka la ka malamulele ka mavambi na mina tanihi mfundhisi Hlabyani no chava ku swi vula masiku laman'wana swi nga endlaka no kopela wona na Pastor Dingani ku ri hi le ka ripfumelo ra Xikreste ri nga ri ra munhu wo karhi ri nga ri ra vito ra xiyimo xo karhi ku hambana ku laha tata Njikijela loyi a nge ri ni le ka ripfumelo ra Xikreste i twa n'winyi wa kereke ku ri yini wa Kreste hi xiviri mara loko mo va hasi ka munhu mi ta boheka ku teka swin'wana swa munhu mi swi katsa laha nhandzu wu nga kona se na mina ta hi ripfumelo ra Xikreste hi ta vulavula hi leswi rito ri vulaka swona na hinkwakula hi hlanganaka kona loko no mi twa mi vulavula hakamba ku fana na vele Beria ku ri leti mi ti vulavulaku ti kona ritweni
0: tihumakwi
2: ti nga ri kona a hi teki na twa mina loko ni vulavula mikamba mi nga swi kumi a swi tshikeni mi tlhela mi ni byela ku leswi sweswo swa wena swa ha tshamisekangi kahle
0: a swi kona leswi
2: so hi marito malama ni khensile bajik jela na ku xeweta mfundhisi Hlabyani va hi nga swin'we kwala namuntlha inkomu
1: va nge se teka jikijela mi khumbe mhaka yin'wana ya nkoka swinene ya ku kamba swi nga ri na mhaka ku i mani a vulaku na ku kumeka ni hlaseriwa ngopfu aka gurupu yin'wanyana ya vapfumeri na varhangeri va kereke ni nga ka yona ku vulavula ka timhaka to hambanahambana i kumeka a ri karhi a nga vulavula swo karhi i ri Yesu Kreste i nawu ami ku hayi hayi hayi swikombeti a ri tweni
0: ya
1: iveta huma laya hayi i matwisiselole ku heyi a hi matwisiseni ma wena hi ya hi ku rito ra xikwembu ri ri yini yesu kreste a hi nawu a hi nawu yesu kreste a iveta yi suka kwalano heyi ni cacule swinene
0: ya
1: leswo ntiyiso a wu le ku lavekeni vanhu va lava ku ti vulavulela swilo swa vona va lava swi amukeriwa hi vanhu wonge i xikwembu xi vulaku swona se sweswo a hi kumekeni hi swi lwisa ivi vanhu va kuma vutivi bya ntiyiso bya rito hi yona ndlela hi ri yoxe ya ku va na vuxaka bya ntiyiso na xikwembu na khesa swinene ejikichena
0: ya ka sikarhi wa kona vhele 1927 ku satiminetse ni na rutsena leswaku ku ri hi ya le ka hafu kubile awara ya nkombo ngwima ku yi joyinaku vhele va karhi hi amukela kahle eka madyambu siku ra namuntlha la ku nghi nga na nhlokomhaka ya kahle swinene the fear of the Lord is the beginning of wisdom kahlekahle hi ndlela leyika and then kumbexani loko a ni tivi hi nga yi sungula xinjhani kumbexani hi vheta hi rhanga hi tsutsumela ku hala ya ka ti-proverbs chapter 9 and then hi vona ku ri verse 10 yi va yi hi khomele yini hi va hi kha hi sungula kwalaho and then hi ta kota ku hi tlhela hi tsutsuma kahle hi ya kahle ka number 1 hi ya hi ya twisisa ku what is the fear of the Lord
1: ya a khensa swinene aka swivuriso chapter 9 va yi boxele muhaxi jikijela verse ya 10 na yi hlaya hi xitsonga xixiya xa 1989 yona yi swiveka hi ndlela leyi masungulo ya vutlhari I ku chava hosi xikwembu muhlawuleki o tiviwa hi loyi a twisisaka masungulo ya vutlhari I ku chava hosi xikwembu e masungulo ya vutlhari ku chava hosi xikwembu ku vula rito ra xikwembu a hi kereke yo karhi a hi murhangeri wo karhi wa vukhongeri i xikwembu xi kombetaku ku masungulo ya vutlhari aka munhu wa xinuna wa xisati lonkulu lontsongo loko ku ri ku u munhu xi ri masungulo ya vutlhari evuton'wini bya wena i ku kumeka u chava mina hosi xikwembu leswi hi vulaka swona vhesini
0: Alright, okay. Se antip ku se inga mahlweni ibi hi sungula hi bona kuri and then what is the fear of the Lord? Hi sungula kwala antip ku bishana ku ngaba kuri na leswi munga fisungurisa ku xiswona hi nga hi sungula xinjani kahle kahle. Hi ngena kahle hi 8 na vengisela kota ku twisisa ku kahle la hi valavula hi.
2: Ya bajik jela yi tshamisekile kwala ka kuranga hi kamba ku kahle kahle ku chava xikwembu.
0: Yini? Yes.
2: Ani yiri ku chava xikwembu. Masungulo ya vutlhari xana ku chava xikwembu i yini leswi nga masungulo ya vutlhari se ni ngona mbani ni hoxa kwala ka swivuriso leya hi pfurini mara hi tlhelela chaptara yin'we ya ndhaku ya aka chapter 8 ya swivuriso verse 13 ni yi ri loyi a chavaka hosi xikwembu u venga leswo biha ku ti kurisa ni ku ti arisa ni mahanyelo yo biha ni ku vulavula mavunwa nda swi venga i xikwembu xi vulaka se ni lava ku hlamusela nyana hi vhese leyi va jikijela loko yi ku laha chavaka xikwembu u venga leswo biha xikwembu hi xoxe a xi rhandzi swo biha na siku na rin'we xi lava leswinene ntsena ene xi langutele vanhu lava ngeri va na vuxaka na xona ku venga leswi xi swi vengaka ku nga leswo biha se loko munhu a ku ri ni le hansi ka vulawuri bya xikwembu mara a endla na ku seketela vubihi yaloye u vulwa munhu wo delela a nga xi chavi xikwembu lexiya no swi veka hi ririmi ra hala ka hina ku loko no va mutswari kaya ni ku leswo karhi a ni swi lavi a wu ngheni u mbali xidloko a ku ni u byala mutini wa mina ivi u swi endla hi vomu swi vula ku a wu ni chavi hi le ku ni deleleni i ri i ta endla yini se aka xikwembu ku xi chava i ku venga hinkwaswo biha ku swi endla wena n'winyi ku swi seketela loko swi endliwa hi van'wana ni la ku swi promota kumbexana ku swi thamendela hikuva swi ri ku endleke ni twa swi khoma kahle xi ri sweswo swi kombaka a wu le ku xi chaveni xikwembu ni ta pfa ni yimi kwalani yaleyo ku leyi ni lavaku ku nghena ka yin'wani se yi ta hi halaka ku mbuyelo wa ku chava i yini se a hi lava ku hi teka leya ku chava hi hlamusela yona ngopfungopfu ku chava xikwembu yini
0: okay ya edwin mfundhisi kuveri
1: ya na khensa swinene no lava ku tshikelela a yi lavi tinhlamuselo tin'wana handle ka ti nyikaku rito ra xikwembu se va kombetile swivuriso 8 verse ya 13 va hlaya bibele leya xitsonga xa 89 no lava ku hi hlaya hi xitsonga xa 29 lexi ngo ku chava xikwembu I ku venga leso biya nhlamuselo yo olova hi byeriwa hi rito ra xikwembu swiri I xikwembu xi hi tivisaka ku loko ni vulavula hi ku chava mina a ni vuli swona ku chava loko van'wani va nga kumeka ku va ri karhi va vula swona loko xikwembu xi ku munhu wo karhi wa ni chava swi ri munhu yaloye hi lava nga kombeta hi kona mfundhisi Maluleke u kumeka a ri a ku vengeni ka leswo biha hayi leswo biha hi ku ya hi vanhu leswo biha hi ku ya hi xikwembu swi kona leswi vanhu va ngo swi kahle mara xikwembu xi swi bihile swi kona leswi vanhu va ngo swi bihile mara xikwembu xi ku swi kahle se swi lava munhu a sungula hi ku tiva ku ri hi swihi leswi swi vuriwaka hi xikwembu ku ri swi bihile hi swihi leswi vuriwaka hi xikwembu ku ri swinene loko no kota ku tiva matlhelo lamambirhi ni nga kota ku langa ku chava xikwembu kumbe ni kumeka ni xidelela hi laha va nga tirhisa hi kona rito ra ku delela ni kombeta ku a ni ku chavi u nge koti ku chava xikwembu ku nga ku venga leswo biha ku ri ku a wu tivi ku leswo biha hi ku ya xikwembu hi swihi u nge koti ku kombeta ku chava xikwembu u nga ri ku tiveni ku leswinene hi ku ya xikwembu hi swihi se I xikolokolo ngopfu ya Pitori ku munhu loyi a lavaka ku chava xikwembu I fanela ku tinyiketela ku hlaya na ku yingisela leswi vulaka hi xikwembu ku nga rito ra xona mhaka yo tsakisa hi leyi I ku ri vutivi byebyo xikwembu xi byi tivisile aka hina na vana va hina leswi nga tivisiwangiku swi vengiwaka hi xikwembu swi tsakisaka xikwembu swi lavaka hi xona a swi hi lavi u nge vi na nandzu wa leswi nga tivisiwangiku a hi tweni aka Deuteronoma 29 verse ya 29 yi kombeta mhaka yin'wana yikulu swinene Deuteronoma 29 verse ya 29 ni le ku seketeleni ka mhaka ya ku ri leswi ku chava xikwembu ku nga ku venga swo biha munhu u londiwa ku tiva ku leswo biha hi ku ya hi xikwembu hi swihi leswinene swa kahle hi ku ya hi xikwembu hi swihi loko u ri hava vutivi byebyo hambi wo swi lava ku chava xikwembu u to swi mbamba kunene ivi u tsandzeka a hi tweni aka Deuteronoma 29 verse ya 29 yi kombeta mhaka yin'wana ya nkoka swinene 29 yi hlayeka hi ndlela leyi Deuteronoma 29:29 yi ri ku ni swilo leswi ngo va xihundla xa hosi xikwembu ntsena ku na swilo leswi swi ngo va xihundla I secret ya hosi xikwembu a xi swi tivisangi vanhu xa swi rhandza xa swi venga a xi swi tivisangi aka vanhu leswi nga tivekiku aka hina hi ku tivisiwa hi xikwembu a swi hi lavi twani vhesi leyi yi ri ku ni swilo leswi ngo va xihundla xa hosi xikwembu ntsena kambe hinkwaswo leswi tsariweke ebukwini leyi ya nawu xikwembu xi hi hlamuserile swona leswaku hi ta swi hlayisa hina ni vatukulu va hina yiri mi tivisiwile loko mo kumeka mi nga ri aku tiveni a hi ku vutivi a mi tivisiwangi mi nyikiwile vutivi bya ku mina hosi xikwembu ni venga leswi ni rhandza leswi loko munhu a ri hava vutivi byebyo that's why aka Hosea chapter 4 nto yi tsavula verse ya 6 ku vula hosi xikwembu xiri vanhu va mina va herisiwa va destroyiwa hikokwalaho ka nkala vutivi a va le ku tiveni leswi ni swi tiviseke ku leswi na swi venga ni randa leswi loko munhu anga tivi hotwa u kumeka ari karhi anga herisiwa destroyiwa twanani aka mintirho ya apostola 17 no itsavula na yona verse ya 30 yiri xikwembu xi tshikile minkarhi ya ku pfumala vutivi yi hundza Shesh, shileri savanu, ema tikweni hinkwawo ku hunduka, iku shiveki siku amahlweni la hashingata avanyisa misava kungava hinkweru iku lulama hi wanuna loyi xikombeteke ku tiya ka mhaka leyo avanyisa hi ku pfusha wanuna loyi akufeni se shiri nkari minkari leya ku vanhu va hanya vangari akutiveni hi hundile Shilava hitiva kuri shivenga yini shilava hitiva kuri shiranda yini ibi hlawula ku halava ku xichava kumbe a yishilava ku xichava
0: se ni switiva njani ku leswi hi leswi xikwembu xiranda ku swona
1: xivotisi xa kahle ya liya ya Deuteronomy 29:29 hotwa kuna buku la ku tsariweke kona leswi xikwembu xingo leswi
0: swilavisa
1: na swivenga leswi na swiranda ni lava leswi leswi a ni swi lavi swi vula ku ri hi fanele ku kumeka hi ri karhi hi nga hlaya buku handle ka ku hlaya hi nge koti ku kuma vutivi lebyi tivisiwaka hi xikwembu se hi tsaleriwile leswi swi hi lavaka twanani aka Timotiya wo sungula Timotiya wo sungula chapter 4 Timotiya wa ku sungula chapter 4 a kombetiwa hi ri kereke ya xikwembu chapter 3 ya Timotiya wo sungula hi teka ti verse timbiri 14 na 15 a kombetiwa la Timotiya wo sungula chapter 3 verse ya 14 na 15 mutsari hi ku hlavuteriwa hi moya lowu kwetsima hi ku kotisiwa hi xikwembu moya lowu kwetsima i Paulo u vula leswi u ri nda tsemba leswa ku ndi tata kwaleyo ka wena ku nga ri khale kambe ndi ku tsalela timhaka leti leswa ku loko ndi tsuka ndi hlwela u ta swi kota ku tiva hi laha munhu a nga hanyaka ha kona loko a ri endyangwini wa xikwembu yi nga kereke ya xikwembu lexi hanyaka mande leyikulu na xiseketelo xa leswi nga ntiyiso hotwa loko munhu a ri xirho a kerekeni ya xikwembu ku nga ndyangu wa xikwembu u tsaleriwile leswi a fanelaka ku swi tiva ku va a ta kota ku hanya hi laha xikwembu xi lavaka hi kona xikwembu xi lava ku chaviwa hi nga kumeki hi doja yaleyo xi lava vanhu va xichava ende ku chava xikwembu hi ku ya hi swivuriso 8 leyi va nga yi kombeta mfundhisi Maluleke vhesi ya 13 yi ri ku chava xikwembu i ku venga leswo biha va tlheli va tatisa va ku leswo biha swi vulaka hi xikwembu loko hi ri hava vutivi byebyo a hi rivaleni hi nge koti ku kumeka hi chava xikwembu
0: Alright, okay, 1938-39 ke rokona vele makumambirhi n'wetse na timinetse va karhisiwa kahle awara kumbexana kukuma kahle leyi ka awara ya nhungu awara kahle awara ya vumbirhi Mr. Maluleke a ni tivi n'wi kumi ka miikhomeleni
2: no la ku ngetela aka ya liya swivuriso 8 verse 13 xikwembu xi te xi swi vula leswi swi vengaka ya liya 1929 hambi ni nga tlhatiri timbirhi xo sungula kumbe moni yi hlaya hinkwayo yi ri ku chava xikwembu i ku venga swo biha le 1929 le 1989 iku loyi a chavaka hosi xikwembu u venga leswo biya xilo xinwe mara ka le 1929 yiri ndi venga manyunyu leswi vulwa ku tikurisa
0: ku tikupumusha
2: a twa ri henhla ku tlava van'wana kumbe a twa antswa ku fana na van'wana yi lava munhu wo tsongata xi ri na n'wi venga munhu wo tani na xivenga xiyimo xexo se swi vula ku munhu loyi a swi endlaka a nga na manyunyu ya tikurisaka i ri a ni chavi xikwembu hikuva a xi n'wi lavi munhu wo tlakula a fika laha a nga vekiwangi kona number 2 yi ri ni ku ti dunisa kumbe ku ti arisa leswo u twa hi nga ku wena wa swi kota u ze u lava mpfuno wa xikwembu hi vuala leswi xikwembu xi ku lerisaka swona xi ri na swivenga sweswo swi vula ku munhu loyi a ti dyunisaka kumbe a ti kurisaka kumbe a ti arisaka a nga xi chavi xikwembu ku ri ni nga swi kota ku ti endlela hi nexe a ni xi need and a xi nge ni pfuni nchumu. Ku famba loko biha kumbe mahanyelo yo biha xi rhani malavi ivi munhu a continue a kha maendla u va a kha a tirhela nala Satana a nga xi chavi xikwembu i endla leswi nala a n'wi byelaka swona swi vula ku chava nala ku tlula ku chava xikwembu ivi yi ku ni nomu wo homboloka leya sweswi yi ku i ku vulavula mavunwa xi ri na swivenga se loko hi kha hi kuma list leti tele swi nga swiveketela mi nga ya na le ka Vagalatiya chapter 5 hi ta ya ka yona xi komba hinkwaswo leswi xi swivengaka mara moni ya kwala ka buku ya leya swivuriso aka chapter 6 yi veka swilo swin'wana yi nge i swilo swa nkombo leswi xikwembu xi swivengaka ngopfu and yi vulavula hi munhu aka verse 16 chapter 6 ya swivuriso aka verse 16 yi ri xana leswi hosi xikwembu xi swivengaka i swilo swa ntsevu kumbe swa 6 xana ivi ku e-e leswi yi laka emahlweni ka xona i swilo swa 7 swi nga leswi xo sungula i munhu wo tikurisa hi kombile kun'wana ku manyunyu ku tikurisa xi rhani swi lava ya vumbirhi yi na loyi a vulavulaka mavunwa hi kombile kwalaho ka swivuriso chapter 8 yi ri xikwembu a xi swi lavi sweswo munhu yaloyi a nga xi chavi
0: ene ku hava ku munhu u ta vulavula mavunwa a nga swi tivi yena n'winyi ku vulavula mavunwa
2: u va u kha u swi tiva ku no hendla
0: ya
2: u n'wi ta na swi na mahlamuselo ma ku a no boheka hi mhaka yini
0: hi mhaka sona sona so
2: ku le ku hembeni
0: u kha u swi tiva ku wa heva
2: ivi ku na loyi a halataka ngati
0: ya
2: mahala loko moya ka Matthew chapter 5
0: ku halata ngati mahala
1: swo i ku kumeka u dlaya
0: ku okay ku halata ngati mahala ku na ku halata ngati ni hi halatela yini
1: leswo i ku dlaya ku ri hava xivangelo loko mo cheka aka testament ya khale nawu a wu kombeta ku loko munhu a endla leswiwani mfumo wa nkarhi walowo n'wi dlayini munhu yalo a nga fit ku ni nga ni ka xikombiso ku va n'wanuna a tekana na n'wanuna a ku ri xidyori xa a yi ta kula ka mfumo wa apartheid wa South Africa mari kha yi kumeta bibele a fane a dlawa ku va munhu a nga kumeka a ri karhi a nga kidnap-a vanhu a va xavisela matikweni man'wanyana a fane a dlawa leswo ri a ku ri na milandzu leyi xikwembu a xi nyiki matimba a ka varhangeri ku loko munhu a endla milandzu leyi a kumeka a ri karhi a dlawa se ku na ku hala ta ngati ni dlaya jikijela ku ri hava xivangelo vugevenga ni susa khwiri loko ni tikile tanihi munhu wa yisati n'wana loyi a nga ri ku na nandzu ni dlaya
0: ene munhu a nga dlayiwi a endliwa magandzelo hi yena
1: loko hi cheka mara a va ri kona a va endla sweswo ka vukhongeri bye bya swikwembu swin'wana va dlaya vana va vona va hisa magandzelo va hisa swikwembu swa vona se i ku hala ta ngati mahala xa swivenga ku lweliwa ti-position eka tipolitiki ivi munhu a dlawa hi ku yena a fane a va mukhanselara a fane a va meyara a dlawa a nga na
0: nandzu
1: i ku hala ta ngati mahala ivi aka mfumo lowu hi nga ka wona ku hava nawu lowu kumekaka wu ri karhi wu kombeta va ri na matimba yo risa vutomi bya munhu loko mo cheka ku hava
0: right yena le mahlweni mfundhisi ena ku twisisanyana kwalaya
2: se loko yaleyo va yi hlamuseli va yi tlhatlha kahle mfundhisi mara ni na ku yi vuyisa na le ka nkarhi wa sweswi ni kha ni hlaya ka Matthew chapter 5 ta tlhela ni vuya le ka swivuriso ka Matthew chapter 5 aka verse 21 yi vulavula hi ku dlaya na kona yi ri mi swi twile leswi vuriweke eka lava khale loko va te u nga tshuki u dlaya loyi a dlayaka u ta fanele ku avanyisiwa kambe mina ni ri ka n'wina un'wana ni un'wana laha hlundzukelaka makwavo kumbe ku venga makwavo leyi leya
1: 1929
2: muni ya ka leya 1989 kwalaha ka Matthew chapter 5 verse 21 u ri kambe mina ni ri ka n'wina un'wana ni un'wana le ka 89 ya vulavula hi ku hlundzuka a hlundzukelaka makwavo u ta fanele ku avanyisiwa loyi a nge ka makwavo u xiphukuphuku u fanele ku yisiwa eka muavanyisi la nge ka yena xihungu ndi wena u fanele hi ndilo wa tihela se mi kuma ku na ku venga u ri munhu la nga ponisiwa u fanisiwa na mudlayi se xa swi venga na sweswo ku venga makwenu anga ku onhela nchumu wo tshuka n'wi venga wa a wu hambananga na munhu loyi a dlayaka munhu a n'wi dlaya mahala wala tangati yi nga onhanga nchumu se a na ha hlayi ku fika ka swinharhu aka swivuriso chapter 6 ni na ku tlhelela ka swona chapter 6 a hi sungule ka verse 16 nto chikanyana ni ya hansi ivi loko mo tsundzuka a hi vulavula hi munhu wo tikurisa hi vulavula hi munhu wa mavunwa hi loyi a halataka ngati mahala ivi ya hansi ku na munhu wa mihleketo yo homboloka ni nga kamba ka swivakorintova swi nga chapter 6 yi kha yi komba ku lavo homboloka va nge dyi ndhaka ya mfumo wa matiko ivi yi komba migingiriko leyi endliwaka hi vanhu vo homboloka suka mihleketweni ivi munhu a teka xiboho a endla leswo homboloka ivi yi ku na ku tsutsumatsutsuma u endla leswo biha hi leswo u munhu wo gingirika mara leswi u famba u kha u swi endla a swi basanga
0: a swi vonakali
2: ivi ni mbhoni leyi vulavulaka mavunwa ntsena ya le hambi ni nga zi ni hlamusela maha ku vutisa ku swa twala ku vulavula mavunwa na van'wani va tlhela va hakeliwa na hi tikhoto va yela ku ya hemba
0: ya
2: a kha a dlayisa wun'wana a kha a veka swa mavunwa va tlhela va nyika na mali ya transport na yo
0: loko mi fika kwalaka valava magqweta valavo vo fika va hemba va pona njhe mahlweni ka xikwembu ka mfumo wa matilo nje
1: ni vulavula na gqweta kwala
0: serasi hi va lexi kombiso lexi hanyaku
2: ta yi hlamula
0: tlhela all right
2: ivi yi hetelee ku na munhu loyi a byalaka rivengo exikarhi ka vamakwavo
0: ya
2: ntirho wa wena ku avanyisa vanhu ene mi nga rivali le ka swivuri swa chapter 8 yi ri na nomo lowu vulavulaka mavunwa ku ava ku hembela vanhu va holova xa swivenga swi tele leswi mi nga swi nghenisetela kwala ka sweswa 7 mara mi ya kumaku hinkwaswo hi leswi endlaku ku munhu a hundzuka wo biha aka van'wana va hundzuka wo biha ka xikwembu mara hi nga tikambi hi munhu hi ku loko mo tikamba hi munhu jikijela mi nga kuma mi kha mi endla sweswi mara mi twa mi antswa ka mina i mi tibyela ku hayi mina basile loyi a nga biha ngopfu maluleke u dlaye vanharhu mina yo dlaya wun'we
0: ya
2: i tshama kha a hemba mina yi hemba ka n'wi vhikini a mi tikambi hi munhu mi tikamba hi ku xikwembu xi ri leswi a ni swi lavi
0: Alright, okay, but the lawyer and some other good. Alright, okay.
1: Yeah, Nilago Bassis, I let the lawyer.
0: Yeah,
1: Botala. One and some cellar wrong with the lawyer. I've not some scientists. Sorry, Abak Mikwakawa in his house, and then only got some cellar or lawyer.
0: Yeah,
1: now Minanusin take it with Kuma.
0: Yeah,
1: Maraniana Kuma, some cellar. So, lawyer, I'm no hemba. Mara Ivan, La Babanga Bati Viva now. Bati Viva now.
0: Yeah.
1: Ebi va kumeka va ri karhi va kamba ti-loophole leti nga kona aka nawu. Loko va mi yimela mi onhile ma va nyika ku ri mi endli yini va kota ku kumeka va ri karhi va yingisela va tiva ku munhu a ni swo karhi xigwevo i yini sweswo taniya. Se loko va fanele va mi yimela va kumeka va ri karhi va tirhisa nawu wa tiko leri va tirhaka ntirho wa vuloyara va ri ka tiko rero. Ku kota ku endla ku va mi nga vevukerisiwa xigwevo na ku huma mi huma loko ku ri ku loophole yi kona ku va va nga pfuna ku kota ku kumeka mi humile se i ntirho wo hlawuleka lowu hi kombetiwaka na le ritweni ku Yesu Kreste i advocate i loyara Yesu Kreste ya vanhu lava kumekaku va pfumerile aka xikwembu na le ka yena wa kota ku tirhisa leswi nga vula hi xikwembu na wa xikwembu a kumeka ri karhi a yimelela mukreste loyi a ta gweviwa hi xikwembu mara a kota ku vulavula ku xikwembu hi ku ya hi rito ra wena na wa wena wu ri yini loko munhu a tivula vudyoho bya yena a byi sukela wa n'wi rivalela xikwembu wa n'wi hlantswa hi ngati ya mina xikwembu ivi xikwembu xi ku ya a ni n'wi voni nambu
0: ene a swi khathaleki ku munhu u hlantswaka ngani
1: nandzu i ku kumeka hi vomu no tiyimisela ku kumeka ni endla swo biha ni ku a ni ta rivaleriwa kwalano ni tiveka aka xiyimo xo biha se a ni lava ku kumeka ni nga kombeta ku ri vanhu va kota ku twisisa ku loyara kahlekahle ntirho wa yena i yini mara ku chava xikwembu i ku venga leswo biha swi kombetiwaku hi xikwembu se va kumeka va kombetile aka swivuriso 8 verse ya 13 ivi na swivuriso chapter 6 kusukela aka vhesi ya leyi ya 16 i nongonoko loko mo cheka swa kumeka ka vhesi ya 13 ke xikombeto ku kombeta ku a xi cinci xa kombeta ku ni veka yini se swi le ka mina tanihi munhu ku tinyiketela ku kuma vutivi bya ku hosi xikwembu tanihi munhu ku ti

0: hala mfundla ukhawu yahala
1: loko ma lava mfundisi
2: yeah
1: a swi tava kahle na maloyara ma mayingisi leswi nga hlamuseriwa hi ku van'wani va ze va lumbetiwa ku hemba va ze va pfumela na vona
0: kuva
1: va nga swi tivi ku tirhiwa vona yini se
2: va
1: yi basise kahle swinene am sure na jikijela va pfuneki
2: selrit vaxe na swi twisisanyana
0: ela ku twa Yesu la a kumeka ri karhi a kombeta ku i ncini lexi endlaku vanhu va tikeriwa hi ku chava Xikwembu ku nga ku venga leswo biha va swi sukela ivi va endla leswinene evuton'wi bya vona a hi tweni la ka Yohana chapter 3 hi hla vhesi ya 19 ku fika 21 i Yesu a hlamula xivutiso xa jikijela a hi tweni i ri Yesu hi xiviri u ri ko avanyisiwa ko tata hi mhaka leyi hileswaku ku vonakala ku tile emisaveni kambe vanhu va rhandzile munyama ku tlula ku vonakala hikuva mintirho ya vona a yi ri loyo biha ku vonakala swi ri i ku tivisiwa leswi swi rhandziwaka hi Xikwembu ku tile emisaveni ku vonakala ku voningela vanhu ni rhandza leswi mina Xikwembu leswi na swivenga mara wo twa vanhu va endlani
2: a va swi rhandzi
0: kambe vanhu va rhandzile munyama ku tlula ku vonakala hikuva mintirho ya vona a yi ri leyo biha 20 un'wana ni un'wana la endlaka leswo biha u venga ku vonakala kutani a nga ka a nga ti eku vonakaleni hi ku chava leswaku mintirho ya yena yi nga ta humela erivaleni kambe loyi a hanyaka entiyisweni wa ta eku vonakaleni leswaku mintirho ya yena yi ta vonaka yi ri leyi endliweke hi ku yingisa Xikwembu se i rirhandzu ra leswo biha hi loko mo cheka leswi swi laviwaku hi Xikwembu aka munhu i ku ri kumeka u ri karhi u rhandza vanhu va endleli leswinene hi tikiwa hi sweswo pheta ni vona hi tikeriwa hi ku endlela munhu kulori leswinene
2: a ni ku ta leswa swo hamilweni nge n'wi endlele leswinene a kha a hanya so swi ku endli ku e
0: se loko a wu tiva hi kota ku hambanyisa rirhandzu na ku tsakela exiphi lexi vo tala hi nga na xona hi katsa ku rhandza na ku tsakela hi swi endla nchumu wun'we rirhandzu i xileriso kusuka aka Xikwembu ku loko ku ri ku i munhu n'wi rhandzi u nga kambangi na ku u hanya njhani kumbe a nga hanyi njhani munhu u fanele ku rhandziwa mara a hi vanhu hinkwavo lava va tsakeriwaka munhu u tsakeriwa hi ku ya hi mintirho leyinene a kumekaku a ri karhi a yi endla se swa hambana ku rhandza na ku tsakela sweswi mi nga munhu jikijela hambiloko mo vulavula na ku endla leswi nga ri ku kahle no lerisiwa hi Xikwembu ku rhandza jikijela n'wi rhandzi ku rhandza i ku kumeka hi vomu hi ku ti endlisa ni mi endlela leswinene ku vulavuleni ka mina na le ka mahanyelo ya mina
2: okay
0: i rirhandza
2: alright okay ya nkarhi wa kona 5 minutes before 8 o'clock la ka GSRFM mita swi ta ku ri le henhla ka wara ya nhungu leyi a yi ta va yi karhi yi pfulela kahle ka faka engage kahle na n'wina mi ku famba kambe hi sendela kahle ti-voice note swin'wana na swin'wana swi lavaka leswi va yi kha mi swi hlamula kumbexana ku swi ndhundhuzela ka nhlokomhaka leyi nga na yona eka madyambu ya siku ra namuntlha la mi nga ta tlhe mi yi fonela kahle la ka nomboro 060-8875-942 hi va ri karhi hi vulavula ka mi nghenisanyana xiandlanyana ka hi vona ku ri swi va swi karhi swi fambisa ku yini ke hi ndlela yona yeleyo ka kumbexana ni nge ze hi endla swo tala munhu rhanga ni xavisanyana la and then loko ni vuya hi ta va hi karhi hi ya kahle amahlweni hi ndlela yona yaleyo
3: walala wo sala Rico Dico i vawini va Reader's Choice Awards eka Best Styling and Flooring eka mavhengele hinkwawo lama nga ka madoroba lamakulu kusuka ePolokwane yi vuye mintsengo ya le hansihansi yo swi teka ti-tiles rhino boards leto bumbula leti nga chaviki mati ti-toilet na ti-bathroom sets na tivoni ta le ndlwini hi xavisa nhundzu yo gandliwa CE stamp leswi vulaka hi fikelela European Quality Standard mi xava kan'we mi xavela vutomi hinkwabyo bya n'wina laha mintsengo yi nga chichiwa ku hundza ka 50% yi kumeka ka malamulele eka R81 Rico Dico stylish ideas innovative designs affordable prices
4: light
3: Tumatwe, Diana Malamlele, Yiritsama Kufumeri, Leshikale.

0: ya loke ka buisa sweswo vele ka rwa kona hi lwangu ya wara ya nongu a hi hlaka hloko lenga sala tsena na awara yinwe tsena leswaku ri kusuka le ka awara leya nkaya uta va ri kona mlamza DJ Epe ku nyika kahle nongonoko wa gospel top 20 la ka JSR FM xitichi leswi nga xingisela ka nkarhi wa sweswiwani ka ya kahle amahlweni na nhlokomhaka ya hina ka leyi nga na yona eka madya basiku ra mutlela ku tshemba leswaku ri makarhi ma dyondza makarhi ma swi twa swa ku tala ku ri loko kha va kha hi vulavula hi leswi swi endlisa leswiwani kambe nhlokomhaka ya kona vhele leyi nga na yona ku mitsundzuxanyana eka madyamba siku ra namuntlha the fear of the Lord is the beginning of wisdom and then sweswo mi tikuma kahle eka buku ya the Proverbs chapter 9 mi kuma kahle le ka verse ya 10 and then hi tsutsuma kahle yeko what is the fear of the Lord and then number 2 ya hina leyi nga na yona and then what are the benefit of fearing the Lord hi leswi hi vake kha hi vulavula hi swona kahle ka eka madyamba siku ra namuntlha kambe sweswo ni veke ya kahle amahlweni hi lavo karhi va hlamusela hi kona kahle ka mfundhisi la mfundhisi maluleke loko ya mahlweni kahle mi ngo ya mahlweni kahle ka va mukhamila ta hlamusela swi swa mukhamila kumbe ta hlamusela swona ku ya mahlweni
1: ya ko va ximhakani xitsongo mara hi mhaka yikulu hi ku rito ra xikwembu a ni la ku ngetela laya a va hlamula kona mfundhisi ku ri xivutiso xa ku ri why swi tika
0: ya
1: ku endla ku rhandza munhu a lava ku va kombisa ku i ku rhandza munyana
0: ya
1: mafumo ya leswo biha mara ni la ku ta na engele leyi tata njikijela Yesu Kreste aka Yohana chapter 13 aka verse 34 uri ni minika nawu lowutshwa ni ri rhandzanani ko ta leswi na mina ndzi mi rhandzeke rhandzanani na n'wina xivutiso i ku loko xikwembu xi rhanga xi hi rhandza xi hi rhandza hi ri ka xiyimo xihi a hi ri valala
0: ya
1: a xi rhuketela langutani 8 billion ya vanhu mi languta vanhu lava rhuketelaka xikwembu masiku hinkwawo mara xi kha xi endlisiwa sweswo xi hi rhandza xi tisa Kreste leswaku a ta hi fela hi ta kota ku vuya ka xona hi kha hi xi rhuketela masiku hinkwawo van'wani va tlhela va ya mahlweni va tivula vana va xikwembu va kha va xi rhuketela masiku hinkwawo mara xi va rhandza xi langutela na munhu ku ri a kha a endla swilo swo biha a mi vulavule ku biha munhu mi swi ma ha ku swi twa
0: ya
1: xi ri n'wi rhandzeni
0: ene loko xi kha xi vulisa sweswo I think hina vanhu hi la swi fikaka swi hi tsandza kona loko ha mfundhisi hlabyani va ha ku ni tsona yini se xikwembu xa xikwembu ni ku va rhandzi
1: leswo nature ya munhu anyameni yi tsakisiwa hi loko n'wana a twa ku va ku ri heta loko mina ni twisiwa ku va vanhu lava na hi a swi twaka mara nature ya munhu we le ndzeni yi ri a ku twisi ku vava n'wi rhandzi se hina hi tikeliwa hi sweswo hi ku hi rhwele leswi le handle swa nyama ku ri nyama yi fanele yi tiphina hi loko n'wana a kha
0: a
1: twa ku vava kumbe a hluleka kumbe ni n'wi tlula hi swin'wana ku themendeli wa mina leswi nyama yi nga yi swona se ntirho wa munhu i ku lwa na miri wa yena n'winyi a wu tshibetela a wu lawula mara kha ku hanya moya lowo lebeni se hi sweswo ntsena hi ku nawu wa xikwembu yi ri i ku pfumela aka n'wana i hanya vutomi byo rhandzana a swi talanga se ku rhandza loku ya hi ku ku hluphaku hi ku munhu u lava ku tsakisa munhu we le handle loko ku navelaka kona i ku hi mina ni fanele va henhla
0: mara I think problem i ku za munhu I think a rhandza ngopfu ku tsakisa munhu we le handle i ku a ni loyi a nge le ndzeni a ku na loko kotaka ku n'wi vona a vi nge swi voni ku u tsake ku fika kwihi loyi a nge le ndzeni sindzo swa mi kuma ku hina vanhu hi rhandza ngopfu ku la ta ti tsakisa hina munhu loyi a nge le handle ma wa kota ku voniwa hi munhu un'wana na un'wana
1: a ta kota ku themendeli
0: eyi ni ta kota ku themendeli
1: se la nge le ndzeni a nga lavi sweswo u la ku themendeliwa hi xikwembu hayi hi vanhu
0: ni mi twa kahle
2: i mhaka yikulu va yi kombeta ku la mfundhisi Maluleke
0: ya
2: vo tala xihundla lexi a xi kona ka vona vo twa wonge lovaku u munhu sweswiya loyi n'wi vonaka miri
0: hi yena
2: se loko hi ku munhu ku na munhu moya ivi ku va na munhu nyama lomu loko o kota ku tiva sweswo a nga kota ku twisisa leswi vulaka hi xikwembu se va yi hlamusele hi ndlela yo olova ngopfu ya ku ri loyi a lerisiwaku hi xikwembu ku rhandza munhu kulori i munhu loyi a nga kona ndzeni ka miri a xi lerisi nyama nyama ntumbuluko wa yona i ku tlherisela vubihi vubihi ndhukani ndhukano yi tsaka hi ku vona wun'wani swi nga n'wi sasekeli swi sasekela yona se sweswo swa vengiwa hi xikwembu xi lava hi kumeka munhu wa le ndzeni hi fuma munhu wa le handle ivi ku endliwa leswi lerisiwaku hi xikwembu rhandzanani tanihi laha mina ni nga mi rhandza hi kona hi tikeriwa phela hi ku endlela van'wani leswinene hi lava ku va endlela swo biha loko munhu loko mi za mi twa hi ku ri bya tika vukreste hi ri hi tikeriwa hi ku endlela munhu wun'wani leswinene hi lava license ya ku hanya hi endlela vanhu swo biha hi kona nga ta ku hayi vutomi bya vevuka loko hi twisa n'wana ku vava
0: kahlekahle loko munhu a vona munhu un'wana ya kahle beke u nga ku hi swo swi tsakisaka
2: na ku moyingisela na tidyondzo teti nga tala namuntlha ta varhangeri va vukhongeri i tidyondzo ya tata ku la ku kumeka ku twisa n'wana ku vava u tsaka hi loko un'wana swi nga fambi loko u tsandzeka vuton'wini u lava ku lumbeta jikijela loko u humelela swikongomiso wa ku jikijela u ta nyuma i dyondzo eka satani i dyondzo eka satani mara leyi dyondzisiwaku hi vanhu lava nga mbala madzovo ma tinyimpfu va ri timisa va kha va tlega vatirhikulori va tlega vamakwerhu andyangwini ku va na ku phikizana kun'wani ka satani ni tsaka hi loko swi nga sasekeli jikijela swi sasekela mina loko ni tsandzeka ku humelela ni lava un'wana ku n'wi lumbeta ku i mani a tsandzekisaka mina swi le ku chumayeriweni ve ri hi le kerekeni ndhawu yaleyo swi hambanyisa vatswari na vana vamakwerhu a va ha kumani vatirhikulori a va ha langutani kahle vamakhelwani a va ha langutani kahle mhaka yaleyo hi leyi xikolo xin'wana hi venga loko ku endliwa sweswo a wu ni chavi mina xikwembu i mhaka yikulu swinene
0: mara mi vona ngaku hi yi nghozi ya ku sweswiwani ku la ta twisa ngopfu jikijela ku vava mahlweni ka xikwembu loko u ri munhu tetani
2: nghozi ya kona jikijela hi leyi i ku leswi ni kumekaka ni swi endlela jikijela swinene swi bihile xikwembu xi tiveka aka xiyimo xa jikijela xi ri u swi endleli mina endeni ta ku tlherisela that's why mi twa rito ra xikwembu aka varhoma 12 ku byeriwa munhu wa le ndzeni yi ri u nga tlheriseli vubihi vubihi ndzhukano hi ndzhukano aka munhu na un'we laha ku rhukanaku n'wi katekisi loyi a ku endla swo biha n'wi endlele swinene nyiza u nyizela vukarhi bya mina ni ta kumeka ni ku lwela mina loko ku ri ku jikijela kumbe tlhabyani i endlela munhu kulori swo biha munhu loyi u tiva xikwembu u twa xikwembu na ku endla hi laha xi vulaka hi kona wa xava heyi u va u ri nghozini nyimpi leyi u va ku u yi nghenini a hi ya wena na yena i nyimpi ya wena na xikwembu hi xiviri ende ku hava na wun'we a nga tshama a hlula xikwembu a vutomi byena
0: right okay ya nkombo tsena timinetse na half vekarisiwa kahle awara ya nhongo yimbile na tivani kha ni langusanyana laha ku na xivutiso laha kusuka la ka muyingiseri la ka WhatsApp ngetele va va karhi va ni tsalela kunene va ku riperile na vafundhisi i xidyoho ke loko mukreste a ya eka mprofesta ku ya profetiwa hi swa timhaka ta yena ke
2: ya a khensa swinene xivutiso xa kahle a ni hi le ku kombeteni ku ku chava xikwembu masungulo ya vutlhari i ku va munhu a chava hosi xikwembu ni ya aka loyi a ngweni muprofeta a fika a ku no ku profeta ivi a ku loko swa wena swi nga fambi i jikijela xivutiso i ku ri u hlohlotela rirhandzu aka vanhu kumbe u hlohlotela madzolonga na u hlohlotela vunene kumbe u hlohlotela vubina xin'wana na xin'wana lexi hlohlotela ku swo biha a xikarhi ka vamakwerhu a xi khenseki mahlweni ka xikwembu se u na nandzu wa ku ya lavana na tinyimpi na van'wana sweswi ni nga ku vulavuleni va kona vana lava va nga ya aka ti-so-called prophets va ya kumeka va ri karhi va vuya na mahungu ya ku ri loko swa wena swi nga ku fambeli i papa wa wena va endlaku swona va hambanyisiwa na mutswari
0: ene swi tele ngopfu
2: swi tele swinene vamakwerhu a va nghenelani mitini ya vona va hehliwile atindhawini ta vukhongeri ku hi vona va loyi
0: okay handle ka ku ya ka okay alright
1: swin'wana phela leswi landziwaka vaprofeteni mi kuma ku swi kona ritweni ku xichunxo i yini mo ni nyika xikombiso munhu hi loyi i ri na khongela masiku hinkwawo mara a ni le ku swi kumeni leswi ni swi khongelelaka aza ya ka vanhu vo karhi a vutisa ku swi pfaliwa yini obvious va ta n'wi byela ku i vanhu vo karhi mara rito ri ri yini ri ri n'wina vanhu maholova malwa madlayana hi mhaka yini mi lava swilo a mi swi kumi ende xi ri a mi swi kumi hi ku a mi le ku kombeleni swilo ku hambile ku ni kombeleni mina hambile ku swi kumeni miya mi ya vutisa kun'wana ku ri why ni nga swi kumi ku ze ku hehliwa van'wana and yi ri na loko ku ri ku mi le ku kombeleni mahoxa hi ku swikongomelo swa kona swi hoxekile mina ni vona jikijela wa ha ku xava movha ivi ni ya ni ya ka mahlweni ka xikwembu ni ku na mina u lava movha ku jikijela nga ntlula a xikongomelo xa kahle xexo xikwembu xi ri loko ku ri ku mi swi kombela hi swikongomelo swo homboloka a xi nga mi niki and hi swona swi endlaku miya vutisa ku why loyi hi tirha ntirho wo fana hi nghenakele ku fana mara u na swilo mi ni hava va ta ze va mi komba yena ku ri yena a endlaku swi nga fani
2: se kusuka vula
1: ku huma rudimonani kerekeni ro henhla mhantsongo kwala ku hina na mani
0: kahlekahle mbilu kahlekahle hi yona kahlekahle yi nga na timhaka tikulukumba ngopfu
2: that's why vatsonga va ku mbilu ya loyisa
0: ya
2: ya loyisa mbilu
0: wa biwa na hi swilo swi nga ku lavangi wena hikuva na mbilu yo biha
2: hikuva mina ri na mbilu ya ku biha hi ndlela yaleyo
1: se na mavabyi mo ka ma nga heli mfundhisi
0: ya
1: ku ri mbilu yi tshama eka swivuriso 8
0: ya
1: kumbe 11 verse 8 leyi kombaka ku ri mbilu leyi tsakeke i
2: murhi
1: mara mbilu yo tshama yi ri na mabibi yi kha yi vava yi ri swipandzi swi omisa na marhambu mikhongelo ya mi nga holi va madokodeleni va ku a hi voni nchumu mara ku ri mbilu
0: ni lunghisa mbilu ya wena ya khume ngwe tsena timinetse ka sikarhi lowu nga teki mbilu hi ta va hi karhi hi la ta va na n'wina la moyeni laha mi ta hi belaka tiqingho kusuka le ka kotara ku bela wara nhungu la ka nomboro 060 887 5942 hi va hi karhi hi bulabula kahle na n'wina ka hi nge se za hi ya kahle hi ya teka kahle tiqingho swi kahle ku kumbexana hi tlhe hi rhanga
2: kumbe
3: ni ri jikijela mfundhisi Thabyani mfundhisi Maluleke namuntlha hi tsake swinene ngopfu hi mitwa kusuka la Salema a ri na tisonto tinharhu hi nga ri ku mi kumeni a hi khensa swinene ngopfu hi le ku mi 22 mi twakala kahle ngopfu na nhlokomhaka ya kahle swinene a hi le ku katekile swinene totani marhane xikwembu xi mi katekisi mi ya mahlweni mi hi dyondzisa inkomu
0: right okay a ni yi vonile wani ku yela ku zelela tsena
2: sixiri hi ta va hi covari part 1 ntsena yi lungheni a va vutisa swivutisweni va vangeni
0: right okay tani lama twaki kona mfundhisi vhele se swivutiso vhele mi nga ta na swona hi ndlela leyo ka mitlhe mi yi bela kahle na riqingho kwala ka nomboro 060 887 5942 hi va karhi mi vulavula kahle na vafundhisi va kona vafundhisi kwala vhele eka nhlokomhaka ya hina leyi a hi ri na yona kahle eka madyambu siku ra namuntlha ka the fear of the Lord is the beginning of wisdom and then what is the fear of the Lord and then what are the benefit of fear Hearing the Lord 060 887 5942 Monteka Mingsirla hi toku xana vona va ri yini riperile
4: malandza xikwembu
2: ahe ba sithole la skimini
4: ahe
2: mi pfukile
4: hosi hlayisile swinene ngo vona hinkwenu malandza xikwembu
2: hayi hosi hlayisile
4: King Solomon yena u sungula la nga kombela vutlhara ka xikwembu and a helela ta tsala tibuku teto hambi tinharhu leyin'wana leyo dyondzisa leyiwani na swivuriso leswiwani se hi ku katsakatsa loko munhu mi vulavule kahle mi ku loko munhu a nga dyondzangi kwalaha ka mudyondzisi a fika laha ka swivuriso ntiyiso hi nga n'wi lahlekela swinene hi ku i ta va a nga dyondzangi kumbe a nga dyondzisiwangi hi midyondzisi loyiwani ku ri a ta kota ku tiva swivuriso leswiwani kumbe a ta kota ku tiva leswi mutswari a tshinyaku swona a ka n'wana wakwe ene mutswari wa hina hinkwerhu ka hina xikwembu lexi tivaku timbilu ta hina hinkwato ka tona se hikokwalaho hi mpela loko u lava ku tlhariha chava xikwembu ku chava xikwembu hi swo swi mi nga swi hlamusela mi karhi mi swi katsakatsa hi swo swinene sweswiyani mara lexinene i ku loko yi ku rhandza wa ri kwelu kota loko u ti rhandza yi tlhe yi ku wa ka n'wina hi mali yi vula tano sweswo swi vule hi mudyondzisi wun'wanyana a nga Jesu Kreste loko a hlamusela ku loyi a suka Jeriko ya Jerusalema kumbe a suka Jerusalema ya Jeriko loko a ta wela phakati ka swigeveka vanhu va tsandzeka ku van'wana va n'wi dlula ya kuma hi wun'we loyi a nga n'wi pfuna se lwana la apfuna ku kunwana nwanyana emakwavo yena swi ku ile ka pfumelo rine leswi vula ku hi loyi a langutisa ku munhu unwanyana tanihi xifaniso xa Xikwembu leswi a xi langutisa ku a xi twela swiwana no ehleketa ku ri na yena i munhu loyi a fanelaku na mina u fanele a ku pfuneka Xikwembu a xi tweli swiwana xi hi ngetelela vutlhari lebyiwani hi byi kombela ku siku rin'wana na rin'wanyana vana madyambu lamanene mi yingiserile vakulukumba.
2: Hayi a khensa basithole a khensa swinene hayi mi biti mhaka tikulu namuntlha
0: ya ba fambisa sweswo basithole hi ndlela leyo ka 060-887-5942 ya mahlweni kahle ni te kahle qingo ta n'wina la na mikandziyisi loko yi ri kona ma yi tshinetela kusuhani la va ta kota ku yi twa vafundhisi la riperile mamukerile GSR FM
5: na khensa mamukeriwa malaza maxikwembu na mihaxi na yitwa ku chava xikwembu ku chava xikwembu vakhotile matsalwa malaza maxikwembu ku chava xikwembu ku endla leswi swi nga ematsalweni leswi xikwembu swi nga lerisa swi nga kona ematsalweni xibuku kona kwa va swi kotile u navelela munhu leswi ka swi nga ri kahle laha hi vulavula hi kereke la a ku na ku mina ni ta ku un'wana na un'wana loyi a pfulaka munhu swi nge va swi ku thangala ni vula mina swi vulavula hi kereke ku yi eriyini yesu ku chava xikwembu ni kombela mi ni hlayela eka buku ya Timotiya 1:8 ni ta gina kwalayani ni nga ta helela kona
2: mbere ku hlayiwa Timotiya mani
5: 1
2: Timotiya wo sungula Timotiya wa vumbirhi
5: ya Timotiya 1
0: Timotiya
2: mani chapter mani verse ya mani
5: ya Timotiya wo sungula hi ton
2: chapter mani
5: Timotiya wo sungula hi ton
0: ya chapter mani chapter mani chapter 8 verse mani
2: a va swi kahle ku chapter 8
1: chapter 1 verse 8
2: chapter 1 verse 8
0: Chapter 1 verse
5: 8. Yeah, 1.
0: Oh. Oh, all right. Okay. Mo amhlayela yo.
2: Yeah, 1 verse 8. Timothy wosungula chapter 1 verse 8. Yiri. Hina switiva leswa ku na ululamile. Loko munhu a utirisa indlela ya kona a ri kare a twisisa leswaku milawu a yivekeriwanga lava lulameke kambe yivekeriwile lava homboloka ni lava ti arisaka yi enderiwile lava nga chavi ku xikwembu ni lava dohaka ni lava nga khongeriki ni lava sandaka leswo hlawuleka ni lava dlayaka va tata wa vona kumbe wa mana wa vona milawu leyi yi avanyisa swigevenga ni va oxi ni vavanuna lava endlaka swa tingana ni vavanuna kulobye ni lava yivaka vanhu ni vahembi ni va milomo mimbirhi ni lava endlaka hinkwaswo leswi hambaneke ni dyondzo leyi nga yona ya xiviri
5: ende ai har fambe dondo ya tibe dondo ya kona yiyelana ni evangeli leyi liyivekweke emabokweni ya mina leyi tsarisaka kwetima ka kwemi isobo cha samkateko intinze swa masifisa la emana anika sifisi kwembu masifisi milao ya kwembu isarwi apu kwindi subula indesi mina seswa nipala vla akusi lukuru alisibi lesa kuri kuchaba shomuchi kuburi mina nesiba lesabu sarwin kona barumwini malandza bakwebu sarwin atibukwi seri simele mina ses lesabu ri nwana nwana langa ente ku les sitaya kuna matarini asibi lesabu ri itanya 2000 years but kafana lokanje sikuringwe
0: na mtari okay
5: na ke
0: kezi sine nemhlayise ka mfundisi. Ya bo mzayiswa so vele imakombe rengwe tsena dimina tsebe rikariswa kahle wa ra ya nongo ibile ni kana mahlweni kahle ka khanda kahle dicingo ta nwina kumbe xa ni voice note singwana singwana leswi takula tsena swi talaka lowu nongonoko hi va rikari hi famba hi swona eka madyambu ya siku ra namuta 0608875942 hi ndlela leyo ka munhu rangani hi twa lava ku xana vona
6: minjani muhashi na nhloko mhaka ya kahle swinene ya matsalwa lama hinga ku dondeni swinene ku matsalwa iyini ndanda ku khesa swinene eka vafundisi lava vanga ku dondiseni ku hambana hambana ka matsalwa ku mari yini ya kha ya donda swinene mina ni nga ku hey vanga heli matimba avandlisi sweswi masu
0: ya sofka swi stack sofka swi stack
6: ku hinkwawo ka Sunday yinwani na yinwani ha kuri Billy Ocean ximbinyani kwala mgangeni wa hosi sienda ni mapuve block 18 katsa.
0: All right, okay, noka ni gatibi ku kumbesana ku nga vona swinwana swi lava ku mitatisa voice note leya ku endaku kumbe thaba ya mahlweni. Ya imakumbeberi na rudzera dminets hi vakarisiwo ka awara nongo ibile 0608875942 hi ndlela leyo ka kambe hala ka nhlokomhaka ya hina number one se a hi angarherile a hi fikile makumu ka yo leswi vulaku sweswiwani
2: number two hi ta hi teka vhikeri
0: number two hi ta hi teka vhikeri leri taka. Right, okay, hi leswiwani na ta twisisa ngopfu swona ka madyambu ya siku ra namuntlha vhele number one ya kona vhele leyi va kha vulavula ngopfu hi yona eka madyambu ya siku ra namuntlha what is the fear of the Lord hi leswi ya bekha kha swi vutisa ngopfu eka madyambu ya siku ra namuntlha kahle yona nhlokomhaka vhele hi vuenti yona the fear of the Lord is the beginning of wisdom sweswo kha swi kuma kahle ka buku ya ti-proverbs proverb chapter 9 verse ya 10 hindle a ni tivi ku na swin'wanyana nyana kumbexani hi nga swi khumbakhumba ku nyana loko khe hi ya mahlweni.
2: Ya ni nga tsakela ku kombeta va ta nghena mfundhisi Maluleke ku ri hi laha rito ra xikombo ri vekaku hi kona masungulo ya vutlhari aka munhu i ku chava hosi xikwembu ku chava hosi xikwembu yi ri i ku venga leswo biha ho fanela ku tiva ku leswo biha hi swihi va hi nikile tatana nkuzana kusuka la ka kuzani Timothy ya sungula chapter 1 kusukela kwala ka verse leya ya 7 la inga kombeta kahle ku xikwembu xinyikili na wa xona lo kombeta ku leso biya hi swi se hi kumeke ri kare swi kombeta hi ku tirhisa rito aka hina lava hi nga ponisiwa hi endliwa volulama hi ku pfumela aka hosi Yesu Kriste hina na unwe ntsena ina unwe randanani tani hila mina ni mirandeke ikona loko no randa hila ni nga randiwa ikona ni kumeka ni ri ku endleni leswi randiwa ku hosi mara rivengo konga ku ala ku randa swivula ku ani chavi xikwembu e ku randa kumbe u venga loko u randa u chava xikwembu loko u venga u kumeka unga chavi xikwembu swi olofya kwalano akusi kuri na swo tumbelela munhu loko kuri kuni le ku randeni ka vanhu hi laha rito ri lerisaku hi kona swi ri ni chava xikwembu loko kuri kuni le ku vengeni ka vanhu rivengo va kombeti ni mfundhisi Maluleke kuri aka Matewu chapter 5 verse ya 21 la Yesu anga kombeta kuri ku venga swa kombetiwa hi tindlela to hambanahambana ku fana na ku kumeka ni ri karhi ni nga ni kwata na xivangelo ni hava xa ku kumeka ni kwata ivi ni nga rivaleli munhu ni n'wi venga ku venga makwerhu u ri mukreste u venga makwerhu yi ri u mudlayi u hava vutomi
0: leswi vulaka ku ka laha a vengiwaka na laha vengaka laha twaka ngopfu ku vava hi mihi ni vengaka
2: muvengi hi yena a kumekaka a ri aka xiphiqo evuton'wini ku tlula loyi a vengiwaka hi ku loko mo cheka vo tala lava hi kumekaka hi ri ku vengiweni mi kuma ku leswi hi nga swi vulavula na ku swi endla no swi tiva a hi swi tivi mara munhu a sala a cikinyini endhawini yo karhi a nga koti ku ya mahlweni na vutomi a ku leswi a nga swi vula na ku swi endla mina a swi kahle ka mina mara a nga kumeki a ri karhi a n'wi byela that's why aka Yakobo chapter 5 verse ya 16 yi ri byelanani ku dyoha ka n'wina byelanani ku dyoha ka n'wina kutani mi khongelelana leswaku mi ta kota ku horisiwa ku hanyisiwa se rivengo i ku endla leswo biha hi ku tiyimisela u endla munhu wa vumbirhi i rivengo lava endlaku sweswo ku tiyimisela ku vulavula na ku endla vubihi ni endla munhu wa vumbirhi swi vitaniwa ku ri a wu chavi xikwembu u mudlayi Yohana wo sungula 3 verse ya 15 moni hlaya ivi ni ta nyika mfundhisi Maluleke va ya mahlweni aka Yohana wo sungula chapter ya 3 Yohana wa ku sungula chapter 3 ni hlaya kona verse ya 15 va yitwa swinene mhaka ya ku venga u nga randi u tiyimisela ku endla ubihi u endla munhu wa vumbirhi yi ri laka chapter 3 verse ya 15 aka Yohana wo sungula yi ri un'wana ni un'wana loyi a vengaka makwavo i mudlayi kutani ma swi tiva leswaku ku hava mudlayi loyi vutomi lebyi nga heriki byi tshamaka eka yena yi ri munhu un'wana na un'wana a swi na mhaka ku i ni mfundhisi a swi na mhaka ku ni le komitini a swi na mhaka ku no va membara ntsena loko ku ri ku ni na rivengo ni venga makwerhu na n'wi venga ni tiyimisela ku vulavula na ku endlela makwerhu swo biha yi ri swi tivi u mudlayi u hava vutomi lebyi nga heriki swi ri loko no fa ni ri ka xiyimo xexo ni ri murhangeri evukhongerini ni ri komitini ni kumeka ni ri xirho ni ri khwayereni loko yi mbala mpahla ya kereke ni mbala na mpahla ya kereke loko yi nga mbali ni timbalela tisuti leswi swi mbariwaka loko ku ri ku ni venga makwerhu yi ri ni mudlayi loko no fa ni ri ka xiyimo xexo ni lahlekele makumu ni ya tiheleni swi nga ri na mhaka na xiyimo xa mina
0: okay leswi vulaka swi kahlekahle swi kahle ku munhu a fa a pfumerile a tlhava tinyiketini kahlekahle
2: leswo ri loko ni pfumerile aka hosi Yesu Kreste n'wana wa xikwembu ho twa ripfumelo rero ri ta kota ntsena ku tirha hi rirhandzu andhaku ka ku pfumela aka hosi Yesu Kreste n'wana wa xikwembu u lerisiwa ku rhandza makwerhu hi laha u nga rhandziwa hi kona loko ni nga rhandzi ku rhandza i ku kumeka hi vomu hi ku tiyimisela ni ti yimisela ku vulavula na ku endla leswinene ni endla makwerhu kasi rivengo naswona I ku ti yimisela hi vomu ku kumeka ni vulavula na ku endla swo biya ni endla makwerhu kwalano inantu mahlweni ka
0: xikolo right okay monte coming serla riperile ne vamkerile
7: kurula ka xikomba ku vena ba
0: ahi
7: pukile mash
0: ina pukile swinene hi ngo bona
7: I pukile jikijela baba mfundisi tabjana
2: ahi ku kona maleke
7: me pukile
2: e pukile swinene mpukile na mwena
7: tatana mwana ti guyu mpukile mfundisi
1: ku kona maleke pukile swinene mpukile mwena
7: leso Nala wangwanyani futi kwa lana.
0: Haba fuketerele kwa hawa.
7: Ekenza sunene.
0: Kase kate.
7: Na shoko maka ya kate le. Tatana tabjane luku nyamunta. Unga sikura sonto nyamunta. Kari tole rime kamerdoni saku kwa la luku munu. Oka anga shutiwe kumbula vula yini. Wana itaba probleme nisunene. Imani ningena la ame stiva ku loko kaini na makwavu loko va famba va ya noveni loyi un'wanyana a stiva ku iya ku dyaweni le hi xivutisi
2: a nga tivi nchumu a vele o twa a ti fambela na boti wa yena
7: ni la ku ringeta ku fanisa mhaka yin'wanyana I mfihlo ngopfu leyi ni lava ku ta yi vula la mfundisi Maluleke kwala mi nga kona kwalano leyi ni nge ni la ku ta yi vula leyi I fihlo ngopfu swinene yi fihleke ngopfu ni fanise hi kayini na makwavo mi ri vafundhisi mi ri vanharhu kwala mi nga kumeka mi tshamile kwala xiticini kwala mi ka mi dyondzisa mara wun'wana kha geka wun'wana ni la ku ta ka rito leriya mi nge ku venga munhu loyi a nga ndeni na loyi a nga handli loyi un'wanyana u fihlelele un'wanyana xihundla xa ku lava ku n'wi dlaya kumbe ku n'wi yisa ka ndhawu leyi nga fanelangiki ku nga ndhawu yo biha ngopfu swinene ni la ku ringeta ku vula timhaka ta ku boxeketani swinene nhlokomhaka leyi mi nga yi khoma ne ku na vanhu mhaka ku heta ku vula tatani tlhabyana ku na vanhu lava va nga cikinya henhla ka van'wana sweswi ene kuna vanhu lava vanga rhwala van'wanyana va tsandeka ku va chicha hi nhlokomhaka leyi mi hi vulaka sweswi yi bihe ngopfu swinene yi bihe ku tlula na mpimo munhu I rhwele munhu mara loko a n'wi vona n'wi humesela matino kambe a kha a swi tiva leswaku ambilwini ya yena yi hala ka ngati loko a vona munhu loyi phela mhaka leyi mi dyondzisaka yona kwalano ne I don't believe ku vanhu va le ku hi tweni ku mi vulavula yini hey ku na munhu wa le ndzeni kambe ku na munhu wa le handle kayini na makwavu va suke kahle va famba va ya nhoveni a kuriseni mara loko un'wanyana a ya vuya a vutisiwa ku u ngo vuya u ri wexe lowu n'wana u kwini mi nga twanani nhlamulo ya yena a ni mirisi wa yena
2: a nga chavi xikwembu a delela
7: a nga chavi xikwembu munhu yaloye se ni la ku vulavula hi dyondzo leyi mi nga ka yona a ni rhandza ku I nge loko swi nga endleka mi tshikelela swinene vanhu a va tshiki ku rhwala vanhu van'wanyana hi ku I nandzu mahlweni ka xikwembu
2: amen
7: hambiloko u nga swi lava njhani hambiloko u nga va murhangeri wa kereke wena u vuriwile leswaku u risa tinyimpfu mara why tinyimpfu leti u ti hlawula mara u le ku ti dyondziseni ka ku lava ku I nge ti hanya ku lulameni mara wena wa ti avanyisa hi wexe ene u n'winyi wa tona phela ni vulavula hi dyondzo leyi mi yi dyondzisaka loko mo tlhuveka hi dyondzo leyi ku vanhu va kota ku swi twisisa ku rivengo leri munhu a nga na rona a nga rhwala munhu a nga laviki ku n'wi chicha nirinando mahlweni ka Xikwembu e khombo ka lava vanga rangela ntshungu baba tabja
2: ai kwa Maleke
7: ai mfundisi wa mina ringetani ku faka mhaka le ka pressure swinene hi ntamu lowukulu
2: ai
7: pele mhaka le mi vulavula kwala a va swi teki ku nge mo dyondzisa ku vanhu va ta kota ku tshika rivengo vanhu va ta kota ku venga vanhu van'wanyana vanhu va ta kota ku dlaya vanhu van'wanyana a va swi ti
0: ya vafambi
2: mara swi twele
0: ya
2: swi twele va kombele timhaka tikulu swinene
0: ya loko hi emahlweni kahle emakumembere tlhanu timinutes yi va yi ri karhi yi kongoma kahle ka wara ya kaya ka rina mingiseri la ripereni
8: aye minjani
0: ina hi pfuki swinene hi ngo vona mani
8: hi hlayisiwile a mina u khesa ndza ta ku khesa swinene na ku kombela Xikwembu xi va ngetele masiku ya ku hanya va kha va dyondzisa rito ra Xikwembu no khesa i mhana Lucas
0: mhana Lucas hayi ve le ku mutweni
2: a khesa swinene mhana Lucas na ku naveleriwa mikateko ya malembe layo tala na rihanyo a khesa swinene
0: ya antivi kumbexani ku vana swin'wana mi lava ku swi chumbudelanyana vayingiseri loko ha yimeli vayingiseri laha
1: ni kombela ku nghenanyana ebajeni u lava ku tlhelela ndzhaku
0: ya
1: ku na liya muyingiseri va nga vutisa ku swi bihile loko ni ya ku profetiweni na la ku hoxanyana mhaka yin'wana laya hi ku loko mo tsundzuka ni vuli ku swo tala leswi vanhu swi va yisaka ya ku tikambeni swi va swi hlamulo khala rito yini
0: okay
1: rito ra Xikwembu ri na nhlamulo ya xiyimo xin'wana na xin'wana mara hi lava ti-shortcut a tsandzeka ku ya kamba kumbe hi twa ivi hi lava ku ya byeliwa hi munhu un'wana yi ri yini rito ra Xikwembu ka Vagalatiya chapter 5 aka verse 6 loko yi katsa swilo leswi Xikwembu xi swi vengaka ku katsa na xiloyiloyi yi ri na ku phahla Swikwembu swa hava se loko hi languta Swikwembu swa hava vanhu va languti mandlozi ntsena va rivala ku swi vula xin'wana na xin'wana lexi nga ku mifumeni hi nkarhi wolowo ku nga ri Xikwembu lexi hanyaka xa le matilweni se ni la ku taka kulukumba wun'wani la ka buku ya Yohana ka chapter 5 loyi anga akhwanyeni swirho for 38 years akha vabya
0: ya
1: a tshami a xihlobyeni xa Bethesda lava ku tsumi loko yi ta yi pindusa mati laha nga ta rhanga a nghena wa horisiwa se i kuma nkateko kulukumba lowu andzhaku ka 38 wa malembe akha vabya Yesu Kreste a ta a ni nga ngheni ku va vulavule njhani mara a makumu u heli a hanyisiwa se ku na mhaka ya ku ri kulukumba luya ku vabya ka yena ni xoku loko a ti kambisisini na yena kumbexana loko a ku ri karhi wa swi a ta a byeliwi ku loyi hi mani swo swi tanyana mara ya kuma xihundla loko Yesu a ya n'wi kuma tempeleni se a hanyini u vula marito lama ka verse 14 Yohana chapter 5 va ri andzhaku ka sweswo loko a hanyisiwini Yesu a n'wi kuma etempeleni kutani a ku ka yena vona u hanyisiwile loko u nga lavi ku weriwa hi khombo lerikulu leri tlulaka rero kumbe ku tlulaka lero rhanga tshika ku dyoma leswi vulaka ku swin'wana swi endla ku munhu a nga hola za a ya kambisisa ku ni vangeliwa swi leswi yini i ku dyoma
0: ene a nga zanga a nga byeriwa ku dyoha ka kona hi loku na loku na loku wa swi tiva yena
1: wa swi tiva yi ri tshika ku dyoha u ta kota ku hanya i za a khwanyana swirho munhu hi ku dyoha mara loko ku kambisisiwa ku taka ku pumbu va hanya
2: loyi mani mani makhelwani ya ku loya ku kuza i ri ku vabyeni Yesu ku hava ndhawu na yin'wana nga pumba munhu
0: ku ri hi leswa swo ni nga swi kota ku la ta onhela munhu ni ti byela ku ni ta ni ya lavisisa ni lunghisiwa dani ku mina ni tshika ku onhela vanhu ni ya mahlweni
1: ndzi byela muhola mali n'wini mi xava swilo mi xavela na vanhu ivi mi ya vuya siku un'wana mi ku na xidyaku mali ya mina wayi mi nga hlayisi swilipi mi kota ku calculate mi swi vona ku a yi dyiwi hi munhu
0: yale
1: mi wa ku dyeni hi sofa ivi loko se hi hela hi ku tsandzeka ku hlamula ku yi hetiwe hi yini ni nyiki na vo manimani se ku yiwa ku ya kambisisiwa va ku hayi ku na xilo xi dyaku mali ene xi lexi na mhantsongo hi tshama kha hi pumbana
0: ene a wu sechiwangi yo humesa hi wexe
1: na swilipi va kha va humesa laha mi xava kona
0: ya
1: wa yi nga hlayisi hi hlayela mali leyi
2: se a yi tshikelela na leyi mhaka ya xiloyiloyi
0: ya
2: lexi nga ku susumetiweni swinene hi lava va vitaniwaku i vaprofeta va le ku susumeteni mhaka ya xiloyiloyi a tindhawini ta vukhongeri vanhu va kumeka va nga ha ri eku kumaneni hi xiloyiloyi ve ri vo profeta ende minge kumi na unwe kusuka ka genu unwani aku wena uloyi wa imani ku hava xivutiso iku xana moya loku va nwina mingomi profeta hi wona mi va profeta i moya wa xikwembu kumbe i moya wa ka satani na ikuba profeta hinkwavo amatsalweni ku hava na unwe ku katsa na Yesu hi xiviri ku hava munhu na unwe anga kumeka ri karhi a n'wi byela a ku wena u loyi wa imani lexi a va kombeta xona vaprofeta i ku hundzuka aka vutomi bya vudyoho loko u lava ku vona mikateko ya xikwembu a va nga pumbi vanhu va nga pumbi vatswari va nga pumbi vamakhelwani va nga pumbi vatirhikulori a va kombeta munhu ku i mahanyelo ya wena hundzuka chava xikwembu endla leswinene mikateko ya xikwembu ta yi kuma
0: se mfundisi loko sweswiwani ku ri na muprofeta wo karhi ivi mina ni suka ni ya ka muprofeta ivi muprofeta fika ni byela timhaka ta mina ka mina na muprofeta loyi a nga dyoha kumbe a nga endliku swona i ma ka hina vambirhi
2: n'wini ya vambirhi mafana mina na ndzi wo fana ni nga nyika xikombiso mi kumeka mi ri karhi mi yiva swilo mi swi xavisa ku chipa ivi ni ta mina ni murhangeri wa a vukhongerini ni ta ni ta xava

0: phone ku chipa ka nwina ni kha ni stock mo kumeka ba kha me yivela vanhu oh ina nandi ku fana
1: dani ku niya ka prophet afika ndzwela swa nga ta ndzwela swona swoka swinga tshamisekanga ku ri ni va ni kha ni swi avoida tani hi mu kreste tani hi mingiseri i yini xi faneleke ni xi endla
0: hloko mhaka namuntlha
1: ya
0: masungulo ya vutlhari eku chava hosi xikwembu a ku chaveni ka hosi xikwembu i xiphembu xa vumbirhi xa dyondzo nga ta yi dyondzisa vuenti a ku chaveni ka xikwembu na loko se va lava ku miloya hikuva kona va loyi hi nge kaneti a va nga ha koti ku swi endla vuton'wini bya n'wini hi ku mi chava xikwembu
1: ivi hi hala tlhelo ivi yi tlhe yi vuya yi fika ku xixima tata wa wena ni mana wa wena ku ri masiku ya wena ya ku hanya
0: matata ku ngeteriwa u kateka emisaveni ivi wena u kheta ku endla swo biha a wu xiximi vatswari a wu lavi ku kumeka u kombeta ku va ku pfuni na vutomi wa vatshika ivi loko swi nga ku sasekeli u nga kateki u lava noyi hi wena
1: noyi ku vatswari va lavaya hi vo va ku loyaka ku ri ku vo va nga ku bebula mara ku bebula a tlhaku loya mara
0: se i hasahasa leyi i nga ku humeleleni se masungulo ya ku va munhu wa xinuna wa xisati a nga tlhariha a endla leswi nga ta n'wi vangela ku kateka a hlayiseka i ku kumeka ni chava xikwembu ku chava xikwembu i ku venga leswo biha
1: okay
0: loko ni nga vengi swo biha a ni chavi xikwembu
1: Alright, okay, va kumaxe swilo leswi hi ngo i tikereke masiku lawa vo tala hi dyondzisiwa rito ku ya hi ntiyiso and varhangeri vo tala lavo ngo i vafundhisi a va tivi matsalwa
0: ya va vula ntiyiso va vula ni nga
1: swiseketelana hikokwalaka yini ku va vula ntiyiso
0: loko mo cheka a va ti niketeli ku hlaya buku vo tibyela ku tsakisa vanhu aka leswi va swi vulavulaka va kumi ku ri a ku byeleni ka vanhu leswi va tsakisaka vanhu va nikela timali to tala loko mo cheka tikereke leti vadyondzisi va kona va tiyimiseli ku tsakisa vanhu va tiyimiseli ku va va nga kombeti munhu vutihlamuri bya yena a va dyondzisi hi laha Yesu a nga kombeta hi kona aka Yohana 5:14 va nga yi kota mfundhisi maluleke a va n'wi byeli munhu ku ri loko u nga tshiki ku dyoha u ta wela hi khombo lerikulu va lava ku kombetela vanhu lavan'wana ku hi vona va endla ku wena i kumeka u ri ku vabyeni swi nga ku sasekeli vuton'wini se vanhu va tsaka loko va nga kombetiwi milandzu ya vona ivi va kumeka va humesa timali leto tala atindhawini teto ivi varhangeri valava va va na swilo swo tala swa kahle leswi kumiwaka hi ku vulavula leswi nga ri ku ntiyiso aka vanhu i ntlhontlho lowu nga kona aka tindhawu ta vukhongeri namuntlha
1: alright okay se loko ni ri munhu ni tetani mungheni wa kereke ni ta kerekeni ya mfundhisi Tlhabyani loko ni fika
0: a yi lunghisini kereke leyi Tlhabyani a yi rhangela ni ya kereke ho sayivise tikereke ta hina hi laha sahasa yi sungulaka kona se hi vulavula swi ta hina hi nga ri na mhaka ku n'winyi wa kereke i rini i kereke ya xikwembu Tlhabyani o va murhangeri a tlha nghena kwalayo
1: loko ni fikini la kereke leswi nga ri na mhaka ku ku chumayela mani
0: ya
1: mara hi siku rero obvious ku na munhu a nge le ku chumayeleni
0: ya
1: se mina ni swi vona njhani ku loyi mfundhisi loyi nga ku se u a nga ha endlele ku la ta tsakisa xikwembu u endlela ku la ta ti tsakisa yena n'winyi ni va ni kha ni swi lemuka njhani mina tanihi hi membara ya kereke kwala kerekeni
0: xivutiso xa kahle Deuteronomy 29:29 xikwembu xi tivisile leswi xi lava ku swona jikijela a dyondzisiwa swona a tivisiwa swona ivi jikijela va teka buku leyi va yi veka tlhelo a va lava ku yi hlaya va tiva phela vutivi a mi rindzi munhu un'wana ku ta mi nyika byona hlayani
1: ni fanele byi hlawuta hi wena
0: hlayani buku mi kota ku twa leswi vulaka hi xikwembu buku yi tsaleriwa vanhu lava va nga ponisiwa va endliwa lavo lulama hikuva va amukeli Yesu tanihi hosi na muponisi a swi yeriwi Bible College ku tiva swi vulaka hi buku ku ya Bible College swi hava nandzu mara ku ya Bible College a hi xilaveko xa ku va u ta kota ku tiva leswi vengaka hi xikwembu swi rhandziwa hi xikwembu bibele i mapapila a ka New Testament lama nga tsaleriwa Jim na Jake ku nga mani na mani a nga yangi ku helo aka swikolo swa bibele loyi a nga twa mahungu lamanene a hunduka a pfumela ka Yesu a ponisiwa a endliwa lolu lava bibele yi tselu va lava a hi hlayeni ritu ra xikwembu hi kota ku tiva leswi hi tivisiwaku hi xikwembu ivi hi kota ku kumeka hi endla swona na loko munhu a lava ku mi juta-juta a mi hembela a mi lahla loko ri ku ma hlaya ma swi te ku wani hembela twani vhesi leyi Yohana wo sungula 2:26 Yohana wa ku sungula 2 vhesi ya 26 yona yi hlayeka hi mukholo wu landzelaka vhesi ya 26 aka Yohana wo sungula yi ri ndzi mi tsalele timhaka leti hikwalaho ka lava ringetaka ku mi xisa xivutiso xana leswi ni nga tsaleriwa ni ta swi tiva njhani ni yo tsaleriwa swona ni ta swi tivisa kwini hi vuhlaya
1: and then swa endleka ni hlaya ivi ni kha ni kota ku swi hlaya mara ni nga swi twisisi
0: loko ku ri ku mi ponisiwile mi endliwe munhu wa kululama hikuva mi pfumelaka Yesu mina moya wa xikwembu lowu kwetsima andzeni ka n'wina moya lowu hi wona wu nga kotisa vatsari ku tsala marito lama loko mi ma hlaya wu ri ndzeni ka n'wina wu mi pfuna ku tiva ku ri xikwembu xi lava yini ni nga nyika xikombiso a hi twini xikombiso mi ni byisaku a ku twiseki yini laha na teka ya Timotiya wo sungula a hi ngu munhu lava ku mi kanganyisa mhakeni a tala tidyondzo tin'wana to hambuka Timotiya wo sungula chapter 4 mi twa ku rito ra xikwembu ra twiseka hi ku mo cheka vakorinto va vumbirhi chapter ya 1 vhesi ya 13 i vatsari ve ri leswi hi mi tsalelaku swona ma kota ku swi hlaya na ku kota ku swi twisisa lava nga tsala se a hi tweni ho hlaya ivi tlhe hi twisisa hikuva a swi twisa a swi hlaya yi ri Timotiya wo sungula 4 vhesi ya 1 yi ri kutani ke moya moya lowu kwetsima wu vula wu tiyisile leswaku emasikwini lama taka van'wana va ta hambana na vupfumeri hi mhaka ya ku landza mimoya leyi kanganyisaka na tidyondzo ta madimoni va ta humba ripfumelweni va landza mimoya ya ku kanganyisa ya leyi nga na vaprofeta vo tala mimoya yo kanganyisa ivi na tidyondzo ta madimoni ya mahlweni hi ku ri ni hikokwalaho ka ku xiseteriwa hi vahembi lava mapfalo ya vona ma tlanyaleke vaxisi lava va arisa ku tekana loko o yima munhu a ku ku teka na ku tekiwa i vudyoho loko mo wa mi hlayini mi ri i dyondzo ya vunwa leyi rito ri kombetile ku ri va ta dyondza dyondzo ta mavunwa yin'wana ya kona i ku arisa vanhu ku tekana ya mahlweni hi ku ri vaxisi lava va arisa ku tekana va lerisa leswaku ku tshikiwa swakudya leswi xikwembu xi swi vumbeke leswaku swi amukeriwa hi ku khensa hi lava va pfumelaka ni ku tiva ntiyiso loko o yima mfundhisi a ku dyiwi nyama ya honci a ma dyiwi majenje nyama ya pfundla yi dyiwi tintshwa a ti dyiwi tibawura a ti dyiwi mi ve mi n'wi twa ku hi rito ri ni byelangi se yima i dyondzo ya ka sathani leyi u lava ku ni humesa entiyisweni se vayingiseri loko ku ri kumi vanhu lava nga ponisiwa mi endliwa lavo lulama hi ku pfumela aka hosi Yesu Kreste rito leri mi tsaleriweke rona ma kota ku ri hlaya mi kota no ri twisisa a ri yeri u Bible College ku ya Bible College a hi nandzu va dyondza swo karhi na swo karhi a Bible College mara ku kota ku hlaya bibele u yi twisisa a swi lavi Bible College swo lava ku ponisiwa u endliwa lowu lulama u va u ri na moya wa xikwembu lowu kwetsima u ta kota ku hlaya ivi u kota no twisisa mhaka lexi u xi ku byelaku yona
1: okay
0: se u nge kanganyisiwi khensini
1: ya ku ri kaye ntsena timinetse va ri karhi kongoma ka hlawa ra nkayinge saiba Mr. Maluleka
2: ya va jikjela
1: ya
2: ka xivutiso lexi mi nga xi vutisa va xi hlamule hi vuenti ku ni swi tiva njhani ku leswi a swi dyondzisaka a hi swona swa ni hambukisa mi hi lexi ni nga xi dyondza sweswi ngopfungopfu ka vanhu lava nga dyondza va ya xikolweni va kota ku hlaya va swi twa loko pfuliwa vhese ekerekeni yi hlayiwa i va tlhela va swi twa ku loyi a nga ku dyondziseni se u hambene na vhese va swi twa kahle mara va ala va phikelela va khavaya va tlhela va vula hi voxe va ku leswi a nga swi hlaya i vulavula swin'wana swo hambana swona mara swi nga va endli nchumu.

0: swa ku ni na nandzu yi n'wi vavisa ivi ku ya huma mina ni ku ayi leswiya swa vava a yi khutazi ivi na n'wina mi khomeka mi ku heyi swantswani landza maluleke hi pfuna xa hina tlhelo ku ri a ta ni byela leswi ni swi tsakelaka ku sweswo swa ntiyiso swa
1: vakasi why i nga ku swo ka swi nga ri kahle swi na vanhu vo tala ku tlula leswa kahle swi nga na vanhu va tsana
0: ya hlamulukhalehlamulukhalevanhu
2: va rhandza munyama ku tlula ku
0: vonakahlamulukhale
2: se la i point yikule va yi kota ku emfundhisi maluleka chapter 4 ya Timoteyo ho twa vanhu tindleve ta vona ta hlohlonya ti hlohlonyela ku twa leswi lavaku hi vona hayi leswi vulaka hi Xikwembu se varhangeri vo tala va vukhongeri aka nkarhi lowu wa makumu va swi dyondzile ku vanhu ku na leswi va lavaku swona se va byela swona vanhu leswi lavaku hi vona i va kota ku hlengeleta timali va fuma swinene lava vulaku ntiyiso wa Xikwembu a va seketeriwi hi timali hi laha ku seketeriwaku hi kona vavuli va leswi lavaku hi vanhu chekani kusuka sweswi mikamba tindhawu leti talaku hi vanhu ivi mi yingisela ku u va byela yini mi ta kuma ku u va byela leswi vanhu va lavaku swona ku swi twa loko u hundzuka a sungula ku vula rito ra Xikwembu ri kombeta ku hundzuka ri kombeta ku hanya vutomi byo basa mi ta va vona va baleka
1: oh hi laha se a hi fane se hi ya a ku vonakaleni laha vanhu va nga laviku kona
2: ku huma amunyameni tana ku vonakaleni hi laha vanhu va kumeka ku va cinca tindhawu ta vukhongeri hayi swa tika leswa laha ta kumeka ni ya kwihikwihi a va khathali vona u munhu u hanyisa ku yini
1: hi vana allright okay khela ta ku gimeteni hi nga fikisa ku yini emakumu eka nhlokomhaka leri na yona ka siku ra namuntlha emaxani mi swi tivaka leswaku ri vhele mi vulini ku number 2 hi ta hi hitsa kahle vhiki leri taka se hi nga va kha hi katsakanyanyana leya number 1 hi fika makumu
0: okay yi olovile emuhaxi nhlokomhaka hi liya ku ri xana ku chava Xikwembu yini mara loko yi hlamula yi ku chava Xikwembu ku vengela swo biha
1: ya
0: swi vula ku endla leswinene i ku rhandza Xikwembu swi vula ku munhu loyi a nga rhandziku Xikwembu a nga xi chavi mara munhu loyi a rhandzaka Xikwembu ku nga ku endla ku lerisaka xona wa xichava se a hi timhaka ta ku venga leswo biha swisikisa sweswo u tlhela u langutela ku endla leswi xi ku lerisaka swona u ku ala ku endla nakona i ku endla swo biha se xi lava u endla ivi u komba ku wa xi rhandza ku xi rhandza a hi timhaka ta ku munhu a tshama kha a vula hi nomo heyi Xikwembu na xi rhandza Yeso na n'wi rhandza leswiya swi endliwa hi vanhu lava nga vanhu va nyama hi loko mi tsakiswe hi swin'wana loko a jika munhu yaloyo ma n'wi jikela mara ka Xikwembu xi ri laha endlaka ku lerisaka mina u n'wi komba rirhandzu ivi laha nga endli ku lerisaka mina wa ni venga leswi swi vulaka swona
1: right
2: ni nga katsakanya na mina hi ku hlaya marito lama Petro a ma n'wi tumbeli nkarhi wo leha a ri kona vukhongerini tanihi mujuda ivi a ya kombetiwa kahle hi Xikwembu ku ni njhani mina Xikwembu la ka Mitirho chapter 10 verse ya 34 na 35 a hi tweni hinkwenu heta hi yona yi ri kutani Petro a sungula ku vulavula a ku nda twisisa swinene sweswi leswaku Xikwembu a xi yi hi nghohe kambe ematikweni hinkwawo loyi a xi chavaka a vuya a endla leswo lulama xa n'wi tsakela a xi yi hi nghohe u mutima u mulungu u muindiya u munhu muni loko u chava Xikwembu i venga leswo biha i swi sukela ivi u endla leswinene ku nga ku rhandza vanhu van'wana u va endlela swa kahle ho twa Xikwembu xa ku tsakela xa ku amukela se a hi chaveni Xikwembu ku nga ku venga vudyoho hi hundzukaka byona ivi hi rhandza Xikwembu hi endla leswinene hi swi endlela vanhu kesi swinene
1: alright okay i madyambu lamanene hikwakwa ku la mi khoma kahle mi ri kona eka siku ra namuntlha na ku tshemba leswaku ri mbi na nkarhi wa kahle swinene na hina se hi fikisa sweswo vhele emakumu ka lowu nongonoko wata DJ Happy a mi nyika kahle nongonoko wa gospel top 20 kusuka awara nkaye ku fika kahle awara ya 12 kusuka eka mina a yini ya hlangana kahle mindzuku lerixaka eka nongonoko BPZ kusuka awara tsivi ku fika kahle awara ya kaya ni famba kahle na jara valandzwa na famba mina na vafundhisi ni famba kahle Themba Nyati ata kahle ka n'wina aku na tlhari

state hi vulavula hi gondzo kusukani ndhawini leti a tala Gaza Beef kongoma kahle side leriya ra hala vo elimi hala va ri loko mi ma ha ku hindla tindhawu leti a ta le ka nhlanike loko mi approacha maswangani va ri ku na swifuwo swa ku tala swinene ngopfu ka gondzo leriya so a yi cheleni kahle vironani na hi vukheta hi nga rivali ku boha kahle mabandi ya vuhlayiseki swi ta endla leswaku fika lomu kona a hlayisekile mikiseri kambe ke gondzo ra R81 R536 R529 na n'we hi hlayisekani swinene ngopfu amagondzweni jisala space fm le ka Facebook endaba leriqingo 060 8 75 942 gospel cylinder va taka wena ka madyambu ya siku ra risimu ra kahle swinene ngopfu mani ri kahle swinene ngopfu ni rhandza swinene ngopfu ku na tinsimu tin'wana mikisele loko ti va ti kha ti tlanga vhele ti va ti kha ti hi pfuxelela va ku hi wena risimu ra kahle vhele kusuka kahle ka ntlawa wa gospel cylinder eka madyambu ya siku ra ku rhandzaka xikwembu kendlekile mikisele ri perile 27 minutes after the hour 9 o'clock na vuya ri perile.

cuore.

sisters in the house, stand still.